0: Parang sabi ko kanina, pagdating sa peace and order sa community, hindi naman yun ang concern ninyo kasi iba naman ang inyong mission order, hindi kagaya ng PNP. So paano nakakatulong ang community relationship, ang good relationship sa stakeholders or sa community sa inyong operation?
1: Yes po sir, malaking tulong po yung pagkikipag yung communication natin sa mga barangay dito po sa ating pong lugar. Right, for example, yung halimbawa dito po sa mga barangay, yung mga barangay official, if ever po na may mahingi din tayo ng parang tulong din sa kanila, at least meron po din silang kumbaga agarang may tutulong. Kahit po yung mga ano baga, pag meron tayong mga activities na wala din dito po sa jail, at least meron po tayong mahihiraman ng mga gamit, ano. So right, for example, kung may mga kinap drive tayo, at least meron tayong ibang resource na mapaghahanapan, yung and then iba pang mga gagamitan, sir. So dito pala, sir, isali ko na din, speaking of mga resources, kasi ngayon po is second day na ng aming tupad at tupad program. Hindi lang sir yung tupad sa labas, yung ano, ah, dito din sa jail may ginawa rin po yung Department of Labor and Employment. Ito pong tupad para po sa ating mga PDL, para at least makatulong po ano sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. More or less na sa 15 days po ito, sir. Ang kanila pong trabaho, 4 hours a day yung kanila pong trabaho, 2 hours sa umaga and 2 hours din po sa hapon. And syempre under the supervision po yan ng DOLE. So yung mga gamit po dun, sir, syempre kami po yung magpo-provide. And with the good relationship po sa ating lokal na pamahalaan dito po sa Libanan, eh nakapag kumbaga nakapag ano tayo ng mga gamit gaya po ng pintura, yung pwedeng may gamit po para ma-beautify or for beautification po ng ating mismong facility, sir.
2: Saan po sila, sir, naglilinis? Sa labas po ng correctional? Sa labas po ng jail?
1: Di po, dito lang, sir, sa loob ng facility, sir, ng Libanan District Jail. Para for security reason din. And syempre, mas mapaganda pa yung mismong loob ng aming pasilidad, sir.
0: So far, sa inyong palagay, ano, bilang ikaw yung officer in charge ng CRS, masasabi mo ba na ang Libmanan District Jail ay merong magandang ugnayan sa mga komunidad dyan na nakapalibot sa Libmanan District Jail?
1: Yes po, sir. Masasabi ko po, sir, na malaki or maganda po yung ugnayan natin dito po sa ating community. And yung latest natin, sir, na ginawang information and education campaign dito po sa San Juan National High School, nagkaroon din kasi tayo, sir, ng interview doon sa mga estudyante. Talagang nagpapasalamat sila, sir, na kami po ay pumunta sa kanila pong paaralan para at least ma-inform sila kung ano yung main role ng BJMP. And if in case na magagraduate sila, alam nila yung requirements para sa pag-apply din po dito sa BJMP. And syempre, bukod po doon, sir, may ginagawa din po tayong information campaign regarding po sa anti-drug campaign sa mga school with the help of our colleagues dito po sa Libmanan District Jail and yung anti-bastos law. And sa mga susunod, sir, na pagpunta natin sa mga school, i-incorporate natin yung anti-bullying, sir, sa mga school po para at least makatulong po tayo sa katahimikan at kapayapaan ng mga paaralan po dito sa Libmanan, sir.
0: Tama, sir. Eh, mainit ngayon ang issue patungkol sa patungkol sa yan, sa bullying at sa mga effect nito dahil nga doon sa pamamaril ng nangyari sa Tacloban, ano. At mayroon ngayong panukala na ibaba ano ang age of criminal liability from 18 to 11, ano. Bigyan niyo lang kami ng konting perspektibo, ano, kung sakali man na may makulong na 11 years old sa kulungan ng Libmanan District Jail, magiging suitable ba yung kulungan para sa kanila? magiging mabuti ba ito na ihalo sila sa mga nandiyan na nakakulong o dapat iba rin ang kulungan nila?
1: Para sa akin sir ano siguro in my own perspective lang ito, hindi po sa kabuuan ano.
0: Yes sir, we understand, we understand. Oh, kasi nandiyan kayo sa loob eh, mayroon kang perspective ng nasa loob. Oh.
1: Para sa akin sir siguro hiwalay talaga ano, hiwalay siguro yung if it is man na may batas na may panukala ng batas na ganito, siguro hiwalay yung mismong kumbaga may age bracket din. Tama. Para doon sa mismong nagkakulong na mga bata or yung tinatawag ngayon sir na CICL ba? Mm-hmm. Or mm-hmm. with the conflict with the law.
0: Yes,
1: na sinasabi.
0: Oh. Yes, oh. So but we understand your perspective kasi sa amin ganun din ang pananaw natin, ano? Kung sakasakali man dapat 'wag isama.
1: Dapat iba, parang iba yung approach para doon sa mga gano'n na edad or sir. Parang more on ano sila, parang education din na ma-rehabilitate ng tama yung mismo mga bata, sir.
2: Sir, dahil nga sa mainit-init ngayon ang issue dahil sa mga schools na madami pong bullying, gaano po kadalas ang inyong pong pagdi-disseminate ng information sa mga eskwelahan?
1: Dito po sa Libmanon sir, siguro sa every quarter may ginagawa tayong dalawang beses ano, ng pagbisita sa mga school. And bukod dyan sir, nagbibigay din tayo ng mga flyers dito po sa mga schools and dito po sa mismong sentro ng Libmanon sir. And also kung meron din sila mga katanungan regarding po sa BGMP, and yan po ano, pinag-discuss din po natin sa kanila sir.
0: Mm-hmm. So napakaganda naman ng move ninyo ano, na going out from your comfort zone para mag extra mile. Actually, extra mile nyo na ito eh, to go out and give information about bullying sa mga schools. But we salute you for that ano, kasi kahit hindi nyo na trabaho yan, kasi sabi ko kanina, kung tutusin ang trabaho nyo, passive lang, naghihintay lang kayo na may makulong eh. At doon nyo na, di ba? Eh, dito namin alagaan sa loob. Pero ang ginagawa nyo, lumalabas kayo for prevention, ano?
2: Yun na.
0: This is has something to do with the whole of the nation approach, di ba?
2: Tsaka hindi madaling baguhin ang pananaw ng publiko sa image ng BGMP, tama ho ba? So paano nyo po kinakaharap bilang si Ari Sir, yung hamon na yan?
1: Yes po sir, kasi 'di ba dati parang iba yung talagang parang impact ng mga kulungan o mga
0: panahon.
1: Pero ngayon sir, since may mga pagbabago na, yung dating open cell sir dito po sa mga kulungan namin, meron na rin pong parang standard na mga dormitories. Ang tawag na dito sa amin sir, hindi na po parang yung selda, yung selda.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagamit na namin is dorm. Parang matindi. Yung ano ba, yung mga...
2: Nag-board
1: yung mga
2: lang.
1: Dormitories ba?
0: Hindi maganda parang eh. Kasi saan ka galing? Parang saan ka galing? Sa dorm?
2: Sa dorm.
1: Dorm 7, parang dorm 7, dorm 1. Hindi na selda 1, hindi na selda 2.
0: Ayos ha, maganda yan ha.
1: Parang binago na din po yung ano po.
0: Oo, maganda
1: and syempre, yan po yung ano, yung malaking ano din, malaking hamon sa amin kung paano po may pakita sa tao yung pagbabago. Kaya nga dahil ngayon po sir, marami na yung nag-ali para mga social media platforms, doon namin binabawi sir para at least mabago yung pananaw ng publiko sa loob po ng aming pasilidad.
0: Pero we cannot change the fact sir na talagang kaya nga nakulong dahil may gawa diyan talaga mga disipalingado ang kautakan ano. Kaya talaga na nakulong ano hindi ako naniniwala ko na hindi lahat ng nasa kulungan ay talagang may kasalanan o talagang masamang iba diyan talaga ay nalagay lang sa alanganin. Nalagay sila. Pero meron din naman talaga na mga buraot eh.
2: Ha? Yung paulit-ulit na bumabalik.
0: Sabi nga ni Ken, mga dispalingado talagang kautakan. So, sa loob ka, sir, ng kulungan, meron talagang mga kulog payo. Ano ang ginigibot tanong niya sa new approach natin?
1: Yes, sir. Tama ka dun, sir. May mga... pidel talaga na halos labas kulungan na dito po sa mga pasilidad natin. Pero sa ngayon po, yung ginagawa natin, katulong po yung welfare and the development officers natin, yung approach natin and yung program, sir, na TCMP, yung Therapeutic Community and Modality Program, parang dun po nahubog yung ating mga PDL. Kasi yung TCMP, sir, ito yung parang program nila, sir, araw-araw po yan na ginagawa nila from 8 a.m. To 9 a.m. Doon po sila nag-uusap, sir, sa parang nagkakaroon sila, sir, ng pag-uusap kung ano yung problema, nagtutulungan sila or kung nagkakaroon sila ng pag-a-advise kung meron mang mali, parang pinupunan nila and kinokorek talaga nila, sir. Yun din, sir, yung isa sa mga malaking tulong for rehabilitation din, sir, ng ating mga PDL. And also, when it comes po sa mga livelihood programs, tinutulungan natin yung mga PDL para maibenta yung kanila pong mga produkto para at least kumbaga pang pahimoral sa kanila na if ever na makalabas sila, eh meron silang kumbaga kita, ano, kahit nasa loob sila ng facilities.
2: Sir, sa sa panibagong approach po ng BGMP, lalo na ng CRS po, sa tingin niyo po, anong nakikita niyo yung pagbabago sa mga PDLs natin?
1: Yes, pa, malaking pagbabago, sir, yung nakikita natin, ano, na-observe natin sa ating mga PDL. Kasi kung dati, sir, yung pagpasok nila halos wala talagang parang ano, walang mudo yung pagpasok nila dito sa aming facility. So, yung ginawa, dahil po dun sa mga ginawa namin na approach, ganun yung gaya po nung TCMP, nagkakaroon po sila ng disiplina and hindi lang po sa amin, ha, sa mga personnel, maging po yung dun sa mga sa loob po ng facility na sa every dorm para at least maiwasan po yung anumang kaguluhan dun po sa facility, sir.
0: So, sir, maraming salamat po sa iyong panahon at maraming salamat po sa inyong mga pagpapaliwanag ko niya ng pagkaaga. So, bago tayo magtapos, ano po yung mensahe nyo sa ating mga viewers, sa ating mga listeners all over Bicolandia and in fact all over the world?
1: Yes po. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo in behalf of our Regional Director, Dealership Superintendent Elena Biro Camora, and sa amin pong buting acting warden, Jail Senior Inspector Jorna Aiseno. Maraming salamat din po, Sir Rico and Sir Ronnie, ano, sa pagbigay po ng oras sa akin para at least maibigay po ko po yung information regarding po sa aming mga activities, ano. Medyo na-miss ko, sir, yung ganitong setup kasi ako, sir, galing din po ako sa radyo. Bago ako napasa kamay ng
0: nga, halata nga eh. Saan bang radyo ikaw? Sa Laga o sa
1: dito, sir, sa Naga, sa Bombo Radyo, sa Bombo Radyo din and sa ibang mga station. Palipat-lipat din ako, sir, siguro na 6 years din po ako sa media. So, medyo na-miss ko din po yung ganitong situation. Iba pala yung ano,
2: ikaw yung ini-interview.
1: Doon sa mismong ikaw yung nag-interview.
0: Ikaw mismo ang host.
1: Apo, maraming salamat, sir, ano, sa time na ibinigay niyo sa akin. Dito po sa programang Serbisyong Kiryan.
0: Tatak Kiryan. Oo, ako din sir, how many years back, yaon ako nagbo-broadcast diyan sa Naga City, ano, sa DCLW, ko na naaraman mo.
1: Ano, sa Radyo Big, Eagle FM. Natin din ako diyan, sir, nag-part-time.
0: Oo. Ako ang dating station manager diyan sa DCLW.
1: Ayun. Sige po.
0: Maraming salamat, sir. Mabuhay
1: ka. Sige po, sir. Maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat.
0: Oh, maraming salamat. Yan po si Jail Officer 1 Jerome Breyes, ang Community Relations Service Officer ng Libmanan District Jail. Talagang iba na ngayon, talagang maganda na, ano, hindi kagaya nung araw pag sinabi mong press 1, baka takot.
2: But we do not encourage you na...
0: Dawa, gano'ng kaganda kaya. Huwag kang mangarap na mag-isa naman sa dorm. Dawa, dorm ng apod. Yun, pinapaganda lang nila, no? Ginagawa ng paraan para maging maganda. Pero hindi ibig sabihin na
2: iniinggan niya.
0: Na nakakainggan nyo na. Ang sinasabi lang natin, sinasabi lang ng ni sir na ang jail mo niyan, baka unaarukan dati na pag nakulong ka dahil ka ng pag-asa. Pero mas malala ka. Pero sa ngunyan, pag nakulong ka, ano na ini bahay
2: may,
0: pag-asa na.
2: May holistic transformation. Ayoy,
0: na bigla. May pre-discern na ikaw magbago sa loob. Magkaroon ng pag-asa. Ta, sa ibang nga ni, sa Muntinlupa nga ni, may eskwelahan. Pwede ka mag-graduate kay college duman.
2: May tindahan nga ni.
0: May Bible school. Oo, pwede ka duman. So, maraming salamat sa ganyang approach ko niyan. Ibig sabihin na nagkamali ka, forever ka na dyan. Diba? Okay, kami po ay pansamantala ng magpapaalam. May matagal pa naman tayo. Bakit naman ang mamadali ka, Karun, eh?
2: Bakit nagmamadali ka, sir?
0: Ulay ko, hanggang 20 lang kita.
2: Eh, nananga na da si Michael. Si, si Seta, kay itaw ini. Kay kon ini, si Michael, kay...
0: Kay Jenna. Kay Jenna. Si Jenna. Ayaw ka pa ba?
2: Ang kay Ate Tere, si Pastora Rose.
0: Sabi ni Sister Wang, blessed day po, J01 Jerome, sir of BJMP Libanan DJ. Salamat. Sino pa ang mga yun dyan na babalikan natin? Ha? Jenna De La Rosa, dalawa ang nanalo sa iyo. Ano? Yes po, pasin po sa akin ang GCash number niya.
2: Sabi ni Tere, nasend na po pala kay kapatid na Michael Quintana sa premyo. Kailan niya?
0: Kahapon.
2: Pero baga, wala ka mong pigsin sa kuya pang premyo.
0: Dahil ka namang para question tayo. alam mo, Tere, ang aming job description sa imo, mag-premyo ka.
2: Mag-premyo.
0: Ha? Tinawa namin na nga na ikaw trabaho. Pati ba naman pag-premyo? Hagadin mo sa muya. Sobra ka naman.
2: Pero na pasubo.
0: Sobra ka naman.
2: Na pasubo.
0: Ang pigtaon mo sa muya. Tukun mi sa imo, trabaho nito. Trabaho. Blessing na ito.
2: Blessing. Na mag-bless kayo
0: ba? Na mag-bless kayo. Pati ba naman pang taon? Agadon mo sa muya.
2: Matindi.
0: Matindi na yan. Kanya-kanya buhay na yan pagdating dyan.
2: Deris Cartian.
0: Ayo!
2: Hanap ka. Ha? Kumbaga, garo mo mas na pagsahin mo. Umanap ka ang sponsor. Ay, Daddy Ro, good morning.
0: Ay, pade, good morning.
2: Salamat.
0: Masira mo silang ka pade kahapon.
2: Iyo.
0: Iyo itong binanat-banatan ko na lang ka.
2: Ay, magabat na sir sa tulad.
0: Kaya nga ni, dahil naman ako nakaturo kasi bangay.
2: Oy, sabi si Ruthie Dikeros Manuel. Sabi, Jim, pwede nito. Good morning po.
0: Oy.
2: Good morning, Sir Rico and Sir Ronnie.
0: Good morning, Tabi, Ma'am Ruthie. Salamat at yaon ka nagdadangog. Alam mo kaso bago pa ini. Ini man iya pagkaulay tama ni si Ma'am Ruthie. Dahil ka lamang maboboring. Makwento ini, makwela.
2: Dahil ko pa na-meet.
0: Dahil mo pa na-iling si Ma'am Ruthie.
2: Dahil ko pa na-meet si
0: Ma'am. Dahil ka nag-ibaduman kang magdurumang kita sa BGMP sa region. Dahil ka nakaduman.
2: Dahil ako nakaduman.
0: Kang magduman kami, Tabi. Ta nagperma kami duman. Soon, babaeng na-iling mo duman na pinakamagayo. Sino to si Ruthie? Iyo? Itong artistahin duman. Date na nga niya ako magpaperma.
2: Dapat pinapapermaan mo sir, sukalo mo.
0: Ha? Day mo. Gusto mong lapaon ka kidayo. Ma'am Ruthie Tabi, good morning.
2: Good morning. Hana Presbytero Bulgar, good morning ano, Tabi sa Indo, Hana.
0: Ano, manda ayan, tapirmi ka manhuriho na maraming.
2: Kanina pa yan, kailang day Monday nag-comment.
0: Mag-comment ka, Hana.
2: Iyo.
0: Good morning Tabi sa inyo dyan sa Caloocan. Di ba kami nakakabisita dyan? Haram mo kung tano?
2: Oo.
0: Kaya man-imbitasyon.
2: Iyo baga.
0: Mabisita kita kung may-imbitasyon.
2: And Mel Maceres Chavez. Oy! Pastor Ruel.
0: Ate na yan.
2: Ate na.
0: Iyo, kasi si Pastor Ruel, si kuya namin.
2: Blessed morning daw, mga, alam mo siya ang apod sa tuya, mga padaba na pastor.
0: Iyay! Sira mo dangog-dangog.
2: Mga padaba. Ang padaba, baga.
0: Iyo.
2: Pigpapakaon.
0: Iyo, pigpapakaon.
2: Tatawan kibalon.
0: Iyo. Iyo yan. Di bali, pag nangkirilingan na sana, lalo na ini si, si Kuya Ruel, Rogel, Kuya ay, na yan sa, ikama sana, dahil may palang Kuya.
2: Kuya!
0: Kuya Mina, si Kuya Rodel.
2: Si
0: Kuya Daddy Ro.
2: Daddy Ro.
0: Kuya Joy. Si Joy. Oo. Oh, oh. Oh.

0: Dahil
1: ibig sabihin yun, I accept.
0: I accept. Ah, oh, sinabing Isos.
1: Tiyo, yun ang ibig sabihin yan. Si Isos bagat, ina-accept.
0: Isos.
1: Ah, ina-accept. Mm. Narugyan kaya. Ah, kaya kung gusto mong, pag nagduman ka tabi sa ano, sa regional office ng BGMP, hanapon mo lang doon so yung
0: pwede. Ay, mas ma- pwede man nga ni ma-interview ta baga.
1: Na-interview ta na ini.
0: Ika nga ni na-interview mo. Ah. Ako dahil ko pa na ako na ma-interview.
1: Ah, na-interview mo na. Siguro si Daddy Ro ang kaibahan
0: pwede, ko. Pwede, no, baka Friday.
1: Mag-interview.
0: Friday. Ay, oo, adi, baka absent ako nga ron kaya. Ah, di ba? May mga pagkakataon man.
1: Iyo. Sa mga susunod. Ah. Ah, mamaya isusulot mo yan sa munyang mga banal na kalo na ang saro pink,
0: pink ang saro
1: red,
0: saro green,
1: green. Ibang klase ka talaga.
0: Ibang klase.
1: Panigawin.
0: Ah, sige, try mi sa aga.
1: Iyo.
0: Testingan mi daw sa aga.
1: Testingan na. Ah, sabi ni Michael Quintana, Teresa Andes Lucido, Senyo Kalyada, God bless po. Oh, siyempre, ito siya ang matausay mo. Tere, kung nagdadangog ka pa, ah, daig ka na maghapot-hapot, abi ka to, mga hapot mo kangina. Kung sain kukunin, ah, ang pampremyo. Iyo? Ta, daig may aram ang kasimbagang kaya. Dahil may aram ang kasimbagang kaya. Ah, kung gusto mo, aputon mo si Madam Beth.
0: Iyo.
1: Ng I Am.
0: Iyo. Tapos,
1: pwede man ka mo mag-relievo.
0: Mag-relievo.
1: Iyo. Lunes nga niya, ang taya si Ma'am Beth. Iyo. Martes nga niya, si Fiona. Iyo. Merkules nga niya, si Joy. Webes nga niya, si Philip. Ang dami pa dyan. O, Biyernes ika. O, di tapos ang klaso. Ano man ta- kami ang problema mo?
0: Masabi si Tere, ubos.
1: Basta ini na lang ang pasalamatan mo sa Diyos. Pigtawanan mo ika, kitrabaho.
0: Tsaka, paagi man ang makatabang ka sa
1: iyo. Iyo yan, pasalamatan mo sa Diyos. Thank you sa trabaho. Iyo.
0: Kaya salamat, Ate Tere. Pagpalaong ka man lugod kang kagurangnan.
1: Iyo. Tingnan mo tada na nagpailing-iling si Tere. Bahala man ngayon ka buhay nindo.
0: Pagyamanon ka man lugod ka sa tuyang kagurangnan.
1: Iyo. Oy, good morning, Tami. Michael Angelo Delgado. Salamat sa iyong pag-subaybay. Dawa, hurihon ka lang maray. Patapos na kami. Ha? Oy, mag-ano ka ha? Mag-habol ka. Ta, sayang man. Habol ka sa kuya. Okay. Kami po ay Tabi magpapaaram na. 3 minutos antes mag-alas 8:30. Napaaram na Tabi kami taya. O na dyan, nahiling mi na sa SM. Nag-agi-agi na. Live siya ngunyan. Susunod sa muya. Digdi sa oras na Pilipinas, Bicolandia. Susunod na po ang ano ito? Negosyo. As in trabaho. Para man tatabi kami, lagi nating paalala habang may panahon pa.
0: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: At syempre nakasama natin ngayon sa technical side ang ating masipag na Chief Tech, Don Alfonso. Kami po ang iyong mga kaibigan, kalakakang kalmusalan tuwing umaga. Ang mga lalaking magpapahinto ng inyong kalungkutan.
0: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan. Pero mapapanlingaw.
1: Lay mo magbago.
0: Sabi ni Sam, every time na nagkakabakabaan.
1: Nagkakabakabaan din. Huwag ka magkalala, Sam. Kami ay mga ano. Di na namin gagawin.
0: Ang ansamuyang sa nire, Sam, controllable.
1: Controllable. We are controlled.
0: And able.
1: Mr. Solomente Tabe, Rico Jalit.
0: At ako naman pa nagsusulong, Gopito, walang iba, Ronnie Rinsales.
1: Bye-bye, Tabe. God bless everyone.
0: God bless.
2: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:30 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: A blessed morning sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kasama, mga katropa. Ano pa bang tawag dyan? Maraming salamat sa lahat ng umaantabay sa atin at magandang araw sa inyo. Ito pong inyong himpilan, ang Far East Broadcasting Company Philippines. At ito pong FEBC Bicol, ang Care 104.3, The Way FM. Kumusta po ang inyong mga gising at ang inyong, syempre, unay muna natin. Kumusta po ang inyong mga tulog at syempre, kumusta din ang inyong mga gising. Ayan, hello, hello, a blessed morning sa inyong lahat. Saan man po kayo, dako, naroroon, naabot man kayo ng signal ng ating radyo o kayo ay nasa mga social media platforms or online na mga nakikinig online sa ating online streaming. Magandang araw sa inyong lahat. At syempre binabati natin ang lahat ng ating mga nakasama kahapon dyan sa may Soldiers of Jesus Christ, sa may Mulad Bukad, Ginobatan. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At salamat din po sa mga nag-asikaso sa atin doon. Yung mga nag-asikaso sa atin doon ng mga nanay. Naku, ang sarap po ng pagkain ninyo. Sana everyday may tinolang manok. Oo, kahit po manok everyday ang ulam ko, eh nasarapan po ako dun sa tinolang manok. At least iba naman may sabaw, ano? Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa mga nag-asikaso sa ating kahapon at nag-enjoy po kami ng sobra. Hindi naman sa pagkain, pati po sa inyong mga, sa aming pakikipagdaupang palad sa inyo. Ayan, kaya magandang araw sa inyong lahat at a blessed morning sa inyong lahat. Ayan, at syempre pa, ngayong araw na Martes, ating pong makakasama mamaya po sa ating Business 101 segment, ang ating paboritong online mentor, si Dr. Ariel Bernardo. At yan ay mamaya antabayanan po natin sa Business 101 segment. Magandang araw, Ate Jenna. Yes, natanggap ko pong iyong message yesterday. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo. No worries, Ate Jenna. Masarap po yung ulam ko kahapon, wag ka po mag-alala. At tayo pinakain doon ni Daddy Rue, ni Bishop Ruel sa SOJC Ginobatan. Ayan, masaya-masaya si Alvis doon. Ayan, baka magpapaampun na po si Alvis dyan sa SOJC. Maraming pagkain. Oh, ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. First and second, third district of Albay. Buong Albay. Alam niyo po kahapon sa Every Community for Christ na vision casting na naganap kahapon sa SOJC, ay nakita ko po dun yung mapa ng Albay. Naku, ang dami ko pa palang hindi nararating dito sa Albay. Akala ko eh, narating ko na lahat. Hindi pa pala, at talaga namang napakarami pa nating munisipalidad at barangays na aabutin at nais nating makadaupang palad. Kaya naman kung kayo po ay parte ng Albay, kasama ang Rapu-Rapu Albay, eh kami po'y nagpapaimbita sa inyo. At kung nais niyo po kaming imbitahin, eh mag-message lamang po kayo dito kung kayo'y may mga special gatherings or trainings. Para naman po ating maipakilala ang ating himpilan, dahil ang ating himpilan kung kaisa po namin kayo sa ating adhikain. Ang adhikain natin na i-communicate si Christ until all have heard. E tayo po ay nagpapaimbita. Kaya kung kayo po ay may mga special gatherings, imbitahan niyo po kami. Para ikaw ay aming makasabay sa paghayo. At syempre pa, binabati din natin ang ating mga kaibigan sa Kamsur. Ayan, si Pastora, nakatanggap yan ng, ano, ng radyo. Bati ka, Pastora, kung naririnig mo kami dyan sa Kamsur. Ayan, at syempre pa, binabati din natin ang ating mga kaibigan mula sa Sorsogon. Hello, Sorsogon. At batiin din natin, oo nga, Sorsogon, Pastor Abel Bausang, siga ng Mariposke. Oo, ilang linggo na kitang di nakikita. Kumusta, Pastor Abel? At sa iyong mga anak, ng mga cutie, at si Ate Sharon, Sister Sharon, hello, good morning sa inyo dyan sa Sorsogon. At sa buong Sorsogon, hello, hello sa inyo dyan. At syempre, pabatiin din natin ang ating mga kaibigan, hindi lang sa Sorsogon, pati na rin ang ating, lilipat na tayo, ano? Kasi doon sa Sorsogon, dumadaan pagpapunta ka ng Masbate. Tama ko yun, no? Sa Pilar, o papuntang Catanduanes yun. Tabaco pag Catanduanes. Tapos sa Pilar doon, dahil si Pastor Abel ang bumibili sa atin ng ticket. Pastor Abel, yes. Masbate, hello. Magandang araw. Ayan, antabayanan niyo po sa July. Darating tayo dyan sa Masbate. Pupunta po tayo sa Masbate sa July. Ayan, kaya kami po ay makikipagdaupang muli sa ating mga kaibigan dyan sa Masbate. Iikot po kami, oo, dyan sa Masbate. Kaya kung kayo po pala ay may mga coin banks na napuno na, eh pwedeng-pwede na rin po namin yan i-pick up sa ating pagpunta dyan sa July. Ayan, kaya magandang araw, Masbate. At syempre, isama na natin dyan ang Burias at ang Tikaw Island. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, pupunta naman tayo sa Burias sa December yata. Nakalimutan ko yung pinaka-month. Pero pupunta rin po tayo dyan. At syempre, batiin din natin ang ating mga taga-Happy Island of Catanduanes. Ayan, kailan ba ulit ang schedule natin pagpunta sa Catanduanes? Ayan, Happy Island of Catanduanes. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Doc Dem, hello Doc Dem. Napapadaan po ba kayo dito sa ating himpilan? Ayan, at syempre, batiin din natin yung Slati Baby, mga Santa Lisa's family, Kuya Bunso, at ang buong pamilya dyan sa Sun Coast. Ano ba yun, Kuya? Sunset Coast. Ayan, oo, dyan po kami nag-i-stay pag tayo ay nandyan. Ayan, maraming salamat, Kuya Bunso. Hello, hello sa inyo dyan. At syempre, batiin din natin ang lahat ng ating mga lahat ng naaabot ng ating signal. Saan man po kayo naroroon ngayon, eh magandang araw po sa inyo dyan. Ang Foursquare Ligaw. Hello, Foursquare Ligaw. Minsan nakala natin, no, walang nakikinig sa atin dahil nga wala sa Facebook. Kukunti yung nasa Facebook. Pero ang totoo pala, nasa radyo talaga sila. At nagugulat ako dahil pag nakakadaupang palad natin sila, eh updated sila sa mga pangyayari dito sa ating himpilan. Kaya naman, yung mga nakikinig sa atin dyan ng mga silent listeners, ng mga nasa radyo, eh hindi man po kayo nagko-komento, eh magandang araw sa inyong lahat at masaya po kami nakasama namin kayo. Ganon din yung mga kasama natin dyan sa Banyadero, Daraga Albay nung Saturday. Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Banyadero, Daraga Albay. Ayan, nakasama natin sila nung Saturday. Ayan, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama this weekend at hanggang kahapon na ating mga nakadaupang palad. Magandang araw sa inyong lahat. At syempre, sabay na natin dyan na batiin na magandang araw ang ating mga kaibigan na nanonood sa ating social media platforms. At sa ating social media platforms, kayo man ay nakikinig, nanonood ngayon ng live o yung iba naman sa atin ay magre-replay ng ating mga programs dahil sila ay mga nasa trabaho pa. Eh, kami po'y bumabating magandang araw at kung ikaw man ay nanonood ng replay ngayon o mamaya ay magre-replay, kami po'y nananalangin na ikaw ay nagkaroon ng isang magandang araw sa buong maghapon. At doon naman sa nakikinig ngayon ng live na live, eh, aming panalangin na ang buong maghapon ay pagpalain po kayo at bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Sa mga kaguluhan na nangyayari sa ating mundo, nako pati sa eskwelahan, ano, hindi mo na alam kung saan ang safe place. Eh, talaga pong todo ingat at ang mga magulang po, ito po ang ating numero unong responsibilidad sa ating mga anak bago po sila lumabas ng ating bahay. Busugin po natin sila ng magandang asal at alamin po natin kung ano mga ginagawa ng ating mga anak. Dahil bago pa man sila maging responsibilidad ng eskwelahan pag sila ay pumasok na o kung saan man sila naroroon, eh tayo po ang unang may responsibilidad sa kanila. Dahil sila ay ating mga anak at bago sila lumabas ng ating bahay, ay siguraduhin po natin na turuan at nagabayan po natin ng mabuti ang ating mga anak. Kaya magandang araw sa inyo at ingat-ingat lamang po sa mga papasok sa eskwelahan. At alam niyo po, maganda po na pagdating ng ating mga anak, yung paglabas ng bahay at pagdating nila mula sa eskwelahan. Tanungin po natin talaga kung ano po ang kanilang mga ginawa sa eskwelahan at kumustahin sila. Alam niyo po eh, yan ang isa sa mga bagay na talagang mini-make sure ko. Kung wala naman din masyado, kailangang tapusin at pwede namang tapusin sa bahay or kailangan gawin. At talagang minamadali ko, talagang tinatapos ko pong lahat para naman ako ay makasundo sa aking mahal na anak. Pero kapag syempre hindi kaya, pinapasundo po natin siya sa ating kay Papa. Talaga pong sinasabi natin na kumustahin niyo po yung mga anak niyo. Kumusta ang iyong ginawa sa buong maghapon? Dahil isa po itong kapamaraanan para naman tayo ay makapaggabay at makapagbigay ng tamang gabay sa ating mga anak. Maganda din i-check niyo yung mga bago ng mga anak ninyo, no? Ako po ganyan ginagawa ko eh. Every day, kahit 14 years old na yung anak kong lalaki, tinitingnan ko po every night ang kanyang bag. Ano bang mga nandito? Ano ba ang mga assignment? Or may mga nakakaligtaan ba? Talaga pong chine-check ko ito palagi. At hindi po ako natutulog hanggat hindi ko nakikita ang patay ang ilaw. Pagpasok ko, tulog na yung anak ko. Walang cellphone, walang computer. Talagang tulog na. Saka pa lang po ako nakakatulog ng maayos. Dahil hindi natin alam, baka may mga kausap na ito na hindi mga magagandang mga ehemplo. Maganda po na talagang isiguro natin yung mga kaibigan, mga ginagawa ng ating mga anak. Sabi nga po nung Sunday, habang sila ay nasa poder mo pa, isa po ito sa talagang tumimo sa aking isip, na habang nasa poder mo pa ang iyong mga anak, gawin mo ng lahat ng iyong makakaya upang sila ay magabayan ng mabuti. Salamat, Pastor Rico, sa iyong yung shinare mo po nung Sunday. Talagang may impact ito, hindi lang sa father, but also to the mothers. Ayan, kaya naman maraming salamat at sa inyong panonood ngayong araw na to, pakikinig ngayong araw na to, i-share nyo po ang ating mga programa. Kung kayo man ay nasa social media platforms, i-share nyo po para naman ang mga kabataan ang mapanood nila ay yung makakapagbigay sa kanila ng gabay at hindi yung kung ano-ano ang nasa nakikita at napapanood nila sa social media. I-share nyo po ang ating mga program links sa Facebook, FEBC, Bicol-Care, 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care, 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nais mo na makapakinig ng mga tugtugin, magagandang awitin, ayan. At alam nyo po, palakasan nyo yung radyo nyo. Talagang mapakinggan ang ating mga magagandang awitin. Pwede din po kayo mag-online streaming dahil kapag sa radyo o sa mga social media hindi po napapakinggan ang ating mga magagandang awitin. Pwede po kayo sa online streaming, type nyo lang ang bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na mas maging updated ka pa sa ating mga programa, ay pwedeng-pwede ka na mag-message para naman isend natin yan at i-add ka namin sa lumalaking pamilya ng ating Karen's Official GC. At lalo na po ngayon na magsisimula na tayo sa preparation ng ating 53rd anniversary sa darating na first Saturday of December. Ayan, makibahagi po kayo dyan. At sumabay sa aming paghayo. Salamat din po sa lahat ng nananalangin sa atin at sumasabay sa ating paghayo. At ganun din ang ating mga financial donors. Maraming salamat po sa inyo at patuloy na nagdadala dito ng mga coin banks at ng inyong mga financial support. Whether it is yung mga churches po na nakikibahagi sa atin na talaga namang nagma-monthly support. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganun din yung ating mga donors and partners na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga suportang financial. Maraming salamat po. At syempre, kung ikaw ay may kaisa sa aming puso or kaisa sa aming layunin, na ma-communicate si Kristo hanggang ang lahat ay makarinig, ang lahat ay makadangog, ikaw po ay pwedeng makisabay sa aming paghayo. Whether it is a prayer, sa pag-volunteer, kung ano man ang iyong talents or gifts, pwede mong i-volunteer yan dito. At pwede din, ayan, Kuya Jun, nakausap ko si Coach Edsel, mag-volunteer. Salamat, Coach Edsel. Sa technical side daw siya every Thursday. Ayan. Kaya kung sino po ang may mga puso dyan to volunteer, hindi lang sa technical side, sa paggawa ng social media, reels, or whatever, ay pwedeng-pwede po kayong pumunta at makisabay sa aming paghayo. At syempre pa sa promotion, kung kayo ay may mga special gathering sa inyong eskwelahan, sa inyong mga organisasyon, pwedeng-pwede nyo po kami imbitahin. Lalo na po sa mga eskwelahan, nako, imbitahin nyo po kami at ating ipakilala ang salita ng Diyos. Sa ating mga kabataan, lalo na po sa mga eskwelahan ngayon, imbitahin nyo po kami. Ayan, maraming salamat. At syempre bumabati tayo ng happy, happy birthday sa lahat ng may mga kaarawan ngayong araw na ito. Kami masaya, ano man ang iyong celebration o ano man ang celebration na inyong sineselebrate ngayon, kami po ay masaya sa anumang bagay na inyong sineselebrate. Ayan, batiin din natin ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating himpilan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, batiin natin ang Jabez Queens. Ayan ang mga queens nandito. Hello, hello, hello mga queens ng Jabez. Sol, hello, good morning, Sol. Good morning sa inyong lahat. At syempre pa, lahat po tayo ay talaga namang masaya sa araw na ito. At ngayon pong araw na ito, may mapapakinggan muna po tayo na ilang mga paalala. At syempre pa, hindi lang mga paalala kung hindi ating binabati ng happy anniversary ang Philippine Air Force, ang Tactical Operations Group 5, lalo na po dahil sila ang ating kapartner at ang buong Philippine Air Force. At sila po ay mag-celebrate ng kanilang anniversary, kaya meron po tayong mga ilang paalala na maririnig at mapapanood sa ating himpilan ngayong araw na ito. At syempre, pro tips ni Maloy Malibiran sa Lubides. Kami po ay magbabalik.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Naranasan mo na bang magtagumpay pero sa iyong kalooban, pakiramdam mo ay para kang isang talunan? Minsan ay may isang mag-aaral na palaging nananalo sa mga patimpalak. Ginawa siyang Hall of Famer ng kanilang paaralan upang mabigyang pagkakataon naman ang iba na mag-shine din at magwagi. Hindi natuwa ang estudyanteng ito. Nang mayroon ng ibang mag-aaral na nakaranas ding manalo, kahit pa sila'y magkaibigan, hindi niya ito nilapitan upang batiin. Kahit na siya ay ilang ulit nang naging kampyon, di nakita sa kanya ang puso ng isang tunay na wagi. Panalo, ngunit nag-asal bigo. On the other hand, you can be a winner even if you don't end up being first in a competition. Pag-usapan natin kung paano. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong panalo. Ano nga ba ang ugaling wagi na dapat ay makita sa atin, hindi man ikaw ang number one sa mga kompetisyon diyan sa inyong trabaho? Una, be thankful for the victories of other people. Makigala ka sa tagumpay ng iyong mga kasama. Kung itinuturing mong bahagi ka ng team diyan sa inyong kumpanya, dapat ay tuwa ang dulot sa iyo sa tuwing may magtatagumpay sa inyong opisina. Kung may mga incentive program sa kumpanya upang mapataas ang productivity ng mga empleyado, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya kung gusto mong magwagi. Pero kung hindi ikaw ang mananalo, iwasan mong magmukmuk. Mas lalong iwasan mo ang mainggit. Being envious makes you lose twice. Ganito ang paalala sa James chapter 3 verse 16. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Pangalawa, be grateful for your personal victories. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang tagumpay sa trabaho at negosyo na iyong nararanasan. Ang pagkilala na ang iyong kakayahan, kalakasan at karunungan ay mula sa Diyos, ang simula ng totoong tagumpay sa buhay. Matuto ring magpasalamat sa mga taong ginamit ng Diyos para tulungan kang magtagumpay. Halos lahat ng tagumpay ay hindi naman effort lamang ng iisang tao. Madalas, ang recognition ay naibibigay sa iisang tao, but the work was really done by a team. If envy makes you lose twice, gratitude multiplies the joy of winning. Pangatlo, practice humility. Kung di tayo maingat, ang tagumpay ay maaaring umakyat sa ating ulo nang napakabilis at humantong ito sa pagiging mapagmalaki. Ang tunay na wagi ay ang manatiling nakatungtong ang ating mga paa sa lupa at ang magkaroon ng mapagpakumbabang kalooban. Humility pleases God. Ang sabi nga sa James chapter 4 verse 10, "Humble yourselves before the Lord and He will lift you up." Ang tunay na pagkawagi ay di lang makikita sa tropeo o medalyang matatanggap mo. Mas mahalaga ay ang puso at ugaling panalo. Be happy for the victories of other people. Be grateful for your personal victories and continue to practice humility. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Diba?
5: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
6: Puro lugi na lang ba ako?
7: Kailan kaya ako kikita?
8: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: It's now 8:56 in the morning at tayo pinagbabalik sa ating programang Negosyo o Sin Trabaho. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. At syempre hindi tayo nag-iisa, every Tuesday ay sa ating Business 101 segment. Kasama po natin si Dr. Ariel Bernardo at siya po ang ating nagiging online mentor every Tuesday for our Business 101 segment. Magandang araw, Dr. Ariel.
1: Good morning, good morning.
0: Ayan, good morning, Dr. Ariel. Kumusta po kayo? Bati mo na po kayo?
1: Yes, magandang umaga po sa ating po mga kababayan dyan po sa Bicol Region, dyan po sa Pilipinas at sa iba't ibang parte po ng mundo. Magandang tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin.
0: Ayun yung perfect greeting eh, no? Lahat talaga eh. Kasi nga po talagang hindi na natin alam kung sino ang naaabot na itong ating mga programa, lalo na po at na meron tayong Facebook, YouTube, and sa Instagram. Yeah. Eh talaga naman yung iba nagre-replay talaga sila dahil sila ay mga nasa trabaho. Kaya magandang bati yon, Dr. Ariel. Ayan, mukhang bagong gupit si Dr. Ariel. Kumusta po, Dr. Ariel? And happy Father's Day po. Belated happy Father's Day to you, Dr. Ariel.
1: Yes, maraming salamat po sa mga katatayan po dyan, sa mga fathers, mga daddy, tatang, papa. Ayan, happy Father's Day po sa atin.
0: Oh. Ayan, oo nga. Kumusta po ang inyong celebration ng Father's Day dyan sa Korea?
1: Ay, sobrang nakakatuwa po, sobrang nakakaaliw yung mga kapatiran.
0: Talaga, may mga pa-surprise po. Ano? Ayan, and you deserve it, Dr. Ariel. You deserve it talaga. Ayan, ako, Dr. Ariel, ito ay isang maganda ito na ating pag-usapan. Kasi ngayon, hindi ko alam kung nabalitaan mo na dahil kahit ikaw ay nasa Korea, ikaw updated dito sa bansang Pilipinas, sa ating mahal na Pilipinas. Ewan ko po kung nabalitaan mo na yung sunod-sunod na mga pangyayari sa eskwelahan, na dalawang eskwelahan sa Cavite ang merong pananaksak na nangyari sa mga grade schoolers. And yesterday nga po, baril ang ginamit ng mga high schoolers or mga junior high schoolers. Ayan, sabi na updated si Dr. Ariel dyan. Kaya ito po ay talagang mga nakakalungkot na pangyayari sa ating bansa ngayon na alam nyo po yun, dahil sa pambubuli, ganito ang nangyayari sa ating mga kabataan. Alam mo yung doctor, hindi natin alam kung ano yung mga nararamdaman nila eh, no?
1: Yes, syempre may nag-udyok sa ganun, kaya ano, kaya nila nagawa yan. Kumbaga siguro napuno na. Ganun din sa pananaksak. Di natin alam yung buong kwento, pero matinding emosyon ang pinanggalingan ng mga yan, Ma'am Yvette, for sure.
0: For sure, matindi talaga kasi may mga lumabas nga po na before ng pangyayari kahapon, talagang meron na silang conversation na kung kung madadala nila yung barel na pagmamayari ng isang tiyahin ng isa na pulis. At sila ay nagpa-picture pa na sila ay may hawak na baril. Ito ay mga, alam mo yung Dr. Ariel, kung nabigyan sana ng pansin, ano, ito ay senyales, ano?
1: Exactly. Nakakalungkot na ganung mga balita, Ma'am Yvette, no? At alam ko dahil ano, may mga pinanggalingan yan, mga yan, hindi basta nangyari yan ng ano, ng isang araw lang, ganun.
0: Ayun. At kaya nga, Dr. Ariel, napakahalaga nitong ating pag-uusapan na always discuss with love. Kasi ako naniniwala, Dr. Ariel, na kung itong mga batang ito ay kinakausap, hindi natin ano ha, Dr., hindi ko inaani mga parents nito or nag-judge tayo dito. Pero I believe, sabi nyo nga po kasi mayroon tong malalim na emosyon at malalim na pinaghugutan itong mga batang ito, at hindi ito nangyari overnight. Itong mga pangyayaring ito. So kung sila ay naagapan sana na nakausap at naramdaman nila ang mga bagay-bagay, kung ano man ang kanilang pinagdadaanan, discuss ito at naramdaman nila ang pagmamahal, maaaring merong magandang nangyari.
1: Exactly. Yung mga pangyayaring kasing ganun, ano, valid yung emotions eh. Valid yung emotions, yung valid yun. Kaya lang, sa nakikita natin, ito mahalaga na ituturo, tulad na banggit yung Ma'am Yvette, ano, sa mga kabataan pa lang, ang sisimula yun sa tahanan pa lang, how we discussed, how we engage in any conflict, conversation, discussion sa mga tao na hindi man pareho ng ating pananaw.
0: Yes.
1: O hindi man, minsan, nasaktan tayo sa sinabi nila.
0: Yes.
1: Pero mahalaga talaga kung paano natin i-handle yung emotions na meron tayo, paano tayo makipag-deal sa tao na hindi pabor sa ating pastis, sa opinion o sa perspective natin. Mahalaga yun, Ma'am Yvette, napakahalaga nun. Kahit sa ano, kahit sa politika, sa church, kahit sa aspeto, Ma'am Yvette, napakahalaga nun eh.
0: Yes, correct. Lalo na siguro, Dr. Ariel, kung meron kang kinokorek, kung may pagkakamali or napansin mo na may pagkakamali, yeah, whether it is in your house or in your home, yeah, sa church, yeah, or sa workplace, kung exactly ikaw yung nakakita na mayroong pagkakamali na need to be corrected, dapat, yeah, i-discuss ito ng may pagmamahal.
1: Totoo, totoo, Ma'am. Mahalaga talaga na, kahit kasi, ito, madalas ko sinasabi sa mga tinuturuan din natin, Ma'am Ibet, kahit gaano katotoo yung sinasabi natin.
0: Yes.
1: Yeah. For example, pag palagi na natin sobrang totoo yung sinasabi natin, pero tanggalin mo yung pag-ibig.
0: Yes, correct. Diba? Alam mo yun, Dr. Ariel, pagka sinabihan ka, naramdam mo na may, yeah, pagmamahal,
1: yeah,
0: mag-iisip ka there's something that I need to change. There is something na kailangan mabago or, yeah, I need to do something and dito sa bagay na. Pero pag naramdaman mo na parang ginajudge ka,
1: yeah,
0: at,
1: yeah,
0: sinasabi lang no matter how true yung kanila sinasabi, mas lalo nagre-rebelde.
1: Totoo.
0: Tama.
1: Totoo, Mama Ibet. Totoo yung ganun talaga sa buhay. Kaya mahalaga sa atin, hindi sapat na tama tayo.
0: Iyan. Tama. Hindi palaging dahil tama tayo ay palaging tama 'yun.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. At ikaw, Dr. Ariel, you actually interacted with a lot of people. Sobrang dami mo nang naka-interact, whether mga, yes, mga professor, mga Bible, yeah, school teachers, mga OFW, mga matataas, yeah, na high-ranking officials. Mm-hmm. Talagang napakadami na, 'di ba? With different backgrounds and beliefs.
1: Yes.
0: At syempre, nakasalamuha ka din nung mga tao na masasabi natin na hindi naman talaga ganun successful. Diba? May mga ganun.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Yeah.
0: Pero paano to nagiging point of discussion or paano ka nagkakaroon ng point of discussion with them? Kasi syempre, alam natin pag mga matatalinong tao, always right.
1: Yeah. Ang laging kong nilalagay sa puso ko, Ma'am Yvette, sa aking isipan, kahit sino ang kausap ko,
0: yes,
1: pagpalagi na natin may point siya, tama siya, or mali siya.
0: Mm-mm.
1: Ang isang bagay na hindi ko inaalis sa akin, meron ako matututunan sa taong ito.
0: Ayun, maganda, no?
1: Oo.
0: Oo. No matter, yeah, yan, Dr. Ariel, kahit bang kausap mo, mas bata sa'yo.
1: Yes. So yun, kumbaga, pag nilagyan kasi natin ng puwang lagi na, tayo lang ang tama, wala na tayong matututunan. Mm-hmm. So sa mga tao na nag-disagree sa atin, we can always learn from them eh. Hindi,
0: yes,
1: ibig sabihin tama talaga sila, kundi may mga anggulo tayo na makikita na pwede nating kapulutan ng aral paano tayo mau. Kasi as also professor, sa mga estudyante, hindi naman lahat nag-agree sila, Ma'am Yvette, diba?
0: Yeah, right. Oo.
1: Minsan mapapansin mo yung mga ibang yung students mo, medyo nagagalit na sa ibang kapwa estudyante nila, they're trying to to point out na ito tama ako, mali ka, parang ganyan.
0: Yes. And sometimes you will also see their facial expressions, diba? Parang ganyan. And some are really debating talaga, Dr. Ariel.
1: Yes.
0: Na experience ko yan na they wanted to point out something na nagkakaroon tuloy ng debate. Yung klase, nagkakadebatehan tuloy kasi maganda tong sabi mo dito, Dr. Ariel, na yung pag nagkakaroon ng opposing views, tumataas ang boses. Parang ang mas feeling nila, mas mananalo kapag mas malakas yung boses mo. Mas mataas yung boses mo. Di ba? May ganun na yun. Di ba, Dr. Ariel? Anong ginagawa mo dito? Pag mas malakas daw yung volume, mas tama yung argument nila. Pag parang kapag mas galit, mas kapani-paniwala, di ba? Oo. Alam mo, Dr. Ariel, natawa ako dito nung binabasa ko to kasi I was reading it with my husband last night kasi avid fan mo yun. So we were reading this and we were discussing. Eh, alam mo yun, natawa siya kasi pag may argument kami, tas alam niya na may fault siya, tataas yung boses niya. Yung mas lalakasan niya yung boses niya. So sabi ko, so bakit galit? We were just talking about it, parang ganun. So sa pag napapansin ko tumataas yung boses niya. Okay, period. Ikaw ang may kasalanan kasi gusto mo. Ganun yung nangyayari sa amin. So hindi pala totoo talaga 'to, no? Na pag galit, mas mataas ang boses, mas may argument.
1: Yes. So I know. Well, Ma'am Yvette, character is more important than volume.
0: Yan. Totoo. Hindi porkit mas mataas ang boses mo o mas malinaw yung boses mo, eh ikaw na yung tama palagi.
1: Totoo. Hindi naman, it is wrong really, Ma'am Yvette, to assume na kapag tinaasan natin yung boses natin, mas magiging malakas yung position natin. Hindi ganun.
0: Okay. Yeah, right. So, at yung isa pang sinabi mo dito na nagustuhan ko, Dr. Ariel, is yung ang init ng ulo, hindi katumbas ng lalim ng karunungan.
1: Yeah, totoo naman. For example, may kausap tayo, Ma'am Yvette. Okay, sobrang init ng ulo. Does it mean talagang sobrang galing niya na dahil sobrang init ng ulo niya? Hindi ganun yun. So, kapag maintain natin yung ating behavior, maayos tayo, di ba? Kung pagpapalagi na natin may mali tayo, okay lang na maging mali ka na maayos ang behavior mo eh. Kesa maging mali ka na pagkatapang-tapang mo.
0: Diba? Yun, di ba? Mas nakakaya yun, Dr. Ian. At the end of the day, na mali pala. Mas nakakaya.
1: Exactly. Mas nakakaya, di ba? Yes. Pero if you remain humble, na mali ka, okay. Kasi di unang-una, wala kang tinapakan, hindi ka ng mata ng kapwa mo, di ba? So, nanatiling okay yung behavior mo. So, that's fine. Walang mawawala.
0: Right.
1: Pero kapag sobrang taas ng boses natin, nakala mo, alam mo na ang lahat, tapos sila lahat walang alam, sa totoo lang, Ma'am Yvette, kung matitrain lang lahat ng mga Pilipino how to really discuss with love, napakagandang Pilipinas. Napakagandang organisasyon. Napakagandang pamilya. Napakagandang clan.
0: Yes. Totoo yan, Dr. Ariel. Alam mo, nakakalungkot din. Diba sa Senado ngayon, may conflict ang Senado.
1: Yes.
0: Ang Pilipino nalilito na sino ba talaga yung tama at mali. Nagkaroon ng discussion at pinakita dito, mas magaling ako sa'yo. Pero in a tone na parang galit, diba? Or
1: yes,
0: in a tone na parang yung correction niya, pwede naman talagang i-correct. Kasi pwede namang i-amend or something.
1: Yeah.
0: Wala tayong kinakampihan dito, pero diba yung napag-uusapan natin dito, yung tono ng boses, the way no matter how natama tayo, hindi maganda yung dating kapag ganun yung tono.
1: Totoo. Ganon din sa kahit sa mag-asawa nga, sa relasyon For example, sabi mo, tama ka. Lalaki man o baba, pagpalagin natin, tama si lalaki. Inasaktan mo si babae diba? Kahit patama ka, nasaktan mo siya. So, may tamang paraan para iparating mo yun na hindi siya masasaktan. Ganun.
0: Yes, right. Tama yun, Dr. Riel. Kasi diba, they are the weaker. Diba? Mga sabi daw, mahinang nila lang ang mga babae. Nako, labas ang mga kababaihan. Pero diba, Dr. Ariel, totoo naman na ipinagkaloob ang mga babae sa mga lalaki para i-take care at hindi para sigawan.
1: Yes naman. Diba? Totoo naman. You're right, Ma'am Yvette.
0: Ayan na, kung saan na tayo napunta, no? Pero napakadami kasi even in the workplace, kapag yung boss galit, nakasigaw agad, paano mako-correct ng tama? Kung mapupuno ng takot dahil sa sigaw mo or sa bawat action na gagawin mo na hindi maganda, no matter how tama ka, ang nabubuo yung fear. And pag nabuo yung fear sa workplace, susunod sila dahil, wala silang gana at saya sa trabaho.
1: Yeah. Totoo. You're right. Eh, yung isa, Ma'am Yvette, madalas kong sinasabi even sa mga graduate students sa tinuturuan. Kasi usually, syempre, pag master's yung program na nila, PhD level, walang ginawa yan kundi mag-discussion.
0: Yes! Oo. totoo yan. Wala talagang ano, debate. Ayan. Alam mo yung minsan yung buong klase nyo nangyayari, discussion lang.
1: Yes, yes, yes.
0: Na-experience ko yan. Ano ba itong klase natin ngayon? Naging discussion class.
1: Exactly. Yeah. Diba?
0: So, ito Dr. Ariel, ang maganda dito. Kasi sabi mo nga, hindi kasalanan ang magbigay ng ibang pananaw. Kasi sabi na iba, ay tatahimik na lang ako para walang away.
1: Mm. Yeah. Exactly. We need to ano eh, we need to really learn how to challenge ideas na hindi natin inaatake yung tao.
0: Yes.
1: So okay lang naman na ano eh, na magbigay tayo. Actually, it's always okay to disagree. Pag may nagdi-disagree sa atin, huwag natin tingnan na pangit agad 'yon.
0: Yes.
1: Oo. Kaya yung iba nagsasabi sa akin, may mga kapwa kapastoran sabi niya, paano mo namamanage sinasabihan ka ng ganyan, ganito, ganyan. It's okay. Ngayon kung di totoo, affected ka ba?
0: Yes.
1: Ngayon kapag totoo, oh, di ibig sabihin matuto ka talaga.
0: Oo. Oh, totoo talaga. Oo. Kumbaga may point of correction.
1: Yes. Mm-mm. Exactly.
0: So, and sabi kasi, niyo, yes.
1: Yes, Mommy Beth.
0: Sabi niyo po, healthy discussions often produce deeper understanding.
1: Yes, exactly. So, ano, mas lalalim yung kaunawaan natin, mas lalawak yung perspective natin.
0: Yes.
1: So, pamagitan ng ano, ng mga taong nag-challenge sa ating ano, pananaw sa buhay. O, yes. Kasi marami tayong anggulo na hindi nakikita eh. Po,
0: yes.
1: Pwedeng, ito madalas ko sinasabi, hindi ibig sabihin may point ka.
0: Mm-mm.
1: Yung iba wala ng point.
0: Ayun. And definitely, iba-iba tayo minsan ng pagkakaunawa or ng ating mga point of views. No?
1: Yes, exactly. Ang mahalaga dito, I always teach pastors and even leaders na we need to learn how to hold tensions eh.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang problem, pag hindi tayo marunong mag-hold ng tensions, hindi po pwedeng mamimili ka lang ng isang side. No?
0: Yes.
1: Maling-mali yun. Kailangan, ano, ang tension bridge, kaya ano yan, okay. Because, ano eh, may nag-hold ng tensions eh.
0: Yes, true. Oo. Yun eh. Maganda yung sabi nyo, may tension bridge. Ano?
1: Yes, yes.
0: Sige po, go
1: so,
0: ahead.
1: So, mahalaga, we need to really learn how to challenge ideas without attacking people. For example, ito madalas ginagamit kong illustration, Ma'am Yvette. We can use it in sa lahat ng klase ng ano, ng pagkikipag-usap na may disagreements.
0: Mm.
1: Hindi po pwedeng mamili lang tayo ng isa.
0: Mm-mm.
1: Pwede nating piliin yung dalawa eh. For example, ito, sa mga nakikinig, Ma'am Yvette, sige, para mabuhay ka, mamili ka, solid, liquid, or gas. Mamili ka lang ng isa. Para
0: gas.
1: Makapamuhay tayo sa mundo.
0: Diba?
1: Diba lahat, diba Ma'am Yvette?
0: Lahat,
1: diba lahat?
0: Eh. Oo.
1: So, what's going on ano, sa pakikipag-usap ng tao? We're trying to trap ourselves doon sa sitwasyon na kailangan piliin mo lang yan.
0: Isa lang.
1: O pinili mo
0: isa
1: yan.
0: Lang.
1: O isa lang da. No. You don't have to choose. You have to choose all. Kailangan alam natin, hindi ka mabubuhay yung walang solid, liquid, and gas.
0: Right. Oo. Tama po kayo dyan. Ano? Kasi kung ganun yung mangyayari, edi meron ka ngang oxygen, meron ngang pero wala ka naman pangkain, wala ka naman tubig.
1: Exactly.
0: Diba? So,
1: exactly.
0: Hindi siya magiging ano din na mabubuhay ka ng matagal. Diba?
1: Yes.
0: Ayan. So, Dr. Ariel, paano natin ito, ano yan, yung healthy discussion na ito? Paano natin ito, kasi nasabi natin, napakahalaga nito. So, paano natin ito magagawa in practical ways?
1: Mm-hmm. Kapag tayo ay, tulad na banggit ko, kapag tayo ay may, ano, may mga point of view na hindi tayo sang-ayon, wag nating atakihin ang sino man tao.
0: Yes.
1: Ito man ay politiko, kapatid sa pananampalataya, pastor, leader. Pag yung ideas niya pangit, you challenge the ideas. Okay? Huwag mong aatakihin yung tao.
0: Yun.
1: Oo.
0: Hindi yung It's tao.
1: Hindi yung tao, yes. Yung idea.
0: It's the idea.
1: Ang mga Pilipino, marami kasing kababayan natin nakakahabag na nakikita ko. Hindi lang nila gusto yung point of view. Aba, personally na nila. Yung
0: yes.
1: tao na. Oo. Nasabihin na ng di maganda. For example, sinabihin ng di maganda yung tao. Naging tama ka ba dahil sinabihin mo siya ng pangit? Hindi.
0: Oo. Tapos meron pa mga hahalugkatin na mga kung ano-ano na out of somewhere na dahil lang naman doon sa point of view niya na nilabas na hindi ka agree. Eh, yeah. Pati yung mga hinalungkat mo pa sa baol, yeah. Inilalaba.
1: Exactly. Exactly.
0: Ay, nakakalungkot talaga tong Pilipinas. Sabay ka. Hindi lang Pilipinas, pero the people, di ba, Dr. Ariel?
1: Mm-hmm. Exactly. I remember meron akong mga estudyante, sabi niya. Sabi nung isa, life is all about money, sabi niya. Yung ibang classmate niya, hindi naniniwala na gano'n. So ngayon, yes. We need to defend our position

0: May simple principle eh. Ayan, nagbalik na si Dr. Ariel. Dr. Ariel, andyan na po ba kayo? Ayan, wala pa si Dr. Ariel. Ayan, ayan ang kanyang prinsipyo. Ayan, napakasimple lang. Truth has no insecurities. Hindi natatakot ang katotohanan sa tanong. Hindi nangangatog ang katotohanan kapag sinusuri. At hindi napipikon ang katotohanan kapag hinahamon. And truth does not need arrogance to survive. And truth does not need intimidation to stand. And truth does not need insults to defend itself. Ayan, sana po ay makabalik na si Dr. Ariel. Ayan, nandiyan na ulit si Dr. Ariel. Ayan, yes. Dr. Ariel, medyo nagkaroon tayo ng power interruption dito sa ating lugar. At nasambit ko nga po na kahit na marami pa yung mga bumabati ko sa inyo, eh kayo eh wala lang because you have a very simple principle.
1: Yeah. Yes, ma'am Yvette. Una-una wala. Yung iba nga nagsasabi sa akin, inahangaan kita dati because of your views sa particular na ganito, hindi na nawala na yung paghanga ako. Eh sa akin naman, unang-una, unang-una, hindi ako nagsishare para hangaan ng tao.
0: Yes, true. Yun nga. Oo. At kaya maganda itong binahagi ninyo na inyong mga prinsipyo, eh, no? Mm. Yung hindi... Kaya nga naiisip ko, Doctor, nagagalit ba kayo? Or kapag kayo ay nagko-correct ng isang tao or meron kayong pinag-uusapan na dinidiscuss, I think it is always with love. Pero naranasan nyo rin ba na magalit talaga? Or makipag-usap ng walang love?
1: nagagalit din definitely, ma'am Yvette. Hmm. Pero pag alam ko naman na may pagkakamali ako. Talagang humingi ako ng paumanhin kung nagalit man ako. Pero as much as possible, siguro sa mga tao na kakakilala sa akin, pwede ako makipag-usap kahit hindi agree sa akin yung tao. mararamdaman niya na may respect at pagmamahal ako sa kanya na hindi ko siya babastusin kahit mabastos niya ako.
0: Oh, ang hirap nun ah. Kasi 'di ba, normally Dr. Ariel, pag ikaw na 'yung nababastos ka, kinakausap ka at nababastos ka, ayan lumalabas 'yung ego mo eh. Lumalabas 'yung ay teka, you're disrespectful ah. 'Di ba, Dr. Ariel?
1: Yes. Siguro it requires discipline din, ma'am Yvette. Eh. Kasi siyempre tao tayo, nasasaktan din tayo. Pero pag may mga ganung pagkakataon, iniisip ko we really need to be guided by the word of God. It's no longer I who live.
0: Yes.
1: It's Christ who lives in me. So, listen ko, pag kahit may point ako, teka muna, okay, wala naman akong pupwede pagmayabang kahit ano. So, lahat ng bagay na nalalaman ko, I also learn from the word of God, from the truth. So, ang truth, sabi na nabagit yung kanina, truth has no insecurities.
0: Okay? Yes.
1: Hindi ka matatakot. Kapag nasa totoo ka, hindi ka dapat matakot. Questioning ka, okay lang, kasi nasa katotohanan ka.
0: Yun, di ba? Yung truth eh, di ba? Yung katotohanan. Yun eh, Dr. Ariel eh. So, hindi ka matatakot na magsabi ng katotohanan. And of course, sabi nyo nga yung love, pag makausap kayo, eh kahit na nababasos kayo, you still respect the person.
1: Yes. And by the way, yung iba iniisip nila, hindi ko kayang gawin yan. Yes, hindi naman lahat ng tao pare-parehas eh.
0: Yes, correct. Dr. Ariel, tama ka dyan. Oo.
1: Walang tao na exactly parehas. So, yung iba sa how to be, no, you don't have to be someone. You just have to be yourself, no? Bilang anak ng Diyos, guided by the divine principles, kung ano yung makakatulong sa atin na totoo, tanggapin natin. Ganun lang naman yun.
0: Yes, correct. Oo. Kaya nga, yung discipline, yung maturity, yung growth, kasabay ito para tayo ay magkaroon ng discussion with love to someone.
1: Yes. Exactly.
0: Nako, Dr. Ariel, napakaganda nitong usapang ito. Kaya, meron pa po ba kayong gustong idagdag bago tayo pansamantala magpaalam sa umagang ito? Regarding the always discuss with love. Lalo na, Dr. Ariel, sa mga magulang na talagang kausapin na mabuti ang kanilang mga anak, yung mga younger generation ngayon. Kasi, napapansin ko, Dr. Ariel, ang younger generation ngayon, may masabi ka, parang nasasaktan agad kahit simple lang yung sinabi mo, di ba? So, how do we discuss it na maramdaman nila na love sila kaya they are being corrected?
1: Totoo, alam niyo, Ma'am Yvette, ang ganda ng katanungan na yan kasi sa mga parents, no? Napakalaga kasi sa mga young generation ngayon, bata, na napapakinggan.

0: yan sila.
1: Mm.
0: So pagpalagi na natin mali sila, pakinggan muna natin. Hindi yung ano bilang magulang, hindi mali kayo mga, no. Ang ano, what they want actually is to feel heard. Oh, kasi yeah, kapag na narinig sila ganyan, so mag-open sila. And doon magiging open yung heart nila na maturuan natin, anak. Hmm, pag kayo'y dumaan sa ganito, may mag-disagree sa inyo, okay lang yun, anak. So yeah, kapag kayo nasasabihan ng di maganda, nabubuli kayo, okay? Minsan wala naman problema sa inyo, anak. Baka may pinagdaraanan lang yung classmate nyo. Yes. Baka napagalitan siya ng mother niya, ng father niya. Mm. So doon papasok yun. Napakahalaga talaga ng parenting because sa yes, family, that's the basic unit of society. Pag pinarami natin yung family, yung mga anak na maayos, eh napakagandang Pilipinas yan.
1: Yes, exactly. Doon talaga magsisimula, eh, no, Dr. Ariel,
0: yes,
1: na
0: yes,
1: matuto tayo na mag-discuss with love sa ating mga anak para yung mga yes, anak natin, paglabas nila, they will also do absolutely the same.

0: laging pag nagsasalita ka, laging coupled with love, you know.
1: Yes. Oh,
0: kailangan yung katotohanan at pamamahal, they must walk together.
1: Yes, parang hand in hand dapat palagi yan magkasama.
0: Yes.
1: Naku, ang ganda talaga Dr. Ariel. Eh, maraming salamat dito. May mga bago na naman tayong natutunan at nagpapahello po si Pastora Annabel Lagria. Sabi niya po, blessed day, servant of God. Ayan.
0: Siya po, hello po, Pastora Annabel.
1: Palaging nakikinig sa atin sa Taisan, Legazpi City. Ayan, magandang araw po sa inyo. Ayan, Dr. Ariel, syempre, maaari po ba kaming mag-request ng special prayer, lalong-lalo na po, Dr. Ariel, sa mga nangyayari ngayon dito sa ating mga kabataan, sa younger generation, and sa ating mga magulang na talagang tayo ay matuto na makipag-usap sa kanila ng may pagmamahal. Hindi lang sa kung dahil sabi nyo nga kanina, ito ay magmumula sa loob ng tahanan.
0: Yes, yes.
1: Sige po.
0: Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming napakabuting Ama, salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin to have this talk, O God. With Ma'am Yvette, salamat sa aming po mga natutunan. Salamat po, Panginoon, sa pag-correct po sa amin. Lord, I pray, O God, for all those listeners, Panginoon, mga kababayan po namin. Enable us, O God, to correct, O God, error without degrading people. Enable us, O God, to confront hypocrisy without being hateful sa aming kapwa, Panginoon. Help us, O God, to speak authority, Panginoon, without becoming arrogant sa aming kapwa, Panginoon.
1: Yes.
0: And help us, Lord, to defend truth without losing compassion and love sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat pamilya, bawat kananayan, katatayan na nakikinig ang mga kababayan sa Bicol Region, anywhere, O God, in the world. Lord, salamat sa dakila mong presensya sa aming buhay. Gamitin mo po kami sa generation ito, Panginoon, to set an example na mga sa mga panahon na kami nasa tama at nasa katotohanan, huwag po kami, Panginoon, maghambog at magyabang, Panginoon, because lahat ng bagay, lahat ng aming natututunan, lahat ng aming mga bagay, titulo, ari-arian ay nagmula po sa inyo lamang. Salamat po sa iyong kabutihan, ang pagpapala, Panginoon, kapayapaan ay patuloy niyo po iparanas sa bawat nakikinig, Panginoon, ng live and even replay, O God, of all the programs, O God, ng sa aming po mga kakaryans, bless them immensely, O God. Even for the life of Ma'am Yvette, lahat po, Panginoon, ng aming mga partners, O God, sa station pong ito. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy niyo po iparanas sa kagalakan na hindi kayang bilhin ng salapi at hindi kayang ipaliwanag ng tao. Once again, we thank you, Lord, for using us all to be a great channel of blessing sa aming bansa, maging sa ibang lahi. We thank you for everything. To you all the glory, adoration, thanksgiving, and praise in Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maraming salamat muli, Dr. Ariel, and God bless your day. And alam ko sobrang busy. God bless your day, Dr. Ariel.
0: God bless you. Thank you so much. Bye-bye.
1: Ayan. Nako, napakaganda. Let's always be reminded that we have to discuss everything with love. Talagang ito ay makakatulong sa ating buhay. Lalo na po sa ating mga anak. Eh, bago sila lumabas sa ating tahanan, talaga pong hubugin po natin sila. At tayo ay magkaroon ng talagang pakikipag-usap sa kanila. At iparana sa kanila yung pakikipag-usap na may pagmamahal. Ayan po, maraming salamat muli para sa ating Business 101 segment, Dr. Ariel Bernardo. At ngayon nga po, ipansamantala po tayo magpapaalam sa umagang ito. Ito po ang inyong programang Negosyo as in Trabaho. Ako po si Yvette Pau at salamat po sa pagsama Don Ramon, Don Alfonso, sa pagsama sa akin ngayon sa technical side. Ayan na. Sabi ni Jonathan Espinola, amen. Thank you, Dr. Elia. Pwede po ako, Ma'am Yvette, paad ng GC, sa GC ng Carian. Yes, noted po, Sir Jonathan Espinola. I-add po namin kayo. Yan, ni Kuya Alvis Ray Aison. Ayan, magandang araw po muli at ako'y pansamantala magpapaalam na susunod na po ang Family Matters with Pastor Ruel Orihuela para sa ating male empowerment. Susunod na po. Bye, everyone. God bless.

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ayan, isang magandang araw po ng Martes sa bawat isa. Kayo po ngayon ay nasa programang Family Matters. At ako po ang inyong mga kasama hanggang 11 ngayong umaga po. Ito po si Ruel Orihuela. At dito pa rin po sa ating pong Male Empowerment, ang Tuesday edition ng Family Matters. Ayan, meron po tayong pag-uusapan na naman ha, sa mga ating pong character ng ating pong mga o nakikita nating ugali, katangian ng ating pong mga tatay na mga kalalakihan. At nung nakaraan nga po, ano, ang ating pong mga napag-usapan is about yung angry, no? Yan, napag-usapan po natin yan, ha? Nung nakaraan, yung guilt feelings, napag-usapan na rin po natin yan. So, ngayon po ay pag-uusapan po naman natin na yung perfectionism. So, meron bang yung mga tatay nyo, perfectionist? Yung bang kuya mo, perfectionist? O maging ikaw? Yan ay pag-uusapan natin mamaya. Ano po, at doon naman po sa ating po mga tagapakinig sa radyo, magandang umaga po sa inyo. Yung mga naandun sa kanilang mga tindahan, magandang umaga po. Yung mga nasa Facebook Live, sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM, good morning sa inyo. Sama po kayong lugar na andon at bansang na andon na kayo po ay nakatune in po sa amin. Maganda umaga, maganda tanghali, hapon or gabi sa inyong lugar. Maraming po salamat sa inyong pong pag-subaybay. Siyempre sa bawat programa po ng ating pong stasyon, ng Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube po natin, Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At sa ating pong numero na pwede po kayo mag-text, ano? 0998-843-0573. Usapang lalaki, no? Ang ating pong programa ngayon sa Family Matters. At salamat din po sa ating pong, o nga pala, bago lahat. Kaya po yung magkapasalamat sa mga umatin po kahapon ng vision casting ng Every Community for Christ Philippines, no, ang ECC, no. At salamat kay Ate Chato at saka kay Pastora Juliet na nakasama po natin kahapon from Manila at from Camsur. Salamat po sa ating po mga kamanggagawa na tumugon sa ating pong imbitasyon. Salamat po sa kanila, no. Siyempre kala unang-una si Pading Pastor Amar, Jovi Amar, sa kabila ng siya po ay nasa church planting area niya, no, sa Camarines Norte, ay siya po ay tamang-tama naman na naandito sa Albay at dumalo sa atin kahapon. Naanyayahan po natin. Salamat din sa aking dalawang partner, Partner Ronnie, yan. Ang magpapatuloy sa inyong kasiyahan. At ang ano yun? Ang puputol sa inyong kalungkutan. Yan. Tama ba? At magpapatuloy sa inyong kasiyahan. Yung dalawa po ni Pading Bishop Rico Gillet at si medyo late si ano eh, si Partner Ronnie kahapon. Pero sobrang late naman ni Pading Rico. Imagine mo, half day lang. Dumating alas 12. Okay, pero maraming salamat din sapagkat kayo po ay nakaabot sa ating lugar sa Ginubatan, SOJC Ginubatan. Salamat din po sa ating station manager, Ma'am Yvette, at kay Alvis, kay Sir Alvis na naandun din po. At kahit, kahit po sa parting huli ay ating pong nabigyan din ng pagkakataong mag-announce, no? At salamat doon sa mga radio, transistor radio na naipamigay nila kahapon doon. So, maging sa ano, kala Pastor Noel, ha? Abanel, no? Dyan sa Taladong. Maraming salamat, no? Nauna kayo kahapon. Sino pang naandun? Si Pastor Amilit, naandun din po siya. At sino pa? Sino pang naandun? Ang mga pastor. Parang ako yung makakalimutin na. si Coach Edsel. Andun din si Coach Edsel. Yun. Mm-hmm. Kaya maraming salamat sa inyo po na dumating kahapon sa ating pong, at syempre sa ating pong mga staff at mga deacons ng church. So maraming salamat sa inyo pong paghahanda ng pagkain kahapon, at kami po ay nabusog. Masarap nung langka nga eh. Yung langka, masarap yung langka eh. Kahapon, no? At yung tinola, nakapagbalot pa ako eh. Marami pang natira eh. Yun. At sino pa? Baka may nakalimutan pa ako. May nakalimutan pa ba ako? Siyempre, SOJC, pastors, ando siyempre. Hindi mawawala. Ayan. Okay. At tayo po ay magtutuloy-tuloy ngayon sa ating pong programa. At hello po sa mga may kaarawan naman ngayon pong ika 23 ng buwan ng Hunyo. June 23, 2026 po tayo ngayon. Happy birthday sa mga nagdaraos po ng kanilang kaarawan. Ano po, sino ba may mga birthday ngayon? Oh, parang walang nakalista sa atin. Okay, hello dyan sa ating pong Facebook Live. Meron na rin po tayong ilan na naandyan po, viewers po natin. Pastor Romy Aligre, mapagpala umaga sa Bishop Ruel. Annabelle Agria, hello Pastor. Hello po. At syempre kay Ate Wen Oropesa Brown, good morning po Bishop. Ay, nasaan ka nga ba? Hong Kong o Singapore? Ayan. Ikaw ba'y nakabalik na? Okay, so tayo po ay magtutuloy-tuloy ha. Mamaya ay pag-uusapan po natin ang ating pong topic na perfectionism. Ito po ay dito pa rin po sa tuloy-tuloy po natin pinag-uusapan. Ito pong mula sa aklatan, Tips That Rob Us of Happiness. Mga bagay na nakapag-aalis sa atin ng kaligayahan sa ating buhay. Kahit po tayo ay, siyempre mga Kristiyano na, ay minsan dumarating ang panahon at sitwasyon na tayo po ay nalulungkot din. Tayo po ay hindi nagiging masaya. Pero alam mo, ang gusto ng Panginoon ay tayo po ay maging masaya. Enjoy life, no, sa ating pong buhay. So magbabalik po ako ha, at ating pong itutuluyan maya-maya. Ating po munang pakinggan ang tips po ng ating pong mga parikoy.
1: Pare tips ni na parikoy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Parikoy.
2: Magandang araw, Marikoy at Parikoy!
3: Narito muli ang inyong partner sa pagbutingting at pagkutingting, Parikoy Benji!
2: At Parikoy Jerry!
3: Yup!
2: Ngayong tag-ulan, tiyak na nagkalat ang lamok saan man bahagi ng bakuran. Huwag mo itong hayaan na makapasok sa inyong bahay.
3: Tama! Kaya kung may butas na o sira na ang inyong window screen, mainam na palitan nyo na ito!
2: Nako, Parikoy, huwag kang mag-alala kung hindi mo alam kung paano ito gawin. Dahil yan ang ituturo namin sa inyo ngayon.
3: Huwag ka rin mag-alala dahil hindi ka naman gagastos ng malaki sa project na ito. Hindi ka rin mapabawasan ng malaking oras sa araw niyo. Kaya naman, simulan na natin ang paggawa.
2: Siyempre, mainam na ihanda muna ang mga materyales na gagamitin. Alamin muna kung ano bang screen mesh ang gagamitin. May tatlong klase ng screen mesh. Ang vinyl cloth, aluminum screen, at solar fiberglass.
3: Isipin mabuti ang gagamiting screen mesh. I-consider ang ilang factor sa pagpili nito.
2: Ihanda na rin ang materyales na spline at mga tools na flathead screwdriver, utility knife, gunting, clamps, at spline tool.
3: Tanggalin na muna sa bintana ang screen frame. Saka ito ilatag sa isang pantay at malaking espasyo upang makakilos ng mabuti.
2: Ihanda naman ang bagong screen mesh at ilatag ito sa screen frame upang masukat na rin ang laki ng screen mesh na gagamitin.
3: Kapag nasukat na ito, maaari nang gupitin ang screen mesh. Take note, pare ko ya, siguraduhin na may allowance ang laki ng gugupiting screen mesh.
2: Ngayon, tanggalin na ang lumang screen mesh sa frame. Nakadikit ito sa frame sa pamamagitan ng spline. Kaya naman, unang tanggalin ang spline gamit ang nail punch.
3: Kapag natanggal na ang spline, madali na ring mahigit o matatanggal ang screen mesh.
2: Linisin na ang frame pagkatapos tanggalin ang screen mesh. At bago ikabit ang bagong screen, siguraduhin na naalis na ang mga alikabok at kung ano-ano pang dumi nito.
3: Kapag malinis na ang frame, ilatag na muli dito ang bagong screen mesh. Siguraduhin na banat ang pagkakalatag nito sa frame bago ikabit.
2: Tsaka naman idikit na ang screen mesh sa frame gamit rin ang bagong spline. Ilagay lang ang spline bilang pandikit ng screen sa bawat gilid ng frame.
3: Upang masigurado na matibay ang pagkakalagay ng spline, pagulungin dito ang spline tool. Siguraduhin lang na hindi gugulong ang spline tool sa screen mesh dahil maaaring masira ang screen dito.
2: Kapag nakadikit ng mabuti ang screen mesh, gamitin ang utility knife upang bawasan ang sumobrang screen. Ito ay para maging maayos at malinis namang tingnan ito.
3: Idikit na muli sa bintana ang screen frame at siguradong safe na salamok at kung ano paman ang inyong bahay. Ulit-ulitin lang ang mga proseso para sa iba pang window screen ng tahanan.
2: Ganyan lamang kadali, i-repair ang window screen. Sana ay makatulong ito sa iyo, Parikoy at Yeho. Marikoy.
3: Maraming salamat sa pakikinig.
4: Kami ang inyong kapartner sa pagbutingting at pagkutingting,
3: Parikoy Benji.
2: At Parikoy Jerry.
4: Hanggang sa muli, paalam.

Ayan, tayo po ay muli nagbabalik sa ating pong programa. At sa mga ngayon lamang po, nagbukas na kanila pong mga radyo at nagbukas din sa kanila pong Facebook Live. Kayo po ay nasa programang Family Matters. Ito po ang Tuesday edition, ang Male Empowerment. At ako po ang inyong kasama ngayon pong araw pong ito ng Martes. Ito po si Rowel Arjuela at kasama po natin sa technical, walang iba kundi si Don Alfonso. Okay, sa may birthday nga uli ha, si Michelle. Michelle, happy birthday ha, Michelle Nas Lusada. Ang ating pong teacher dyan sa Ligaw, ang ating pong member ng church dyan sa Ligaw. Ate Michelle, happy birthday. At naalala ko nga pala, kasama rin po natin kahapon ang mga pastor, si Pastor Rostom Rivero. Ayan, ating pong masipag na church planter din, Pastor Rostom. Si ano yan, si Papi Ru. Kasama po natin. Salamat Pastor ha sa iyong pagdalo. May mga in-invite ako na hindi nakarating sapagkat yung isa ay nakalimutan niya at going to Kamsur. So anyway, mayroon pong parto naman yan. Mayroon pong kasunod yan ngayong August, no, ang Every Community for Christ. At pag-uusapan pa rin po natin yan. Okay, tayo po ay darako na sa ating pong ating pong pag-uusapan ngayon about perfectionism. Ayan, ano ba yan? Ang minsan kasi may mga ganong tao ba? Yung bang parang gusto niya tama lahat. Ayan, hindi pwedeng mali ito, mali yan, mga ganyan ba? Minsan si tatay ganun eh, di ba? Hindi natin napapansin na, oh, sana ganito ginawa ninyo, sana ganito, sana ganon. Ayun, yun po yung ating pong tatay minsan, ano. At may mga nakakasama po tayo na para bang perfectionist talaga, yung bang gusto kompleto, 100%. Ayan. Okay, batiin na rin po natin. Jeric Reforba, pinagpalang Martes na umaga po, Bishop Ruel. Nanonood po ako via Facebook Live mula dito sa Naga City, Camarinesor. Ayan, maraming salamat, Kuya Jeric, ha? At siyempre, from Batangas, Malbar, Batangas, ang ating pong kamanggagawa at Pastor John ng SOJC Malbar, Pastor Romer Fariñas. Ayan, magandang umaga po, Bishop. Mapagpalang umaga po, Bishop. Ganon din sa iyo. At nako, hindi pa natin na iano yung ating matanong ko nga pala yung ating ipo-forward sa iyo, no. Mga maliit na halaga lang sapagkat ito pong ating pong kamanggagawang ito sa Batangas ay nasunugan ng church. Nadama yung church, no. Ay marami pong pangailangan nito. Okay, at tayo po ay kahit paano ay makapag kahit konti na kapagpaabot doon sa ating pong church sa Malbar. So yun lamang po at ating pong pag-uusapan na ha. Kung kayo po ay merong gustong i-share, no, about dito po sa about perfectionism o perfectionist na taong nakakasama mo, o ano ba yung iyong damdamin? Nararamdaman sa tuwing ikaw ay may kasamang ganitong klase ng tao, yan, kapwa mo, kaibigan mo, kasambahay mo. Ano ba yung nararamdaman? Ikaw ba'y naiinis? Ikaw ba'y natutuwa sapagkat gusto niyang tama lagi yung iyong ginagawa, yung kanyang gusto niyang ginagawa, no? So yun, ayun. Pwede po kayo mag-text sa akin, ha? O kaya mag chat po kayo diyan sa ating pong comment section diyan po sa Facebook Live. Maraming pa salamat doon sa 7 ating pong live viewers ngayon. No, at alam niyo naman ngayon ay alas 9 o mag-alas 10 na. Ay alam niyo nasa trabaho yung iba po nating mga listener, no, ay nasa trabaho na. Oh, ngayon nasa kanya-kanya nang ginagawa. Kaya salamat doon sa mga live viewers po natin na nanonood sa atin ngayon. At ganun din po ay this coming Sunday nga pala ay andyan tayo kay Nanay Masing ha sa
sa ano, sa Sunday. Yan, yung ating pili diyan. Nabanggita naman niya yung pili eh. Yung pili, no? Ayan, ay nakausap ko na si partner Ronnie at saka si Pading Rico. Sabi ko ay maanyayahan nga doon. Ay kaso Linggo yan eh. Alam niyo naman po, pag Linggo may kanya-kanyang ano yan, mga pastor na yan eh. May kanya-kanyang gawain, whole day. Whole day yan. Yan. Kaya Okay, punta na tayo dito ha sa ating pong pag-uusapan. Ayan, at sabi ko nga, chat na lang kayo ha. Kung kayo po ay merong naisabihin din, nais i-share, no? At bukas po ang ating pong sa Facebook Live, yung ating pong comment section dyan. Huwag po kayong mahiyang mag-text o mag-chat. Ano po, sabihin nyo lang saan lugar kayo, ano, at nang mabati naman, mabati ko po kayo ngayon. Okay, perfectionism. Maraming daw tao ang tuwan-tuwa pa pag nababansagan na perfectionist siya. Oh. Eh, akala daw po natin, no? Akala daw ay kakaiba. No? Talagang kakaiba sila. Sikat, hard to please, hindi mababaw. This is why they take delight in the being called perfectionist. But perfectionism is actually one of the thieves that rob us of happiness. No, nakapag-aalis sa atin, na nakapag-aagaw sa atin ng kaligayahan, ng kasayahan sa buhay. Ay, oo nga naman, paano yun? Mamay sa ating pagpapatuloy, ay matutuklasan natin. Bakit siya ay nakapag-aagaw sa atin ng kasayahan at kaligayahan? Ayan. ako po itontuwa doon sa taglay ng dalawang kumpare natin ay talagang nagpuputol ng inyong kalungkutan at magpapatuloy ng inyong kasiyahan. Oh, galing ha? Galing pala kay Sek yan. Nakinig ako kanina eh. Okay. Perfectionism is the disposition to regard anything short of perfection as unacceptable. Yun daw po yun. Ulitin ko ha. Perfectionism is the disposition to regard anything short of perfection as unacceptable. Ayan. Kaya, ay dito naman ay may binanggit sa John 10:10. Ano? May kasama itong verse na John 10:10. The Lord said, I came that you might have life and that you might have it abundantly. Have life to the full. So anything that disturbs the intention of the Lord for us to have an abundant, happy and full life is a thief. No? Pag yun ay mayroong humadlang doon, no? Ito'y nananakot na agaw ang ating pong kaligayahan, kasayahan. Saan daw mga areas of our lives, no, na ang perfectionism be so oppressive na it robs us of a full, happy life? Ano bang part ng buhay po natin, areas ng buhay po natin? Una daw ay in morals. No, morals. At we reject any spiritual leader, worker, or individual who falls short of spiritual perfection. Morals, ha? Dahil ini-expect natin ang mga tao na maging 100% holy all the time. We throw up when a Christian commits sin. Pag nagkamali na ang leader, hindi na natin siya sinusunod. Nakakalimutan na natin ang mga mabubuti niyang ginawa. Ang nakatanim lang sa utak natin ay ang kanyang pagkakamaling nagawa. Mga perfectionist kasi tayo in terms of morals. Minsan may ganon eh, no, di ba? Kalimitan sa amin mga nagpapastor, mga ministro ng gospel, ng salita ng Diyos na nangangaral, parabang gustong-gusto talaga nila. Total, tagapangaral ka, di dapat perpekto ka. Wala kang nagagawang mali. Aba, ang hirap po ng ganun. Di po ba? No? Tayo po ay tinawag na bilang tao na mangaral ng salita ng Diyos. At pag si Pablo may sinabi, no? At yung sinabi nga niya ay parang ginawan pa ng kanta, no? Gusto kong
bumait ngunit di ko magawa. Di ba? Yung mga bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa at yung mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong nagagawa. Yun ang sabi ni Pablo, di ba? Maging siya ay may problema doon eh. Ang ibig sabihin lamang po, mga katrops, mga kaibigan, ang tao ay minsan nagkakamali yan. Hindi yan perfect. No, at tayo nagiging perfect lang sa harapan ng Diyos dahil ang Panginoon ang nasa ating buhay. Pero tayo po ay patuloy pa rin na sinasanctify. No, tayo po ay patuloy pa rin na lumalakad na sa kabanalan, no. Hindi pa totally, no, na banal. Pag tinanggap mo nga ang ating Panginoon Jesucristo bilang para tagapagligtas, doon lang na poproseso ang ating pagkatao. At kalimitan nga, mahabang panahon pa ang proseso ng paglakad ng pagiging Kristiyano, hindi lalo na yung tagapangaral. Kaya minsan daw, pag ang tagapangaral ay nakakitaan, ang sabi doon, ang mga spiritual leader, worker, or individual who falls short of spiritual perfection, dahil ini-expect daw ng mga tao na maging 100% holy. Palagi ang dapat banal na kayo, no? Bilang mga kaya siguro maging sa politika, 'di ba? Mabanggit ko na naman, ano. Ito saglit lang naman, hindi naman tayo sa politika, no. Pero si kapatid na Joel, no, sa kanyang decision, ang dami talagang bumato sa kanya. Kasi nga tinitingnan . Tinitingnan tayo bilang mga lingkod ng Diyos sa ating pananalita, sa ating mga decision, lalo na kung ikaw ay sikat, no, na kilala, no, lalo kang binabantayan. Kaya pag nagkamali ka, nako, na-disappoint na yung iba. Masasamang salita na ang kanyang nababanggit. Ano po? Kaya sabi po dito, moral yung una. Kaya, another area where perfectionism could haunt us is in a matters of intellect. Yung ating pong karunungan, ano, yung kagalingan. Magaling tayo dapat. We expect people to be very bright and intelligent all the time. Di ba? Hindi natin matolerate yung mga tinatawag nating word, quote-unquote, bubing. Dito sa ating binabasa na materials, bubing ang ginamit. No? Nawawalan tayo ng gana pag may nagawa silang mali. O ginawan tayo ng mali. Kahit gaano kabait ng taong ito, rurong grammar na, nawawalan tayo ng gana at sinasabi natin, nakakatamad naman, we have no meetings of minds. We become perfectionists in our expectation of other people's intellects. Okay, minsan, alam mo yung grammar, ang hirap din namang pulutin yung grammar na yan. Minsan, tayo bumabatay lamang sa ganda ng tunog ng pag-i-English natin. Hanggang doon lang tayo. Minsan, namali talaga ng grammar. Kaya nga ako, iniiwasan ko ng mag-English. Kaya para, malay mo, yung nakikinig sa atin, perfectionist. Di nawalan, nawalan ng gana sa atin. No? Sapagkat pag nag-English ka, mali yata yung grammar na yun na binanggit ni Sir, Pastor, yan. Nawalan ng gana sila. Kaya minsan, iwasan mo na yung gano'n. Pero kalimitan, tayo, alam mo tayo mga Pinoy, mapunahin talaga. Ano po? Tayo mapunahin . Ako man, may nakasama mga foreigner kahit sa mission. Foreigner. Ang katuwiran, hanggat nagkakaintindihan kami, ayos. Hanggat nagkakaintindihan po kami ng aming usapan, nagkakatawanan kami. So, ibig sabihin, nagkakaintindihan kami. Sabagay, ang foreigner naman, hindi naman yan mag-isip, mali ang grammar mo. Wrong gramming ka. Hindi naman magaganon yun . Kasi ang foreigner, tandaan nyo, ang foreigner, hanggat maiintindihan, nagkakaintindihan kayo, kahit pa barok-barok kayo, pa utal-utal ang English, basta't naiintindihan yung tinutukoy, no, ng iyong pag-uusap, ay okay lang sa kanila.
Eh, tayong Pilipino, hindi ganun. O, kaya yung iba daw, nadi-disappoint. So, another area where perfectionism could haunt us in a matters of intellect. Kaya yun, ganun, no? At kung minsan ay may mga professor ka na, hindi pala masyadong marunong. Hito ka ngayon, sinusuwag-suwag siya kasi he or she fell short of your expectation. May mga ganun eh, mga estudyante, no? Para bang mas marunong pa siya doon sa teacher. Oo, mas marunong pa sa guru niya. Oo. Kaya yon, kaya kahit professor na minsan hindi pala masyadong marunong. Minsan kasi ang pag-graduate ng education, no? Lalo na doon sa kursong pinag-graduatean mo, eh, bumabatay din doon sa written at saka yung kaisipan na tama. Pero pag ikaw ay nagsasalita na, minsan hindi mo na papansin, eh mali pala yung nagamit mong salita. Eh doon, yung expectation ng intellect ay medyo bumababa. Ayan. Ganyan po ang mga perfectionist. At yun nga, may mga kabataan na yun, maging ang kanilang mga magulang, no? Kasi hindi nakapag-aral. Huwag naman po. Huwag naman po. Kaya nga ako, yung aking pong isang ministry, no, yung sa schooling din po na online, no, dinala ko rito sa Bicol na tulong sa mga nanay na nasa bahay lang. Kung ikaw ay may cellphone, pwede ka mag-enroll online. Ano po? Nauso na yan eh, yung online. Alam mo, magandang tulong yan sa mga, andun nga, lalo na yung mga nanay na hindi nakatapos. Eh, mas magaling pa yung mga anak, no? Kaya minsan, pag may mga bisita, ang pinakakausap, yung kanyang anak. Oo, kasi hindi siya marunong. Hindi siya marunong mag-English. Naalala ko sa Indonesia. No, meron kaming pinuntahan dyan sa Medan, Indonesia, ng Sunday. Kami dalawa ni Pading Orland, ni Pastor Orland, ang nahan doon. So, nag-usap kami na si Pastor Orland ang mag-preach. At mayroong interpreter, sapagkat hindi marunong mag-English eh. Noong pagkatapos ng service, ng church service, o Christian church, ha? Kakain na kami. Alam mo yung mga magulang, ayaw kaming kausapin sapagkat di marunong mag-English eh. Ang tinatawag yung anak na nag-aaral, o college na, doon ay mayroong subject siyempre na English. Nakakapag-English. So, nakakaintindihan ka. Pero yung mga magulang, parang alop sila. Dumidistansya sila pagdating sa conversation, sa mga pag-uusap. Sapagkat hindi nga marunong mag-English. Yun ang minsan na nakakahabag din, ano, nakakalungkot din, na ang marunong yung anak, na yung magulang ay, ayun nga, nagmamagulang na lang sila para sila irespeto. Pero pagdating sa intellect, pagdating sa kaisipan, karunungan, ay wala silang ma-contribute. Walang makita sa kanila. Kaya maging nakakalungkot nga, pag ang anak naman ang magagaling na, nakapagtapos na, para namang kinakawawa ang magulang. Kayo naman, ma, ganito. So sila na ngayon. Ang magulang naman, sige na anak, oo, sapagkat mas alam mo yan. O kaya yung pong binabanggit ko kanina, schooling na online, na akin pong dinala rito sa Bicol, ay tulong doon sa mga ganun eh. Sa mga nanay na hindi nakapagtapos, grade 6 lang o high school graduate, pwede nang silang magtapos, no? Doon ng college, no? At sapagkat meron namang offer yun ng education na English and math, no? Pwede mag-enroll at online lang, ha, online. Alam mo ang akin pong target doon, yung talaga mga magulang na hindi nagtapos, na pwede niyang sabayan na ngayon pag nakatapos siya ang kanyang mga anak na sila ay maging professional na rin. Na makagraduate ng 4-year course at matuto kahit paano at makagraduate, no? At yun ay at least mawawala yung ating pangarap ko po eh, mawawala yung mga sila po ay inuunahan na ng hiya pagdating sa pakikipag-usap sapagkat maging sa kanilang mga anak. Okay. Kaya ayun, may mga kabataan daw na, no, sinusuwag na yung mga magulang kasi hindi ito nakapag-aral.
they think na kung muna nagtapos sila, mataas ang kanilang intellect at kaya na nilang paikot-ikutin ang mga tao sa kanyang paligid. And they regard anyone na hindi nakaabot ng mataas na pag-aaral as intellectually inferior. This is an area where our being perfectionist will rob us of happiness. Nalulungkot, nakakalungkot, siyempre, yung ganun bagay. Some people are perfectionist in the skills. So, kanina, ano, morals, intellect, may mga tao raw na perfectionist in the skills. Sa mga tatay, work and in the output they expect from people. Output they expect from people. Pagka may pinroduce ka for them, kailangan ay perfect yon. Hindi nila ito na-appreciate kung hindi perfect. Nagagalit agad o kaya binabaliwala ang ating ginagawa. We expect perfection in people's behavior. Sa kanilang manners, conduct, sa kanilang pagbibitaw ng salita, we expect perfection all the time. But the more perfection we expect from others, the more lang tayo nabibigo, hindi tuloy tayo sumasaya. No, totoo naman po 'yon, di po ba? No? Lalo tayo nabibigo kasi hanap ka nang hanap ng perfect eh. Wala namang perfecto, no? Ayun, no. Okay, basahin ko lang itong kay Ate Annabel Lagria, no? For me, Pastor, need po organize ang mga gamit at sa ating mga paggawa dapat inaayos para masaya sa mata. Pag iniwan, sure na maayos, maganda, hindi na ulit-ulit gawin. And the best sa ating responsive action na words, careful and aware. Mula po kay Ate Annabel Lagria. Ano, okay, so maraming salamat po. Dito naman po ang sabi dito, we expect perfection in people's behavior, sa kanilang manners, conduct, sa kanilang pagbibitaw ng salita. We expect perfection all the time, but the more perfection we expect from others, the more lang tayo nabibigo. Hindi tuloy tayo sumaya. Bakit? Ay, hindi mo makita, hindi mo makatagpo yung gusto mo, no, na makita, no, sa iyong gawa. Kaya, yung skills, yung work, minsan gusto, kailangan perfecto ito. Kailangan hindi, okay na yan. Kailangan sakto na. Kailangan sakto talaga. Hindi pwedeng okay na yan. Kailangan ayusin. Okay naman yun. Okay naman yung maayos. Pero yung bang gusto mo yung standard mo, ang makita mo na ginagawa ng iba, ay magkakaproblema. Kaya nga ano mangyayari doon, ay kahit ikaw malulungkot ka eh. Kasi hindi mo makita. Kaya a lot of us expect perfection in the personal qualities of possible lifetime partners. Yan, sa lifetime partners naman, sa pag-aasawa. No? Mag-aasawa na daw siya pag dumating si Mr. Right. Yung minsan ang sinasabi natin. Pag nakita ko na si Mr. Right, no? And without bothering to ask if she herself is actually Miss Right, tanungin mo ang isa, when will you get married? Sagot niya, when Miss Right comes along. Ang tanong, ikaw ba ang Mr. Right niya? Yeah. Kung ikaw ay naghahanap ng Miss Right, so dapat ikaw Mr. Right. Kaya wala kang makikitang Mr. Right eh. O Miss Right. Wala. Siguro sa umpisang pagkikita ninyo, malamang ikaw ay na-impress. At nakakitaan mo siya na ito na yung aking Mr. Right. Ito na yung tamang nilalang para sa akin. Ay sabi po dito, kung ikaw daw ay maghahanap ng Mr. Right, siguraduhin mong ikaw si Miss Right. Yan. So siguro na naintindihan nyo ibig sabihin nun. Ano po. Kaya yun, ang hilig nating mag-expect ng perfection from possible lifetime partners. Sa mag-asawa, ha? Mag-aasawa ko kahit na mayaman, basta maganda. Pwede na yun. Lagi nating iniisip sa tao na kailangan ganito siya, kailangan ganon siya, lalo na kung idealistic tayo. Kaya yun, ano po? A lot of us, especially young people, live with illusions that are being promoted by the media. In movies and in television especially, pinaparadahan tayo ng kaigagandang mga tao.
Hindi natin alam kung ganyan ba talaga kaganda yan o dahil sa inayusan lang daw. So we develop and hold on the unrealistic ideals of beauty, and anyone who falls short of these ideals ay inaayawan natin. Yun nga eh, perfectionist nga eh. We become perfectionist in our expectation of events and situation. Para ako mag-enjoy sa picnic, kailangan ay ganito. Ang weather, ang ganito. Ang environment, ganito, ang ganyan. O kaya biglang umulan ngayon. Yung expectation mo, hindi mo nakatagpo. Eh di, ang lungkot-lungkot mo. No? At kung may isa na wala doon, na hindi na siya nag-i-enjoy. Para maging tama ang isang event, kailangan everything ay perfect daw. When something goes wrong, then wala na. Hindi natin sinasabi na masama na pataasin ang ating standard, but perfectionism is a different matter. Oh, tama po yun, ano? Hindi mo masama yung pataasin ang ating standard. Kailangan ganito tayo. Mas maganda yun, di ba? Pero huwag mo expect yung 100% na perfect talaga. Oo. Eh, kahit nga yung gumagawa ng hindi na napi-perfect, di ba? Meron pa rin, kahit nga yung pinakamagaling na karpintero, ha? Magaling sa sukat, meron silang wisdom pa paano gawin ito. Pero subukan mong tingnan. Kahit sa pagtatiles, yung tiles, itong tiles, no? Merong nagpapatiles ng sahig, gusto eh, wala talagang ano, yung dugtong niya hindi mahalata. Yun, at ang ginagawa pa nga nung iba, ay pinapadaanan ng coins yung tiles, no? Siyempre dapat skillfully ay magawa ito nitong nagkabit ng tiles. Tingnan ko nga. Ipapadadaanan ng coins. Pag umugtol yung coins, ay hindi magaling ang gumawa niyan. May ganun eh, di ba? Maganda. Maganda 'yun, pero wag mong yung siguro yung sabi nga dito, yung itaas mo standard, okay yun. Pero yung but perfectionism is a different matter. Kaya yun po ang ating pong makikita doon. Ano? At ang sabi dito, perfectionists tend to be insensitive to feeling of others and to their limitation. Oh. In aiming for perfection, we forget that people are people and that they have feelings. Eh, merong ding feelings yun eh. May damdamin yun eh, no? Madalas eh, nasasaktan natin ang kanilang damdamin at napagsasalita natin sila ng masasakit. They're perfectionist tayo. No? Pinaghirapan pa naman nilang gawin maghapon yung isang bagay para i-present sa atin. Pagdating naman natin, ang nakita agad ay yung mali. O di ba nakaka-disappoint yun, nakaka-hurt talaga yun eh. No? Yung feelings ng gumawa. Ay, tuwan-tuwa pa naman siya eh. Na-present sa iyo, ito yung aking ginawa. Talagang pinagbuhusan niya, pinagtiyagaan niya, tapos ikaw naman na pinakitaan nun, ang hinahanap mo ay yung mali. Bakit nga ba ganun? Ano? Ang hinahanap mo yung mali. Hindi mo muna in-appreciate, no? Wow, ang ganda ng pagkakagawa mo. O kaya sabi mo, masigit nagaganda yan kung nilagyan mo ng ganito. Yan. O di ba, hindi ma-offend, no? Ang hirap nung ay, mali yan. Hindi maganda yan. Alam mo, dapat ganito ginawa mo eh. O di ba, na-disappoint tuloy yung gumagawa. Imbis na maging masaya. Eh, tuwan-tuwa siya, very excited. Excited siya na ipakita sa iyo yung kanyang finished product. Eh, pagdating naman sa iyo, bigla mong binatikos yung kanyang pagkakagawa dahil perfectionist. O diba, parang ang hirap talaga niyan. Pinaghirapan pa naman nilang gawin. O, pagdating sa atin, ang nakita ka agad ay yung mali. So, nakakasakit tayo ng damdamin. Pagka ganun daw na mangyayari, ang mga tao ay nagiging mailap. Ito na. O maaaring hindi sila mamuhi sa atin, maaaring hindi sila magalit, pero lumalayo na ang loob sa atin. Oo, kaya sa atin po mga tatay, ha?
At sa ating pong mga kasama sa bahay, huwag pong ganun. Sa ating pong mga kaibigan, huwag ganun. No, sapagkat pag naramdaman nyo na sila na lumalayo na ang loob, ibig sabihin may something na nangyayari na maaring kinasakitan ng kanyang damdamin. Okay, Papi Roo, Rostom Rivero, Pastor Rostom, maraming salamat kahapon. Na blessed morning, Daddy Roo, sa pa-shoutout dito sa Barangay Buyuan, Legazpi City. Yan. Hello po sa mga taga-Buyuan, ha? Legazpi City, mula po sa ating pong kamanggagawang Pastor Rostom Rivero. Okay, asa na tayo? So yun po yun, ha? Insensitive to feelings of others. Oh. Ang perfectionist ay hindi siya sensitibo, no? Sa nararamdaman ng kanyang kapwa. Basta itong gusto ko, basta masabi ko to, hindi mo alam nasasaktan na pala siya sa mga sinasabi natin. Pagka ganun ang mangyayari daw, ang mga tao ay nagiging mailap. Maring hindi sila mamuhi, maring hindi sila magalit, no? Pero lumalayo ang loob. Tayo rin ang magsasuffer in the end because we will find ourselves all alone and lonely. Yan, okay. Pastor Rostom, ha? Minsan ay ikaw ay maanyayahan ko dito sa Family Matters at partneran mo ako dito sa isang talakay natin. Minsan ay maanyayahan kita. Okay, perfectionists tend to be blind to the positive but wide-eyed to the negative. Ayun nga eh. Lagi ang napupuna, lagi mali. Di ba? Yan daw ang perfectionist. Ulitin natin, ha? Hindi lang siya insensitive to feelings of others, kundi ang sabi doon, blind to the positive, but wide-eyed to the negative. Nakikita niya yung mga negatibo, hindi yung mga positive. They are never satisfied, but are always longing for more. Hindi na lang tanggapin kung anong nandyan, ang iniisip ay yung wala. Yung wala, no? Ang iniisip. Yan. Ito pa, ang sabi dito, perfectionists become slave drivers of themselves and of others. Slave drivers of themselves and of others. Yan. Paano ba yun? Pag perfectionist ang isang tao, wala siyang kapahingahan sa kanyang sarili. Ay, tama naman, di ba? Kasi ang ginagawa niya, hanap siya ng hanap. No? At hindi niya hinahanap yung tama, ha? Ang hinahanap niya yung mali. Yung kagad ang kanya pong nakikita. Wala siyang kapahingahan sa kanyang sarili.

Eh mabuti kung nag-iisa siya. Pero kung may taong nakahiga doon, eh pababangunin pa niya yun. Makikiurong pa at maglilinis pa rin siya. Ay, urong-urong dyan. At may nakita akong dumidito, lilinisin ko muna. Yan. Kaya, ano nangyayari? Miserableng makasama ang mga taong perfectionist. Sabi po dito sa akin binabasa. Ay miserable daw na makasama ang mga taong perfectionist. You won't be happy if you are surrounded by them. Hindi ka magiging masaya. Oh. Kaya anong nangyayari? Patuloy na nagiging malayo ang perfectionist sa iba. They are never relaxed. They are never rested. They are never contented. Oo, yun po yung nangyayari, no? Patuloy na nagiging malayo ang perfectionist sa iba. Kasi hindi niya makita yung gusto niyang makita dun sa iba. Oo. Ito pa, ano po? Ang sabi po dito, perfectionists tend to become idealist and never get to enjoy reality. Ayun, idealist and never get to enjoy reality. They don't have a good grip of on reality. Ang lagi niyang kinakanta ay, dreams are my reality. Dreams are my reality. Alam niyang kantang yan? Oh, inaabot ko yan, kantang yan. Marami kasi siyang ideals of perfection. But perfection is not true. Ang mga dreams na lang ang reality niya. Hindi siya nabubuhay sa katotohanan. Oy. Oo. Kaya yun ha, ang perfectionist daw is tend to become idealist and never get to enjoy reality. May mga areas pa in our lives na may pagka-perfectionist tayo. Like you require perfection sa pagluluto ng pagkain mo. Or you may require perfection, halimbawa sa pagplantsa ng damit. O nakakailang ulit na yung plantsa, hindi ka pa kontento hanggang ikaw na ang plantsahin ng plantsa. Oo nga eh, no? Pinapaulit-ulit. Ano ba naman yan? Bakit ang piligis niyan hindi magkatapat? Oh. Kaya ako hindi naglalagay ng piligis eh, no? Alam niyo piligis yung ano, yung ano tawag diyan? Yung sa gilid, no? Oh. Yung sa gilid ba na pag ikaw ay nagplantsa lalo na itong ano, lalo na itong polo. Kaya ang suot kong polo ngayon ay pulong kahit hindi mo plantsahin hindi halata. Ayan. Mas maganda pa ganito kang damit eh. Yung bang kahit hindi plantsa hindi halata. Ay di hindi ka ma hindi ka ano tawag diyan? Matutuya ng ibang nakakita sa iyo na aba hindi plantsa yung suot mo. Eh. Yan. May iba ganun ha. Eh pero totoo naman, imagine mo magsusuot ka ng polo yung paligid dito, yung litid, ano, tawag yung piligis dito sa kabila, hindi magkatapat. No, hindi magkatapat. Oh. Kaya ako pag nagpa-plantsa ng ganun, lalo na pag ako napunta ng church, eh tinatapat ko talaga. Eh minsan pa nga limang guhit na yung iyong piligis sa yung ano eh, sa yung dito. So ibig sabihin iba-iba yung tapat niya ha. Nakita niyo, may mga damit na gano'n, di ba, yung sa polo. Yung sa polo, yung sa manggas ng polo, yung ganito. Minsan, ano eh, yung unang linya, tapos pag nagplantsa ka uli, bakit mali na, no? So, mali na yung linya niya, yung piligis niya sa gilid. Bakit nung plantsahin mo uli? Hala, ay bakit may panibagong linya itong aking dinadaanan na ito? Ayan, no? Minsan gano'n eh. Maganda naman kung okay yung piligis talaga yung tapat. Pero nasa na ba tayo? Ayan. Nakakailang ulit na yung plantsa. Kaya nagagalit tayo nagpa-plantsa eh. Pati ikaw gustong plantsahin na eh. No? At reklamo ka pa ng reklamo. The more areas there in our lives that we are perfectionist in, the more miserable we become. Ulitin ko po ha, the more areas there are in our lives that we are perfectionist in, the more miserable we become. Oh. So what do we do with perfectionism? Ano daw ang ating pong dapat gawin? Okay, ating pong pag-uusapan yung gagawin naman natin, what do we do with perfectionism? No? Tayo po muna ay magbe-break ha? At magbabalik ako, wag po kayo.

0: kayong aalis.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ayun, tayo po ay nagbabalik sa ating pong huling bahagi ng ating pong programa, 35 minutes after 10 in the morning. At kayo pa rin po ay nanunod at nakikinig sa ating pong programang Family Matters, Male Empowerment. Okay, tutuloy po natin ang ating pong pinag-uusapan. Sapagkat may mga bagay na ating pong pinag-uusapan patungkol sa mga kalalakihan o sino man sa atin na ganito yung ugali. Ayan. Yung pagiging perfectionist na laging gusto ay 100%, walang mali, perfect nga eh. So what do we do with perfectionism? Ayan. Sabi doon, ano daw po ang ating gagawin? Unang-una, okay, how do we counter perfectionism kung nandiyan na sa ating buhay? Unang-una, strive for excellence, not perfection. Eh, nabanggit din dito, there's only one right thing to do, get rid of it if you want to be happy. A house must be clean enough for us to be healthy in, but dirty enough for us to be happy in. Just like children, they must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. So, naunawaan niyo po yun. Pag nakakita ka ng batang laging ang linis, malungkot ang batang yun. Hindi man lang nakakain ng dumi. Hindi man lang nakakapagpagulong-gulong sa putikan. Paano na lang ang childhood niya? Wala man lang siyang maalaala, di ba? Oo nga naman, ano? Oo. Di ba pag tayo matanda na ganito, naalaala mo yung bata ka pa, nagulong-gulong ka sa ano? Hindi kaya sinama ni mama mo, ni nanay mo, no? Ang ginawa mo, naglupagi ka doon sa putikan. No? Wala ka may kukwento. Kasi ang linis-linis mo eh. Ang linis-linis mo raw eh. O, wala man lang siyang maalaala. Diba, sa kanya pong nakaraan. Hindi mo lang siya nakalunok ng langaw. Hindi mo siya nakalunok ng langaw. Na-experience mo, ako lamok eh, lamok. Kasasalita ako ng kasasalita, no? Ay, may lamok. Pumasok sa bibig ko. Ay, hindi ko na niluwa. Oh, tuloy-tuloy na lang siya. Eh, paano maluluwa yun? Makati sa lalamunan eh. Kayo ba naka-experience nun? Naka-experience ba kayo na nakalunok ng langaw, ulam mo. Aha. Anong sabi dito? Anong isinayan niya? Alam niyo yan, ang mga magulang na gustong magpa-impress sa kapwa, kaya ang mga anak ay laging malinis. Yan. Yan yun eh. Konti lang naman ang magulang na talagang malinis. Ang gusto nila ay laging malilinis ang mga anak para magpa-impress sa iba. Hindi tuloy nag-i-enjoy ang mga bata. Ayan nyo silang gumulong-gulong dyan. Ayan ang sabi po dito. Tama nga naman. Walang maikwento. Mas maganda may maikwento ka. Oh. Yung naikwento mong mga kasalaulaan mo nung ikaw yung maliit pa. Ayaw kong dumalo sa bahay na sobrang malinis. Sabi dito, pumapasok ka pa lang ay nakasunod na yung mga mata, no, sa iyong paa. May mga iba na hindi makatiis, sinusundan ka agad ng lampaso. Bay, nakakaya naman yan. Ayan, oh. So yun mga ilan ha. Oh, ito'y kwento ha, kwento nga ng example po ito. Eh. Basahin ko, natatawa ko dito eh. Sabi dito, may mga iba na hindi na makatiis, sinusundan ka agad ng lampaso. May isang nasa resort po na nag-invite sa amin na mag-overnight doon. May dala pa naman ako mga tao. Pagkalinis-linis naman ang bahay, kahit yung ilalim ng mga tabo, kung kukot-kutin mo ng kuko, ay wala ka makikitang kahit kunti. Well, that's good housekeeping. Maganda naman yun, ano? Malinis. Pero alam nyo, nakakaasiwa at dali-dali kaming nag-alsabalutan. Sabi niya, mag-hotel na lang tayo. Ayokong tumira dito. Para bang binabantayan ang lahat ng kilos mo sakaling nabasa lang ang kamay mo at may tumulo sa sahig, nakatingala agad sa'yo. Para bang habang natutulog ka, ay dapat arrange yung kama. Ayan. There are cases when iniwan ng husband yung asawa dahil sa sobrang kaayusan nito. Alam naman ninyo, ang karamihan sa kalalakihan, pagka nakahiga na, nalukot na yung mga buong kama. Kulang na lang haltakin pati ang kurtina at makasama na
sa gulo kung bakit kumuha lang na isang panyo sa cabinet, gumuho na yung lahat ng laman. Ay, yung babae naman, ayun, putak ng putak. Oh, ano yung term na putak ng putak? Maingay, no? Ayun, ang nangyari, malinis ang cabinet, maayos ang lahat, pero wala na yung asawa niya, umalis na. Hindi naman natin kinukonsente ang mga burara. The point is, we should have a margin for tolerance. Hindi pwedeng laging overly clean. Humihiga pa lang yung isa, sasabihin ng asawa, ayusin mo ang sapin. Tapos, o natabingi na yung kutsyon. Yung kumot, yung unan, tumabingi. Para ka bang laging may formation pag matutulog ka? O yan. Oh. Mag-i-enjoy ba kayo pag ganun ang kasama nyo? Ang nangyayari, wala nang dumadalaw sa kanila, wala na rin pumupunta. Kasi hindi kalapat. Hindi ko naman sinabing lumubog tayo sa dumi, pero ang taong sobrang malinis ay hindi nag-i-enjoy sa buhay. So get rid of your perfectionism. It won't make you happy. Hindi ka magiging masaya. Hindi ka paliligayahin ito. Kaya una, strive for excellence, not perfection. Pag naibigay mo na daw yung todo mo, tama na. Huwag nang sobrahan. Pag alam natin pinaghirapan yon, sige na, yun na yun. Kung may kulang man, sige, next time naman. Ibang area naman ng buhay ang i-improve natin. Strive for excellence. Do not strive for perfection because perfection only exists in the mind. It is just an illusion. It won't happen here. Huwag tayong maghabol ng imposible. Ayun. Yun ang the first. And the second one. The second one. Realize and appreciate the value that the Bible gives to the word perfect or perfection. Hindi ba sinabi ng Lord, I am perfect and you must be perfect? O ba, may tama naman pala yung perfectionist eh, di ba? Tapos ay na-oppress tayo ng very idea. Ano ba ang ibig sabihin ng perfect sa Bible? Una, ibig sabihin ay wholeness. When perfection refers to God, it means the wholeness of God. When perfection refers to believers, it means the wholeness of believers through the blood of Jesus Christ. Because of our faith in Christ, we who are imperfect are now made perfect positionally in the eyes of God. All believers are whole and perfect, but no actual perfection is attainable in this life. Ang naghahanap nito is running after the wind. Not even yung pinakahangahangaan mong spiritual counselor, leader or pastor, spiritually perfect. Imposible yun. Ngunit sa mata ng Diyos, we have become perfect because He sees the blood of Jesus Christ that covers our sin. Yan yung sinasabi ko. Na tayo nagiging banal. Hindi naman tayo, actually, hindi naman tayo banal. Tayo nagiging banal sapagkat si Kristo ang nakikita sa ating buhay. Hanggat isinasabuhay mo ang ating Panginoon Jesu Kristo, ay nagiging banal tayo sa paningin ng Diyos. Dahil doon sa the blood of Jesus Christ that covers our sin. Ayun. We are made perfect by the blood of Christ. 1 John chapter 1 verse 7 says, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. We are made perfectly clean through the blood of Christ, not through our own actions. Huwag tayong maghanap ng perfection sa ating pong mga Sunday school teachers, sa ating mga pastor, sa ating kaeskwela, o sa ating mga deacon, sa ating mga leaders. Imposible yun. At mabibigo ka lang daw. Yan, yun ang sinasabi. Another meaning the Bible attaches to the word perfect is reaching an ideal or reaching an end. Ang pagdating natin doon is a process. Nagiging perfect ang believer pag namatay siya at humarap sa Panginoon. Or when the Lord Jesus Christ comes again. Sabi ng 1 Corinthians 13 verse 9, but when perfection comes, the imperfect disappears. Yung imperfection ko ay matatanggal pagka humarap na ako sa Panginoon.
kasi pupunuin niya ako ng perfection, not just positionally. Hindi pa yan dumarating habang buhay tayo o wala pa ang second coming ni Kristo. Hindi tayo po lumalakad dito sa mundo na tayo po ay nagkakasala pa rin. No, kaya nga po ay laging may nakalaan sa ating pagmamahal ang Diyos at pagpapatawad. In the Bible, the word perfect sometimes means fully fitted for a given task. Note that it does not apply to every task on earth or for all situations. You are only fully equipped. May mga taong fully equipped to minister through singing, pero hindi naman sila fully equipped to minister through and say counseling. May mga fully equipped to preach, pero hindi naman fully equipped to counsel or to do this or that. Fully equipped only for certain tasks, but not for all tasks. We cannot find, we cannot expect, and Morisu, and Mora, we cannot find and we cannot expect, and more so, should not expect that kind of equipment from every believer. Hindi pwede yon. Maghahanap lang daw tayo ng imposible. The Bible also uses the word perfect to mean ongoing improvement. Kaya pag sinabi ng Lord, you must be perfect, He means you must continuously move toward perfection. Hindi niya sinabing you must be 100% holy all the time. Kung ganon ang expectation niya, wala na sanang 1 John 1:9. Wala na sanang provision for reconciliation through confession. Alam niyang magkakasala, magkakamali at kukulangin tayo. Kaya may provision siya for our reconciliation with Him. Sabi niya, you confess at pupunuin kita pagkatapos. Even the Creator, God, does not expect perfection from us. Why then should we expect it from others? Yun po ang katanungan. No? Kaya nga po may provision ang Biblia. Sapagkat hindi tayo perfecto. No? Kaya nga mayroong reconciliation through confession. No, dapat tayo pag nagkasala, nagko-confess, Lord, patawad, Panginoon, sa aking kakulangan. Pag sinabing kakulangan, di hindi ka perfecto. Oh, sabi ng Biblia, no? 1 John 1:9 na nagsasabi nun, confess your sin. Yan, kaya yun po yung malinaw sa atin. And a third way to counter perfectionism is to learn the habit of appreciation. Kahit ang Diyos ay marunong mag-appreciate. Genesis chapter 1 verse 31 says, God saw all that He had made and it was good. Siya mismo ay inappreciate niya yung ginawa niya. The first day, second day, no, na ginawa niya. Ano sabi niya? God saw all that He had made and it was good. Ang sabi niya ay mabuti. At dapat din nating i-appreciate ang ginagawa natin at ginagawa ng iba. Bakit tayong appreciative tayo? Lagi nating, ang galing naman ang ginawa mo. Huwag mong hanapin yung mali do sa kanyang ginawa kaagad. Kundi i-appreciate mo yung effort niya para naman masaya siya. Huwag kang maging tagapagdala ng lungkot do sa iyong kapwa. Maging si Paul ay inappreciate ang magagandang katangian ng mga Corinthians. Bago niya pagalitan ng katakot-takot. yun ang nababanggit ko rin. Sinasabi ko yun. Inappreciate muna. Inahanap muna yung dapat niyang i-appreciate. In his letters, inappreciate niya yung dapat i-appreciate at pagagalitan niya yung dapat pagalitan. Pero, hindi siya perming nagagalit na lang. May mga tao na perming galit at wala nang nakitang tama. O lalo na sa ating mga kasambahay, laging ganun, wala nang nakitang tama. Laging, kaya ano sabi, wala na akong nagawang tama. Puro na lang ako mali. Minsan nakakarinig tayo ng ganyan . At ang galit natin daw ay nagkakaroon ng strength kung marunong tayong mag-appreciate. Pero kung lagi kang galit, wala nang papansin sa'yo, numb na ang mga tao.
Kaya sabi, nako, huwag mong pansinin yan. Kandidato na yung pumunta sa Mandaluyong kasi laging galit. Minsan may ganun, eh, di ba? Ay quote and quote, ha, yung word na Mandaluyong. Ay kasi yung, di ba, yung mental hospital nasa Mandaluyong. Yun ang ibig niya sabihin. Pero pag marunong ka mag-appreciate at nagalit ka, yung mga bagay na ikinagagalit mo ay napapansin. Ibig sabihin, hindi naman magagalitin ng taong yan. Pag nakakita naman niya ng tama, ina-appreciate. Nagalit yan kasi mali tayo. Yun ang maganda, eh, di po ba? Kaya huwag tayong laging galit. Let's learn the habit of appreciation. Especially appreciate what your subordinates do. I-appreciate mo yan. Lalo na yung ipong mga manggagawa. Whether empleyado mo o sinusupervise mo, anak mo, pamangkin mo, o mas nakababata sa iyo, marunong tayo dapat mag-appreciate ng mga ginagawa nila at maging ng ginagawa ng mga tao who are placed above us. Sa Bible, the believers never failed to see the positive side of everything. Sobrang nga silang ma-appreciate. Eh. Si Paul at Silas ay nabilanggo sa dungeon at ikinadina na pero nagkakanta pa. So, mapabilanggo, mapatali, mapakawala ay kumakanta. Marunong mag-appreciate. Hindi naghahanap ng perfection in every situation, kundi appreciative. Kaya tell yourself, may imperfection ako. May imperfection ako. Ay salamat na lang. Kaya bilang panghuli, a fourth way to counter imperfectionism is to accept, even appreciate the imperfection in you. Tell yourself, may imperfection ako, ay nako, salamat na lang. Pwede bang mangyari ito? Sabi dito, may pinsan, sabi nung sumulat, ha, may pinsan akong babae na talaga namang napaka-sexy. Kaya lang ay balot siya ng peklat. Sabi niya, alam mo pinsan, kung tinitingnan ko mga peklat ko, nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi kung hindi ako balot ng peklat, siguro ay pinangalandakan ko ng katawan ko sa lahat ng beaches. At siguro ay naging cheap na commodity ang body ko. Kasi i-display ko at the slightest excuse. Ah, di ba? Kung ikaw ay panda o kaya pango, oh, wow, natamaan ako doon. Ah. O may noong kasing lapad ang airport. Sabihin natin, salamat Lord. Bakit? Our imperfections force us to be humble. Anong gagawin mo kung kamukha mo ang binibining Pilipinas? Baka maging proud na tayo. Mabuti na lang at may mga imperfection tayo. Kahit ang lalaki, kahit ang lalaki ng ngipin natin na parang tayong may kagat na tren, magpasalamat tayo. Hindi dapat ikahiya yan. Alam nyo, ang Lord ay marunong. Kung di niya tayo binigyan ng imperfection, ang yayabang natin siguro. Tama naman, di po ba? Pasalamat na lang tayo. Huwag lang nating pagtiisan o pagtitiisan yung imperfection natin, kundi ating i-appreciate. At least, this instills humility. Our imperfections in terms of skills at karunungan instill in us a heavy dependence on God. Paano na lang kung ang runong-runong mo na, ang galing-galing mo pa? Ano na ang susunod niyan? Ayan. O kaya, rebellion na tulad ng ginawa ni Satan na gustong taasan ng Diyos. Therefore, magpasalamat tayo sa Lord for our imperfection. At kakambal nito ay ang fifth way to counter perfectionism. Akala ko huli na yun. Eh. May kasunod pa pala. Appreciate the imperfection in others. I-appreciate natin ang kakulangan ng ating kapwa. E ano ibig sabihin po ng ating pong tinatalakay, no? Sa ating panghuli, sapagkat magtatapos na po tayo. Sa ating pong tinalakay ngayon about perfectionism, may mga dapat po nating gawin para po naman tayo hindi layuan ng tao. Matuto kang mag-appreciate sa ginagawa o sa iyong kapwa. I-appreciate mo. Huwag mong unang tingnan ang mali niya. Ang una mong tingnan, yung tama niyang ginawa, i-appreciate mo siya. Sapagkat ayon sa ating natutunan ngayon, ay maaring ikaw ay layuan ng tao kung perfectionist ka. Huwag ganon. Hindi naman masama na maging malinis, hindi naman masama na maging gusto mo itama, nasa tama talagang gagawin. Pero maging perfectionist, medyo may wrong problema.
na maging sa Biblia ay ina-appreciate ang imperfection ng bawat isa. So doon lang po muna tayo sa ating pong talakay ngayon about perfectionism at hanggang sa susunod po na Martes, ano po sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong pinag-uusapan ngayon. 55 minutes after 10 at ako po ay pansamantala magtatapos, pero bago po yun, tayo po muna ay dumako sa ating pong panalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli, O Diyos, sa isang oras at kalahati, Panginoon, na ibinigay mo, Lord, sa amin na kami magkwentuhan, mag-aralan ng mga bagay-bagay na dapat at napupunan namin na dapat po namin i-correct sa aming pong buhay. Bilang mga tatay, bilang mga magulang, bilang isang pamilya sa loob ng tahanan, kinakailangan naming matutunan ang mga ganitong bagay. Maintindihan at maunawaan ng bawat isa. Kung magkaganon, ang saya at ligaya sa loob ng tahanan ay manatili. At ang lungkot at galit ay hindi manaig sa loob ng tahanan. Muli, O Diyos, ang dalain ko'y pagpalain mo, Ama, ang bawat tahanan. Pagpalain mo si tatay, pagpalain mo ang aming pong mga magulang, si nanay, ang mga kapatid, ang buong sambahayan. At lagi ka pong lumagi sa sentro ng aming pong tahanan. Salamat po, O Diyos. At maging aming tagapakinig, Panginoon, ay i-bless mo, Lord, sa oras pong ito. Pagtagumpayin mo sa aming pong mga lakad at planuhin sa buhay. Ito pong aking panalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Pahabol mula sa Facebook Live po natin, Coach Ronald ay nanonood po sa atin. At Erwin Bungol, Kerwin, watching here from province of Mulatbukat, Grande, Ginobatan, Albay, Brownout Capital of the Philippines. Brownout na naman dyan. Nako, oo. So, taste-taste lang, ha. At laging may brownout tayo. Yun lamang po. At ako po ay maraming salamat sa mga nakinig at nanood po sa atin sa Facebook Live, sa radio. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa technical po, nakasama ko po si Don Alfonso. Muli po, ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw. Bukas, tanglaw sa Daan ng Buhay, araw po ng Miyerkules ay makakasama niyo po. Muli po, maraming salamat. Have a good day. God bless.

narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang oras, alas 11:01 ng umaga.
0: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air, TNT.

0: Hello, hello kaibigan. It's Tuesday at ngayon po ay 23rd na sa buwan ng June 2026. Ito na po ang ating programa na Healthy Chismisan on Air, ang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. At syempre pa, hindi ako nag-iisa today dahil may kasama ako. Mm-hmm. Ating ang cool Alvis, na cool na naman sa kanyang get up ngayon. I like your jacket.
1: Jacket lang yan.
0: Oh, ano, kumusta ka na Alvis? Bati ka
1: yes,
0: na muna.
1: Yes, so hello, hello and isang mapagpalang tanghali sa bawat isang ka-TNT. And sana kayo ay nasa mabuting kalagayan, no? And sa wakas. Mm-hmm.
0: Anong sa wakas?
1: Maganda po ang weather natin kahit papaano.
0: And, kahit papaano, yes.
1: Parang na-appreciate ko yung ano, yung tama lang. Hindi naman gaanong mainit, hindi din naman sobrang mamasa-masa ng ating panahon. Yan. So sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang kayo ay nakikinig ng ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air.
0: Ayan. Kagaya din po ba ninyo kami na nagpapasalamat sa panahon? I believe so. Dahil matagal-tagal tayo talaga na sobrang init ng panahon ng ating na-experience, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung tapos sasabayan mo pa ng brownout, talaga naman.
1: Mm-hmm.
0: Doble-doble ang problema. At marami ngayon, actually, Alvis, ang nakakaranas ng brownout dito sa May Daraga area. And ilan sa mga barangay na affected nito ay sinuspend na ang klase para hindi sila masyadong mainitan. Ayan. Pero syempre, meron pa rin silang ano tawag dito, online class or yung kanilang ginagawa ano para hindi maputol ang kanilang pag-aaral.
1: Yes, yes. Mm-hmm. Kaya kahit nasa school yung mga estudyante, kahit nasa school tuloy. Nasa bahay yung mga estudyante natin, sana patuloy pa rin kayong mag-attend no ng inyong mga classes online, and syempre let's pay attention sa mga nagtuturo. Yun.
0: Correct. Mm-hmm. And speaking of pagtuturo, kumusta naman? Dahil second week na ngayon ng pag-aaral ng ating mga estudyante. No? Excited pa din ba? Joke lang. Excited pa din ba kayo? Oo naman. Excited na excited pa yan. Alam mo, Alvis, isa sa mga nakaka-excite pagbalik eskwela. Ako noon, yung mga bagong gamit. Diba?
1: Ako naman pag ano, pag more than the ano, the yung gamit. Ako po kasi pag bibili ng ano ng kunwari ng school supplies, syempre kailangan pang malakasan yung mga notebooks natin.
0: Correct.
1: Yan talaga yung isang inaabangan ko. Parang may time no na hindi ko na appreciate yung mga ni-recycle na mga
0: notebook.
1: Na notebook. Dapat palagi yung bago yan.
0: Correct.
1: Nung, I think, nung second year, saka ko siya mas na-appreciate yung pag-recycle ng notebooks. Kasi,
0: dahil?
1: Ako po pag nag-notes, di ko alam kung napapansin nyo, baliktad ako mag-notes.
0: Ah? Ano yan?
1: Hindi ko alam kung may nakakapansin, pero pag nag-take down note ako, baliktad yan palagi. From what, the how? Back, from the back, ng notebook.
0: Papunta sa unahan.
1: Papunta sa unahan.
0: Paano ka naman natuto ng ganyan?
1: Kasi ang nasa isip ko nun palagi is i-rewrite ko na lang siya sa sa ano, sa harap. So ano nangyayari tuloy? Hindi ko naman siya
0: na-rewrite. So tuloy-tuloy ka na lang.
1: So tuloy-tuloy. So minsan may mga footnote siya. May mga footnote, may mga drawing, may mga, so pero may mga sense naman, may mga sense at may mga hindi
0: sensible
1: naman. Kunwari, random scribbles lang sa aking notes. Pero madalas talaga po niyan is ang aking notebook ay pabaliktad.
0: Grabe ka. Yan. Ibang klaseng estudyante to.
1: Minsan nga,
0: yung pala kasi ang reason mo.
1: May times din na may mga notebook na yung pag ano talaga, pag may mga professors din kasi tayo na masisipag magpasulat sa atin.
0: Yeah.
1: Na minsan, kahit nandun na sa libro, isusulat pa sa notebook para daw mas madali, wala tayo magagawa during those times. So ako po, minsan, front and back.
0: Okay.
1: Kunwari,
0: parang mga, gulo-gulo ng notebook mo. Grabe.
1: May parts dyan na, may parts doon na, or may ibang subjects na sa harap, may notes siya. Sa likod, may notes din siya. Pero mas useful yung notes sa likod.
0: Okay.
1: Kasi nandun, kunwari, yung mga ano, yung mga footnote, yung mga sinasabi ng professor
0: yes.
1: na wala dun.
0: Oo, oo.
1: Na minsan, hindi ko na siya na-arrange. Tapos, trinay ko din naman siyang itama nung college. So,
0: hindi
1: nung college, ang nangyayari nung college is pencil yung ginagamit ko.
0: Okay.
1: Pagsulat para mabura. Pero wala eh.
0: Sa wala siyang, pa rin.
1: Kasi mas useful nga yung pencil kasi pag may mga computations,
0: mm-hmm.
1: Dun talaga pag may mali, madali lang mabura.
0: Oy, okay. Sige, may wisdom naman din naman sa iyong mga sinasabi, Alvis.
1: Pero huwag niyo kong gayahin.
0: Ginagalang namin ang iyong...
1: Ang weird.
0: Prinsipyo sa pag-aaral. At nakatapos ka naman. Yun ang mahalaga, di ba?
1: Oo,
0: nakapagtapos ka
1: yes.
0: ng pag-aaral. At
1: alive
0: ngayon ikaw ay, nasa iyong tahaki na.
1: Isang ano na, responsible citizen.
0: Ay, wow.
1: Taxpayer.
0: Oo, pero Alvis, may nakakalungkot lang
1: yes.
0: na pangyayari na mga estudyante na hindi na makakaranas ng pagtatapos ng kanilang pag-aaral dahil maagang nawalan ng buhay.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ang ating tinutukoy na ko, napaka-trending po nito. Kahapon lang nangyari ang school shooting sa isa pong eskwelahan sa Tacloban City na ikinamatay po ng apat na actually as of kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Apat na ang namatay doon sa mga estudyante na randomly daw na binaril. And more than 20 people or students ang ano din, sugatan.
1: Mm-hmm. Yes, nakakalungkot. Diba? Balitang yun. Actually, yesterday, nung kami ni Ma'am Yvette ay, I think, pabalik na kami dito sa station, nag-scroll ako sa Facebook kasi ang unang natandaan ko noon, merong stabbing incidents on two separate occasions.
0: To
1: school-related violence rin yung nangyari. And then, as I was scrolling pa, dun parang very recent yung ano na yun, yung news na yun. I think nung kami ay papunta na dito or pabalik na, 1 hour ago or mga siguro 50 minutes ago yung nakita kong post or news about that incident.
0: Sa Tacloban.
1: Yes, okay. Kaya medyo nakaka-worry. And at the same time, is nakakalungkot na may mga gantong balita tayong naririnig at nakikita online.
0: And hindi lang yan, Alvis, yung nangyari kahapon. Actually, may mga nakikita tayong mga post ng mga incidents sa mga school na involve ang mga estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa pa lang ay anong grade ba yon level na in-stab niya yung kanyang isang kaklase?
1: Nakita akong report. I think it was grade 8 or grade 9.
0: Oo, yun. Mm-hmm. Oo, tapos isa pa, pareho, mas, stabbing.
1: Yes, mas bata yung, ano no, yung sinaksak.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So, ito mga ganito pong pangyayari. And kahapon din, may nabalitaan din tayo sa isang press conference with the Mayor, Legazpi City Mayor Ismael Isham na meron ding nangyari na riot dito sa May Kabangan High School area, and alam yun din ni Kuya June. So, marami ang nagtatanong, ano ba ang nangyayari sa ating mga kabataan?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Nakakalungkot.
1: Yes.
0: So, sige po. Mamaya ay napakaganda po na ating pag-uusapan na ito. Daw nakakalungkot, ano?
1: Mm-hmm.
0: I-share niyo po sa ating tanong ni Tol. Ano nga ba ating magiging tanong ni Tol, Alvis?
1: Yes, para sa ating tanong ni Tol, maya-maya, no? May pagkakataon ba na munti ka ng mapahamak? Ano ang natutunan mo doon, ka-TNT?
0: Mm-hmm.
1: Yan ang ating katanungan, maya-maya lamang.
0: Yes. Mm-hmm. And mamaya din, Alvis, sisikapin natin na makausap ang ating pong PIO, si Ma'am Malu Kalubakib. Sa side naman po ng kapulisan, ano, though dito sa atin ay wala namang ganitong incident na nangyari, pero papaano po ang ginagawa na ating mga kapulisan para ma-preempt, maiwasan na magkaroon ng ganitong incident sa ating po mga eskwelahan,
1: mm-hmm.
0: sa ating mga institution. So, mamaya sana ay makausap natin si Ma'am Malu. Busy sila. So, yan ang ating tatalakayin po later. At pwedeng-pwede po kayo magpaabot ng inyong mga saluin patungkol dito. Dahil concerned po talaga tayo dito. Kahit isolated siya na nangyari, Alvis. Yung stabbing pareha sa Cavite nangyari. Mm-hmm. Ito naman kahapon sa Tacloban. Ay hindi natin alam, di ba? Anything can happen sa ating mong kapaligiran sa ngayon. Ano po ang saluin niyo patungkol dito na minsan ang tinutukoy na dahilan ay bullying? Among the students, ano? So, yan talaga ang nakakalungkot. So, mamaya po yan, ako i-share niyo po ang inyong mga saloobin sa ating pong pag-uusapan. At narito, Alvis, ang iyong mga contact information na ibibigay. Go ahead. Mm-hmm.
1: Sa mga nais mag-message sa ating himpilan, i-text nyo lamang po ang inyong mga saloobin sa contact number na 0998-843-0573 or mag-comment ka sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. And syempre, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account. Ito po ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Syempre, mapapakinggan din tayo through online streaming via bit.ly/TheWayFM. At syempre po, ang ating messenger ay Kerian's Official GC.
0: Ayan, ako, i-share niyo po ang inyong mga experiences na parang nalagay kayo sa panganib. Mm-hmm. Ano ba yon? Maganda pag-usapan yan, Alvis. At ano ang ginawa niyo para kayo ay makaalis doon sa sitwasyon? Sige po, share niyo na po yan sa amin. Uy, batiin muna natin ang ilan sa ating mga ka-TNT, Alvis.
1: Mm-hmm.
0: Nandito na sila. Oo. And of course, ating mga kaibigan dito sa probinsya ng Albay, sa Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, Northern Samar, Leyte. And syempre pa po sa ibang bahagi ng ating Philippines and of course, Camnorte. Kumusta po ang inyong morning? Sana po ay nag-enjoy kayo sa pagsubaybay. Simula pa kanina alas 5 ng umaga, yan man po ay via online streaming natin, via Facebook Live natin or iba pang mga platforms, no, na meron tayo or via sa inyo pong radio naman dito sa ating lokalidad or overseas. Alvis, nakuha kaway-kaway. Hello kay Kuya Dan Daniel. Kaya may babatiin ka ba o overseas? Si Ma'am Joy and mm-hmm. of course Kuya Mario. Hello kay NJ and of course kay Ate Aileen. Ayan.
1: Mm-hmm. Yes, yeah. So ibatiin natin sina ano, no? Ang ating mga ka-TNT, hindi naman overseas, pero mm-hmm. sure na sure ako nakikinig at nakatutok. Yan, hello, hello kay Nanay Masing na palaging nakikinig, no? And kay Ate Char at Tutubo na nakikinig ngayon.
0: Hello, Ate Char! Mm-hmm. Kamusta po kayo? Praying for you po.
1: Yun. And syempre sa mga auntie at uncle natin na nakikinig ngayon mm-hmm. dyan, no? Especially yung mga nag-chichismisan rin sa mga sandaling ito. Pero sana eh healthy
0: chichismisan. I-share nyo din. At i-share nyo din.
1: Basta healthy yung chismis na inyo nasasagap.
0: Of course. Yan po ang ating advocacy dito sa ating TNT, your lunch break cafe on air. Kung mag-chismisan lang naman din tayo over lunch, mm-hmm. ay gawin na po natin kasabay. At of course, healthy chismisan yan mm-hmm. dito po sa TNT. Ano? Sige po. Ano, Alvis? Ito na ang ilang paalala siguro sa ating Facebook Live and of course isang awitin para sa mga nakaantabay sa radio, lalo-lalo na sa mga merong portable missionary radio po sa inyo, para po sa inyo.

0: Para sa ating tanong ni Tol, may pagkakataon ba na muntik ka ng mapahamak? Ano ang natutunan mo doon ka-TNT? Yan. So, again, ang ating tanong ni Tol, may pagkakataon ba na muntik ka ng mapahamak? Ano ang natutunan mo doon ka-TNT? Para sa mga nais mag-send ng kanilang kasagutan, pwede mo yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook page sa FEBCBCall-Care104.3 The Way FM. At pwede ka rin mag-comment sa ating YouTube Live or sa ating Instagram account sa FEBCBCall-Care104.3 DWAY FM. And syempre, ang ating online streaming naman ay bit.ly/TheWayFM. At syempre, pwede ka rin mag-send ng inyong mga messages, greetings, pa-shoutout sa ating Kirians Official GC.
1: Yun. Alright, 11:20 na po na umaga. At ayan, sige po, isend inyo na po ang inyong mga kasagutan sa ating tanong ni Tol today. Mm-hmm. Oy, kung napapansin nyo, naka-new haircut itong ating Uncle Alvis. Ayan, oh, kumusta man ang feeling?
0: Ano ba?
1: Ayaw ko sa'yo. Gano'ng kakatagal ano, bago nagpag-apit habang hinihintay younger. Natin? Habang hinihintay natin ang mga kasagutan ng ating mga ka-TNT.
0: Naririnig ko, si Kuyang ano, kasi si Kuyang naggugupit sa akin. Mm. Siguro at least 3 months bago ako bumalik sa kanya.
1: Oo. Oh.
0: So, palagi
1: kaya
0: nga ako tinatanong.
1: Na talaga.
0: Medyo matagal-tagal na ako nagpapagupit sa kanya. Pero palagi siya nagtatanong, first time ko daw bang magpagupit sa kanya?
1: Hindi kanya naaalala. Sa tagal kasi ng bago ka ulit bumalik, magpagupit.
0: Sabi, palagi kong sinasabi, Kuya, sa inyo po ba ako nagpapagupit palagi? Tapos sabi niya, mga pirang bulan ka man ngayon gumagbalik. Tapos ayun, akala niya makapal yung buhok ko. Tapos pag nakikita niya yung bumbunan ko, ayan, maaalala niya na,
1: ikaw nga, ito, ikaw nga.
0: Tapos natatandaan talaga yung bumbunan ko.
1: Yes, sa mukha mo. Mas ang ano niya, ang palatandaan na sa'yo is hindi yung mukha mo, kundi yung bumbunan mo.
0: Sabagay, yung bumbunan ko. Pero yan, shout out kay Kuya kasi palagi siyang nagbibigay ng tips kung paano kumapal ulit ang aking buhok.
1: Ah, talaga?
0: Pero
1: okay.
0: Wala akong nasusunod. So,
1: wala akong nasusunod. Ano ba yan? Alvis.
0: Anyway, yan. So, anyway, shout out din sa mga bagong gupit.
1: Nakagaya ni Alvis. Kasi supposed to be, every kailan dapat ang lalaki nagpapagupit? Or depende?
0: May kakilala po ako. Twice a month, siyang nagpapagupit.
1: Twice a month. Okay.
0: Ako is ano ibang...
1: Depende sa gusto mo na lang. Oo, pwede.
0: Either, depende sa pagka-busy. Yan.
1: Ah, talaga.
0: Oo. And, shout out pala sa, sa newlyweds. Yan,
1: sino?
0: Giovanni and Jessa Naag. Nag-attend ako ng kanilang wedding last Saturday sa
1: happy sa wedding Ginobatan. And congratulations.
0: Yes, si Engineer Naag and si Engineer Giovanni Naag and Jessa Naag.
1: Ayan. Ako, sige po. Kayo ay aming kino-congratulate mula sa inyo pong himpilan. Alright, sige. O sige na, tanungin mo uli ang ating mga kakaryan.
0: Yun. Again, ang ating tanong ni Tol ay may pagkakataon ba? Or was there an instance ka-TNT na muntik ng malagay sa alanganin ang iyong buhay or muntik ka ng mapahamak? At ano yung lessons na natutunan mo coming from that experience? Siyempre,
1: okay.
0: I think very common lesson naman na dyan yung huwag nang ulitin. Last na natin to. Hindi na.
1: Tama, hindi na nakakatuwa. O sige na, ay batiin muna natin si Minnie Perdis, ang isa sa ating mga ka-TNT. Ayan na nasa Bacolod area. Hello Minnie and thank you. Yan na talaga ang iyong kontribusyon pag TNT time. Sasagot ka sa ating tanong nito whether you like it or not. Ganon. Sige, oy may sagot siya. Sabi niya, na-remind po, tulungan mo ako ha kasi hindi ko talaga maalala ano ibig sabihin niyan. Sabi niya, na-remind po ako na ang lambang pangpang may kahampang.
0: Oh, dito.
1: Sabi niya, ikaw na lang po mag-expound, ate. Ha, ha, ha. Sabi ko, hala, ano nga ni meaning? Kaini. Hindi ko natuwa, Kuya Jun. Paki-explain. Sabi niya, ha, ha, nadipisilan palugod kaini si Tol. Parehas kami nadipisilan, Mini. Ano nga ni ibig sabihin kaini? In English pa niya.
0: Mm.
1: Every cliff has a matching cliff on the other side. Hoy. Basta na pinahirapan. Steve digdi na cliff, pero so sa ibong na cliff, bako masyado Steve. Literal. Literal talaga explanation.

0: may safer option, parang ganyan. Go lang.
1: Lambang pangpang, may kahampang. May choice ka. Choice.
2: Katumbas.
1: Kaya, may katumbas. Okay. Nagpapaliwanag po ang aming chief tech sa amin kasi parehas kami ni Elvis, hindi po namin ito maintindihan. Baka mga ka-care yan o ka-TNT.
0: Baka literal.
1: Ha?
2: May katapat.
1: May katapat. Okay.
0: Baka literal na ano, na cliff experience ang...
1: ang nasabi, sinasabi mo, Mini, munti ka na bang mahulog sa isang, ano, sa isang pampang? Mm,
0: kasi ang naalala ko, parang nai-imagine ko yung experience ko din sa, di ba sa Linyon Hill, meron silang tinatawag na kapituko.
1: Oo. Oh.
0: Yung kapitukong trail na as in literal na, na mapapakapit ka. Sa
1: dahil
0: mga tanim, sa
1: baka
0: mga
1: mahulog ka.
0: Sa mga bato at sa mismong lupa kasi very steep yung ano niya, yung
1: cliff,
0: yung gilid talaga ng ano, shortcut nga naman talaga yun. Pero yun nga din, mapapa-shortcut ka din sa buhay.
1: Sa langit.
0: maling pag-apak mo, maling mahawakan mo. And minsan, may mga parang ano kami tatlong malalaki. Nauna yung dalawa, so nasa uli yan.
1: Okay. Adi,
0: parang ano siya, double danger na, triple danger nga kasi kung mahulog ako, kung mahulog sila, o di lahat kami magsisihulugan.
1: But, oh, sige.
0: But anyway, uh-oh. So siguro yung lesson na hindi yun i-share ko.
1: Sandali.
0: Naalala ko lang.
1: Sandali. Baka mga ka-TNT, alam nyo, ibig sabihin nito na lambang pangpang, may kahampang. Ano po ba ibig sabihin nito? Naririnig ko na to dati, pero hindi ko lang talaga din ma-explain. Ano ba ibig sabihin nito? Ah, sige na, ano yung
0: baka
1: sinasabi
0: si Kuya
1: mo?
0: Moon, alam mo. Ay, Kuya yung wisdom ni Kuya Moon.
1: Okay. Oh, eto muna si ayan si Carmela, sabi niya. Hoy, hi Ate Mel and Uncle. Can't watch today, walang kuryente and wifi. Woo. God bless your program. Nako, okay lang Carmela, but kasabay ka pa rin namin. Thank you so much.
0: Yes.
1: Capstar Annabelle Legria. Hello dandahon Pastor Mel and Nonoy Alvis.
0: Yes, shout out kay Pastor Annabelle Legria.
1: Hello din kay Kuya Alex Lurie na nakaantabay din sa atin today. Thank you for your reaction po. Ayan, sige po, i-share niyo po ang inyong mga experience na nalagay ang buhay niyo sa panganib at ano po ang inyong ginawa.
0: Yes.
1: Okay, sige, ano na yung naalala mo kanina?
0: Literal na cliff.
1: Yung
0: naalala ko. Pero hindi yun yung unang pumasok na i-share ko sana sa ano, sa ating tanong ni Tol. Kasi yung experience ko is ano siya, parang bata pa ako noon. Tapos siguro pauwi kami nun sa ano, sa bahay namin. Tapos di tatawid kami sa kalsada. And then may nakita akong kumikintab sa ano, sa kalsada, in the middle of the road.
1: Okay.
0: Tapos ako, dahil curious na bata, yung sinamama tumatawid na. Tapos ako tumigil para tingnan kung ano yung kumikintab na yon. Then may truck.
1: Uy.
0: May truck na dumaan mismo dun sa harap ko. Oh. Na parang almost nandun na sa other side si na mama. Tapos di ako naka ano, hindi ko nga napansin na kung gaano kalaki yung truck na dumaan. Basta ang naalala ko lang nun, yung nakita kong may kumikintab sa kalsada. Tapos
1: na-truck ka.
0: Tiningnan ko, parang curious ba? Tiningnan ko kung ano yun. Tapos di nagulat si na mama. Tapos after nun, siyempre yung mga nanay natin, pag mga ganyang instances talaga, no, lumalabas yung kanilang natural talent ng pagrarap. 10 words per second. So yun yung ano dun. And then, ang na-realize ko dun, kasi siyempre part din naman yung ano, yung sabi nga sa ating tanong ni Tol, ano yung na-realize mo sa ano na yun? Which is, yung quote ni ano, yung quote ni Tolkien, yung not all that glitters is gold.
1: Yeah.
0: And minsan nga yung mga bagay na kumikintab pa, yun pa yung makakapahamak sa atin.
1: Tama.
0: So yun yung ano, yun yung experience na yun yung pinakaunang pumasok sa isip ko na muntik na ako mapahamak dahil sa mga shiny

0: meetings.
1: Eh, ano pa? Meron pa ba?
0: Yun pa lang yung pumapasok sa isip ko.
1: Ah, okay. Mm-hmm. Sige, sige. Ito naman. Mm. Si, hello muna, batiin muna natin ang aking sister na nag-birthday kahapon, si Fe, na nasa mm-hmm. Bacolod din. Si Fati Perillo, thank you sa pag-react. Si Judith Guerrere Abad and si Marinela Legaspi Rempilio, hello po sa inyo, Ella. And of course, kay ate, sa iyong mami, thank you. Ayan, sa inyo pong pag-antabay. Okay. Eto. Mm-hmm. Wait lang. Asa na ba yun? Sabi ng sister ko, several times in different situations, nagiging cautious na ako every time may ganong case. And I tend to warn or share it with others to give them warning. Specific example ay yung online scam na nanghihingi ng pera sa GCash dahil madami ang nabibiktima nito ngayon. Be vigilant and ask God for discernment. Tama! Mm-hmm. Mm. And na reaction ng pinsan ko doon, sabi niya, maging mapanuri, huwag agad magtiwala.
0: Yes, oo. Lalo na kung may mga pangakong babayaran lang din daw sa katapusan.
1: Nako, kailan kayang katapusan mm-hmm. yan? Maraming katapusan, di ba? Pero kung kailan, yun ang hindi natin alam. Mm-hmm. O, di ba?
0: Yes. Anyway, so yan okay. Yung mga sumagot pa po ba, Ate Mel?
1: Wala na ako nakita. Sige po.
0: Shout out kay Jonathan Herrera Alcon na hello nag-react po sa ating Facebook Live.
1: Ayan. Ayan.
0: Kayo po ba, Ate Mel? Ano po ba ang inyong experience na magiging kasagutan nyo sa ating tanong ni Tol?
1: Habang nag-uusap tayo a while ago, sabi ko, ano kaya i-share ko dito kasi muntik na ako mapahamak.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi kaming mag-asawa, ano, mahilig kami sa adventure, ayan, mag-try ng mga di ba, yung trekking, mga ganyan, yung mga pagbago sa amin, we would like to explore yung lugar.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung isang conference namin sa Antipolo.
0: How recent is this?
1: Matagal na. Basta may mga anak na kami, di pa kami pupunta nito sa mission field.
0: Mm.
1: So, morning, pumunta kami sa may likod na part ng venue. Tapos may nakita kami mga bahay, magagandang bahay.
0: Mm.
1: Tapos sabi, maglakad-lakad anya tayo. O sige, lumabas kami doon sa bakod ng venue. Pumunta kami doon sa may mga bahay na area para maglakad-lakad.
0: Mm-hmm.
1: Not knowing na isa sa mga bahay doon may napakalaking aso.
0: Ah,
1: oo,
0: okay.
1: Na hindi ko napansin na kung nakatali ba siya or hindi. Tapos, hindi na namin napansin. Ngayon, naku, nagsimula na siyang magalit at lumabas siya ng kanilang gate. At kami ni Abel ay grabe yung takot namin at hinabol kami nung aso na yun. Dalawa nga yata ang aso yun. Tapos, so ngayon, tumakbo kami to save our lives. Tapos yung tinatakbuhan namin, alam mo yung sementadong kalsada. Tapos pababa siya. Yung bilis namin, ma-imagine mo yung bilis namin, Alvis. Tapos yung mga aso nasa may likod na namin, ready kaming sunggaban.
0: Buti hindi kayo gumulong.
1: Buti hindi talaga kami gumulong. Pero alam mo yung gravity mo, kasi nga pababa, tapos yung bilis mo pa ng takbo, imagine mo itsura namin. Hanggang buti na lang natakasan namin yung napakatatapag na yun at malalaking aso. Hindi po kami nahabol. Tapos, yun, hinawakan na talaga ako ni Abel sa kamay. Kasi syempre, mas mabilis siya tumakbo. Ayaw niya akong iwan. Syempre, asawa niya ako, umayo siya. Joke lang. Buti na lang natakasan namin yung mga malalaking aso na yun, Alvis. Imaginin mo yun. At baka na headline pa tayo doon. Dala, mag-asawa. Hinabol ng malalaking aso kasi nag-trespassing.
0: Pero buti na lang, hindi talaga kayo gumulong doon. Kasi kung gumulong kayo,
1: wala na.
0: Bukod sa mas nakakaya, mas madali pa kayo mga aso.
1: Nilapa na siguro kami ng mga yun.
0: Mas,
1: diba?
0: Mas mahirap
1: baka yun. Baka wala ng Ate Mel ngayon. Grabe talaga yun. So, walang nakaalam. Wala kaming kinwentohan ang nangyari yun.
0: Hindi niya sure kung may nakakita ba talaga o wala.
1: Wala. Wala talaga. Wala man lang. Wala silang kaklo-klo kung anong pinagdaanan namin.
0: Yun na daw yung exercise.
1: Yun talaga.
0: Nung so, umagang yun.
1: Ang lesson namin ay wag basta-basta.
0: Do not trespass.
1: Oo. Hindi naman kami nag-trespass. Dumaan, nakidaan lang naman kami. Kaya lang, umalis nga kami doon sa bakod. Diba? Yung mga bakod na yan, mahalaga yan. Protection natin parang yung mga ganon.
0: Napaka-importante talaga ng
1: mga
0: boundary,
1: bakod. Oh, mga boundaries.
0: Literally and figuratively.
1: Correct. Ano pa ba ang naalala ko? Meron pa ba? Siguro nung nasa mission field kami, kasi ang Papua New Guinea po is known sa mga riots. Alam mo yun?
0: Yes.
1: Yung mga tribal war.
0: Mm-hmm. Was there an instance na naka-witness po talaga kayo ng actual na gano'n na nangyayari?
1: Ayoko ma-witness. Pero may na-witness ako na isang carnapping. Mismo sa loob ng aming compound kung saan kami nakatira. And that was after nung kami ay nag-children's ministry. After nun yun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ano lang, the usual na ano na setting. Nag-ano na kami, nagpa-pack up na. Tapos may mga bumibisita, yung mga estudyante, naglalaro-laro. Doon lang sa park, sa car park area. Tapos bukas lang yung gate namin. May isa kaming kapatira na bumisita. Tapos dala niya yung kanyang pickup. Yung parang kagaya nung sasakyan ni Kuya Danny, yung may ano back. O open yung back. Tapos nako, nandoon yung senior pastor namin, yung mga estudyante, mga boys, tapos mga ladies, mga international students nandoon, nagkukwentuhan. Wala man lang kaming kaalam-alam na may mangyayaring carnapping. Biglang may pumasok from the outside na mga boys, may dalang baril.
0: Mm-hmm.
1: Tapos tinutukan yung driver na babae. Kinuha yung bag niya, hiningi yung susi, tapos kinuha yung bag in ano, marangkada palabas. Natulala talaga ako noon at natakot dahil doon sa first time ko makakita ng ganun talagang sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ako nakagalaw, Alvis, sa kinatatayuan ko.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila nag-ingay, quietly, ginawa nila yung ano nila, plano.
0: Mm-hmm.
1: Kahit yung mga boys namin, hindi wala silang nagawa. Pati yung pastor namin, walang nagawa. Pero ang maganda, kasi walang nasaktan. During that, walang naglaban or, alam mo yon, safe lang lahat. And later on, na-trace kung nasaan yung sasakyan and na-recover din sa wakas at the same. Parang good thing
0: even
1: na na-recover.
0: Yung, ano, even yung mga, ano tawag dito, yung gamit? Nung...
1: Yung phone, hindi ko lang alam, at yung pera, kasi may pera siya, sigurado doon. Pero yung car, at least, nabalik sa kanila. Iyon. So,
0: buti na lang is at least na recover pa yung mga ano, yung mga items. And at the same time, walang nasaktan.
1: Oh, walang, iyon talaga ang pinapasalamat ko, walang nasaktan.
0: Ano yung mga next paano ko ba to matanong? Starting from that point onward, ano pa po ba yung mga preemptive measures na ginawa nyo to prevent another incident like that from happening?
1: Pag meron ng like kaguluhan sa labas, ay hindi kami lumalabas ng bahay. Tapos lalo na may mga shooting na maririnig ka. Meron kaming spot sa bahay na doon lang kami to make sure na 'di ba kasi hindi mo alam eh, may mga ligaw na bala na pwedeng makapasok sa bahay niyo or through the roof. So doon lang instructed na kami ni Abel na doon dito tayo. Ito yung pinaka-safe na place ng bahay. So huwag kayong lalabas ng bahay. Yung mga ganon.
0: I see. So grabe pala talaga yung experience.
1: Medyo ano yun, traumatic yun sa akin. Lalo na yung carnapping na na-witness ko. Mm-hmm. Hindi ako kaagad nakakilos sa kinatatayo ang ko Alvis.
0: Pero I think yung mga instances like that is hindi din natin makokontrol yung unang magiging response natin. Kasi di ba may tinatawag nga tayong fight, flight, freeze, fawn,
1: yeah,
0: and something. Mas sa apat yun na F eh. So, may mga ibang tao na pag nasa ganong situation is talagang magki-kick in yung ano nila, yung fighter response. As in, sila yung magiging magde-defend talaga. And in some cases, may mga taong yung kahit gusto nilang tumakbo, pero hindi...
1: Wala silang lakas.
0: Parang hindi nila nakokontrol yung ano nila, yung mga legs nila na, uy, takbo. Parang hindi automatic or hindi agad magki-kick in yung ganong ano. Parang
1: iba dun sa mga aso eh. Iba. Talagang flight.
0: flight talaga. Yung ano yung...
1: Reaction. Automatic.
0: And at the same time, siguro kung ako din is nandun sa situation na yun, magiging iba din yung ano ko, yung magiging response ko.
1: Ano like, magiging response ko aso, kaya?
0: I mean, magiging pareho din yung response ko. Like, tatakbo din ako. Ganun. Pero alam nyo ba, Ate Mel, meron kaming, hindi ko alam kung nakilala nyo na tong taong to, hinahabol niya mismo yung mga aso.
1: Oh, wow!
0: Hindi ko alam kung kilala nyo. Pero feeling ko na nakilala nyo na tong ano na to, tong dating kabataan.
1: Kakaiba yan ah.
0: na young professional
1: na
0: ngayon.
1: Itago mo sa pangalang?
0: Oo. Itago natin sa pangalan. Ano na lang? Sounds like na lang.
1: Ah, sige, sige.
0: Yung kanyang pangalan is sounds like sounds like Alvis. Pero hindi ako.
1: Ah, okay. Ay, parang may clue na ako kung sino yan.
0: Itong kabataan na talaga.
1: Hindi ko kaiba siya.
0: Itong kabataan, hindi ko nga sure kung matatawag pang kabataan siya.
1: Kagurangan na siya.
0: Itong taong to, ito talagang ano niya, ang unique characteristic niya. Na hindi siya natatakot sa mga aso. Talagang matatag.
1: Grabe siya.
0: And ano ah, parang may instance talaga na nung una, tawa lang ako ng tao kasi nakakatawa naman talaga pag may nakilala kang taong ganun. Pero pag nakita mo na yung actual, na...
1: Nagulat ka?
0: Na, huy, ba't mo hinahabol yung mga... like, pinagkakahol-kahol, nagkakahol-kahol na yung mga aso sa paligid niya. Pero siya, as in, hinahabol niya yung mga aso. And at the same time, natatakot din yung mga aso sa kanya.
1: So,
0: kung wag yung gayahin mga ka-TNT ha. Mas delikado po yun kaysa
1: correct
0: sa ano.
1: Hindi po kayo skilled. Baka
0: yes,
1: skilled siya.
0: And iba din ang takbo ng isip.
1: Iba ang mindset niya.
0: Iba ang ano niya. So, huwag natin gayahin yun. Dahil baka kailanganin na turukan kayo ng anti-rabies. Kung
1: ganito kayo ng ganito. Kahaba ng needle.
0: So, sa mga ka-TNT natin, no, huwag tayong gumaya sa ginagawa niya. And hindi rin yun ideal na gawin. Pag may mga cases na gano'n. No. In fact, some people, di ko sure kung tama ito. Pag may mga ganyan na cases, it's better to stay put.
1: Mm-mm.
0: Na huwag kang tumakbo kasi mas magpupursu pa yung aso kung tumakbo ka.
1: Correct.
0: Kasi mapaperceive nung aso na, uy, may threat. Tumakbo siya.
1: Mm-mm.
0: So, mas magbibigay siya ng ano ng pursuit sa'yo.
1: Mm.
0: So,
1: yeah.
0: Yun. Mm-hmm.
1: Ayun, ako. Sige, mamaya ay ikokompleto mo ang pangalan ng sounds like na yan sa akin.
0: Yes,
1: ha?
0: Off air.
1: Oo, sabi ni Kuya June, lahat ng bagay may katapat. Yun daw ang ibig sabihin nun.
0: Ah,
1: yung sinabi ni Winnie na lambang pangpang may kahampang.
0: Mm-hmm.
1: Anong naintindihan mo doon?
0: Di ko sure kung tama ang aking pagkakaintindi.
1: Mm-hmm.
0: Pero siguro ano, parang kung tama man ang aking pagkakaintindi ng lahat ng bagay may katapat, siguro in some cases ng ating buhay, pag medyo ano tayo, pag medyo parang, uy, ay, malakas ako.
1: Okay.
0: Parang meron ding itatapat, meron ka rin katapat sa instance na yun ng buhay mo. Di ko lang sure kung ganun yung yung kung tama ang aking pagkakaintindi. So yun ang aking ano.
1: Ah, okay. Parang kung ano man yung mga dumadating sa buhay natin, na mga sitwasyon, parang even lang siya sa kung ano yung kakayanan mo.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun.
0: Hindi naman. Siguro kung medyo, parang ang na-imagine ko kasi doon, di ba may mga taong medyo, yung parang, magsilabasan kayo dyan, sino yung mga matatapang dyan? Tapos, pwedeng may lumabas talaga na mas matapang sa'yo.
1: Tama daw.
0: Yo, so kunwari, feeling mo, parang strong ka na. Someone out there is stronger than you. So,
1: ayun.
0: Mas may greater pa sa'yo.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: So, wag masyadong magtiwala sa sarili.
0: Yes.
1: Ganon. Kasi, may makakatapat ka din.
0: Mm-hmm.
1: Oo nga. Naku, may naalala akong isang tao na parang lahat yata, hinahamon niya. Nasa kabataan siya nun eh. Oo, yung, nako, ang lakas-lakas niyang, malakas-lakas ng boses, lakas-lakas ng, ng loob, na parang naghahamon, yung mga ganon, mm-hmm. Pero I believe one day nakahanap din siya ng katapat. Oo.
0: Minsan nga yung mga tao, yung mga asawa nila.
1: yun ang nagiging katapat.
0: Katapat nila.
1: Nako, bantay ka, Alvis. Baka ang katapat mo ay asawa mo, magiging asawa mo.
0: We'll see. Ay, di naman ako ganyan.
1: Ay, napakabait po ni Uncle Alvis.
0: Yes, ulitin niyo po yan.
1: Ay, uy, mag-isip pa tayo ng iba pa na mga pangyayari sa buhay na nalagay tayo sa panganib.
0: So far, yun pa lang ang aking near the... Ay, yung siya. Yung sa masbate.
1: Anong nangyari sa masbate?
0: Yung muntik na kaming mapahamak.
1: Oo. Oh.
0: Yung muntik nang tumaob yung bangka namin sa alanganing lugar ng karagatan. At buti lang nakasurvive kami.
1: Oh.
0: Ayun.
1: Ay, yung kinento mo nung isa.
0: Yes, yung isang araw. So, ang lesson naman doon?
1: Sige.
0: Ang dami-daming lesson.
1: sige.
0: Pero, safety first before,
1: adventure.
0: Aesthetic. Yan, alam natin na may mga... lugar, alam natin na may mga pagkakataon na pangmalakasan nga talaga yung mga picture na pwede nating makuha. Pero kung malalagay naman sa alanganin ng ating buhay, mas mabuti ng safe ka kaysa sa iilang hearts or likes lang naman yung makuha mo sa picture na yun. And at the same time, yan, joke lang. Mukhang may mga ma-offense sa akin. Pero yun lang yung masasabi ko. Huwag nating piliin yung aesthetic over our own safety.
1: Okay.
0: Yun na yun.
1: Okay. Sige. Naku, ano pa ba ang pwede nating ma-share? Nung bata pa ako, Alvis, gala ako eh. Like, sa mga pinsan ko, pupunta ako doon. Tapos kung ano-ano mga kailangan gawin. Gustong-gusto ko yon yung nag-i-stay ng ilang araw sa bahay ng mga pinsan namin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, meron silang parang maliit na river. Doon sila naglalaba.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yun? Diyan sa likod ng Mayon Volcano, yung Ligao area. Yan, alala ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, one time na maglalaba yung pinsan ko, di ba para makaano ka sa isang river na pwede mong mapaglaban, nilalagyan nila ng harang na bato para ma-contain mo yung tubig doon para hindi siya tuloy-tuloy, parang ganon. So hindi ko alam na malalim yung part na yon. Lumusong ba naman ako bigla? Tapos yung pinsan ko na naglalaba, hindi niya na ako nakita.
0: Aja.
1: Tapos, Nako, nagpanik talaga ako noon, Alvis, kasi hindi ko na naapakan yung ilalim.
0: Mm-hmm.
1: Na ano, hindi ko na siya naaabot. Tapos so hindi na ako nakakaahon. Alam mo, hindi ko alam, baka yun yung guardian angel ko. May humawak
0: may
1: sa ulo ko.
0: May nakita po ba kayong liwanag?
1: Wala. Wala. Hindi dumating sa pagkakita ko ng liwanag. May naramdaman ako na umangat sa ulo ko, Alvis. Sinawakan yung buho ko. Tapos, doon ako nakahingat at nakasigaw.
0: Mm.
1: Yung pinsan ko, walang kamalay-malay. Nandun na pala ako. Nalulunod na pala ako.
0: Abala kasi siya maggusot ng mga puti at deko.
1: Oo, tapos. Yan, nilakasan ko na lang yung loob ko na makapunta ako sa may mababaw na part.
0: Mm. So, hindi din po kayo, like walang tumulong sa'yo?
1: Wala. Wala. Ba't katawang-tawa? Oh!
0: Hulaan ko, pasimple lang po kayo naglakad, no? Para walang, para hindi...
1: Halata.
0: Para hindi halata. Muntik na kayo.
1: Nalulunod na. Muntik na pala malunod. Oo. Mm-hmm. Yung mga ganon. So, ang lesson learned, wag basta lalangoy sa hindi mo alam kung gaano siya kalalim. Mm-hmm. Kasi, difficult na malunod kita. Diba?
0: Yes,
1: oo,
0: yes.
1: Nagkakausuhan pa naman ngayon ng mga pagkalunod. Mm-hmm. Diba? Oo. So, yan.
0: And at the same time, no, pag kung gusto mo mang... lumusong sa tubig, eh, mas maganda pa rin na may kasama ka.
1: May kasama
0: para at least, eh, kung malagay man sa ganong sitwasyon yung ikaw, eh, at least may taong pwedeng tumulong sa'yo or makahingi ng tulong.
1: Correct.
0: Yun, kasi, ano tawag dyan? Baka liwanag na talaga yung makita mo the next thing around. So, ingat-ingat din tayo, ha, TNT.
1: Yes, yes, mm-hmm. Yes. Okay. So, yan. Meron pa ba kayong mga gustong i-share, mga ka-TNT? Or ikaw, Alvis, may gusto ka pa ba ihabol?
0: Yan. So far, yun lang naman ang aking mga pagkakataon na... Yun yung mga naaalala kong shareable. Last of this moment. Pero sa mga ka-TNT natin na nais pa, kung may nais pa yung i-share sa mga ka-TNT, no, pwede niyang i-text sa ating contact number 0998-843-0573 or sa ating Facebook Live, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre, mag-subscribe at mag-follow na rin kayo sa ating YouTube and Instagram accounts, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Ang ating online streaming naman ay bit.ly/thewayfm at ang ating messenger ay Kirian's Official GC.
1: Mm-hmm. Alright, 11:54 na po ng umaga at isang awitin pa rin po ang aming ibabahagi sa inyo sa mga nakaantabay sa radio at ilang mga paalala naman po sa ating pong FB Live at tumutok lamang po dahil meron pa tayong trending now talaga until 12:30 po tayo magkakasama dito po sa TNT or Lunch Break Cafe on air. Kasama niyo pa rin po ako si Mel at
0: siyempre, ang inyong cute na uncle, si Alvis Ray Aison.
1: Ayan, and sa technical side, nag-assist sa atin si Don Alfonso Apinado na gusto nating i-congratulate pala. Uy, huwag nating kakalimutan, mm-hmm. Alvis.
0: Mm-hmm.
1: Ang ating Don Alfonso Apinado ay nagsa-celebrate ng kanyang 10 taon na service sa FEBC Philippines. Mm-hmm. Congratulations, Kuya Jun, and many more years
0: Berger
1: with FEBC. Ito naman lituloy ang akin. O, sa akin na naman yan, ibabato, pabalik. We are so proud of you, Kuya Jun. God bless you po. And salamat sa inyong patuloy na paglilingkod sa FEBC Philippines at mm-hmm. sa Panginoon. Okay, mm-hmm. Eto na po para sa inyo.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Anging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang nangyaring school shooting kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 4 at mahigit 20 ang nasaktan. Ang naturang pamamaril po ay isinagawa umano ng 2 menor de edad na estudyante. Ayon sa mga report, sa hallway pa lang ng paaralan ay nagpaputok na ang mga suspect hanggang pumunta sa isang classroom at doon ay tuloy-tuloy na po ang pamamaril. Hinabol pa umano ng mga nasabing suspect ang ilan sa mga kaklase na nakatakbo. Agad namang nahuli sa loob ng paaralan ang isa sa mga suspect na isang grade 9 student na 14 na taong gulang at isang hot pursuit operation naman ay nahuli ang isa pang suspect na 15 taong gulang na grade 10 student. Nakuha sa 2 ang 9mm Glock at kalibre 38 ang baril. Ayon sa Philippine National Police, ang 9mm na ginamit ng isang 14-year-old na estudyante ay pag-aari ng kanyang tiyahin na isang police na naka-assign sa Police Regional Office 8. Ang naturang police o police ay nasa kustodiya na ng at iniimbestigahan na ng Regional Police Station kung saan na kung mapatunayan na hindi naging responsable sa pag-iingat ng kanyang baril, siya ay aharap sa kaukulang charges. Ang kalibre 38 naman na baril na ginamit ng isang 15 taong gulang na suspect ay na-trace ng PNP na pagmamayari ng isang security guard ng isang security agency sa Cebu City at inaalam pa kung kaninong security guard ito naka-issue. Lumabas din sa investigasyon na 40 na basyo ng bala ang na-recover sa paaralan. Bullying ang tinitingnang motibo ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. Dahil mga minor de edad, itinuturing na Children in Conflict with the Law or CICL ang mga bata. Isinailalim na ang mga estudyante sa questioning kasama ang kanilang mga magulang. Dinala na rin sila sa ospital para isailalim sa medical examination at paraffin test. Bago ang nasabing insidente, nag-post pa umano ang 2 suspect na may mga hawak na baril. Tinitingnan din kung may ginawa ba ang paaralan o sino mang responsable dahil dati manong nagpo-post na ang mga suspect na nagpapaputok ng baril na ayon sa mga otoridad ay kasama sa mga red flag bilang pahiwatig na kailangan ng i-monitor para maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Nagpahayag naman ang Department of Education tungkol sa nasabing pangyayari na lubos umano silang nababahala sa naturang sitwasyon na kinukonsidera nilang high alert situation. Nakipaugnayan na din umano sila sa mga otoridad para masiguro na ligtas ang mga estudyante at ang mga school premises nito. Nakipag-usap na din umano sila sa mga government agency para magpadala ng medical assistance at nararapat na psychosocial interventions sa mga apektadong learners at personnel. At narito naman po ang mga reaksyon ng ating mga netizens sa naturang sitwasyon o naturang pangyayari. Sabi ni Jaon, regarding sa social media posting, I think hindi na po sakop ng school ang pagpo-post ng mga bata sa social media. Hindi sila ang may authority na i-control ang mga pinopost ng student. Sabi naman ng isang netizen, values integration in every subject and discussions kampante ang parents and teachers. Hindi natin kilala ang generation ngayon. Madami na masyado ang nakaka-impluensya sa kanila, lalo na sa SOCMED. Filtration ng content and guidance talaga ng parents and teachers kailangan matindi. Kabataan, paano na ang kinabukasan? Sabi pa ng isang netizen, makokontrol mo ba yan? Kahit sino pa nakaupo sa pwesto, maiiwasan ba yan? Lokal na pamahalaan muna ang dapat sisisihin. May pa kana mga eskwelahan online class na lang, walay physical resumption of classes. Sabi pa, bakit ganito ang mga bata ngayon? Sobrang nakababahala. Sabi pa ng isang netizen, imagine kung gaano to kasakit sa mga magulang na namatayan. Sabi naman ni Ranel, ngayon nyo sabihin na mali si Senator Robin Padilla na ibaba yung edad ng pananagutan sa batas. Sabi naman ni M Logistics, ang masakit dito baka may mga gumaya. Hindi na natin alam ang takbo ng isip ng mga tao ngayon. Sabi ni Albert, sa tingin ko hindi yan bullying o hindi yan na-bully, sila ang bully. Nakakalungkot nga po ang nangyaring sitwasyon sa Tacloban City kung saan nga ay hanggang sa ngayon ay nagre-recover po sa trauma ang mga estudyante doon at sinuspende muna po ang klase sa araw na ito at maaaring mag-resume po ito bukas. Sinisika po natin na makausap mismo ang PIO ng Philippine National Police Regional Office 5 na si Mamalu Kalubakib, kaya lang medyo busy daw po siya sa ngayon. Kaya kasama ko muna si Alice. Ano nga ba i-address ko sa iyo? Ikaw ba ay nangarap din na maging isang polis? Sorry.
1: Artista po.
0: Ay, oh. Kasi hindi lahat ng mga matatapang kagaya mo ay nagpo-polis. Nag-artista din.
1: Pero anyway, hindi ko na-imagine yung sarili ko na maging police dati.
0: Ah, talaga?
1: Parang more on ano ako eh, mang nasa isip ko nun maging scientist, maging nag-experiment ng mga, yung mga ganun. Kasi parang pag sinabing police is kailangan eh physically strong ka.
0: Uh-oh.
1: Eh, bata pa lang, alam ko na hindi ako physically strong.
0: Sige, so, tayo lang yung, ano, natin
1: yun yung pumasok sa isip ko.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, oo. Naka-open naman yung ating Zoom link para mas makakuha tayo ng sa side, di ba? Ng mga otoridad. Hindi natin kailangang puntahan yung Tacloban, pero ang dami nating schools dito sa premises po, ano? Sa Legazpi, sa Daraga at sa buong probinsya ng Albay and Region 5. I believe this is a wake up call. Ano, Alvis?
1: Mm-hmm.
0: Para sa ating mga magulang, unang-una sa mga magulang na ano, i-monitor ang mga anak. Huwag na lang pabayaan na okay lang mga batang 'yan basta may cellphone sila, okay na 'yan. 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Plus, maganda rin yung comment ng isang netizen na i-check ano merong gagawin dapat ang mga teacher pagdating sa mga subjects, dapat i-incorporate yung mga values na
1: yes,
0: dapat na meron ang mga kabataan sa ngayon, kasi nga sabi ng mga netizens, as we have observed din, iba ang generation ngayon ng mga kabataan, iba ang behavior.
1: Mm-hmm.
0: Oo, plus ito din yung ating mga kapulisan otoridad ay patuloy na dapat hindi maging relax sa mga panahon na ito. Though, yan naman din talaga ang kanilang mithiin. Nung pagsisimula pa lang ng pasukan, Alvis, ay yan na ang inassure sa atin ng kapulisan that they will be visible sa mga institutions ng ating mga paaralan para masiguro na safe ang ating mga estudyante. Pero,
1: mm-hmm,
0: ito na nga ang nangyari. Sa palagay mo, bakit nangyari ang ganito?
1: Mm-hmm. So, madaming ano, no? Madaming mga allegations kung bakit daw nangyari yung incident na yun. Merong mga nagsasabi na it was about bullying.
0: Mm-hmm.
1: Meron din namang iba na nagsasabi na pwedeng may external influences kung bakit nagawa ng taong to o ng mga kabataang yun yung bagay na nagawa nila.
0: Yeah.
1: And at the same time, I think ako personally is hindi naman din siguro nila magagawa yun kung walang nag-u-joke.
0: Mm-mm.
1: Kung walang nag-encourage, pwedeng sila-sila lang din or pwedeng someone else entirely yung gumagawa ng ganong klaseng pang-uudyok dun sa mga kabataan. And at the same time, isa din sa na-observe ko ngayon sa mga younger generations is ito, forgive me and pardon me for saying this, especially kung ikaw ay miyembro ng mga nasa generation na yun. Pero isa sa napansin ko talaga na first-hand experience ko is that some of the younger generations, not all, parang sa self nakatingin.
0: Yeah.
1: Parang, paano na ako? Ano naman yung mararamdaman ko? Paano naman yung ganito? Ako.
0: Mm.
1: Which is, meron din namang mga kabilang sa ibang generation, yung ganun.
0: Opo.
1: Pero, iba kasi talaga yung, ano, yung younger generation ngayon.
0: Mm.
1: Hindi, paano ko ba siya ma-explain na mas, ano, na mas maunawaan ng ating mga TNT. It's more like, meron kasi akong na-experience just recently na I was about to correct this youth.
0: Mm-mm.
1: Pero, ang naging depensa nitong kabataan na to is, are you here to invalidate how I feel?
0: Oh.
1: Parang ganun yung naging response niya. Eh ako, hindi ko naman na... In the process of the correction na gagawin ko sana is there are chances na pwedeng ma-invalidate yung feelings niya because he might have taken things personally.
0: Oo.
1: So ako naman nung sinabi niya yun na are you here to invalidate my feelings? Sabi ko sa kanya
0: okay.
1: Ikaw ba, i-invalidate mo din ba yung feeling ng ibang tao for the sake of your emotions?
0: Mm.
1: For the sake na ma-preserve yung feelings mo or yung emotions mo.
0: Right.
1: Yun. Mm-hmm.
0: Nako, nagpapasalamat tayo, Alvis, dahil kahit papaano ay talagang napaka-busy ni Mama Lou at binigyan niya tayo ng opportunity ngayon para makausap natin siya regarding nga po dito sa nangyari na shooting incident sa school ng Tacloban. Hello po, Mama Lou, good afternoon and welcome po sa TNT, your Lunch Break Cafe on air. Hello, ma'am.
2: Afternoon po.
0: Yes, ma'am. Alam ko, busy-busy kayo, ma'am.
2: Yes, sobra. As in, halos lahat, yun ang focus natin ngayon.
0: Opo.
2: Same with the recommended actions na binigay sa atin ng National Headquarters. Actually, yeah, maraming binigay na mga dapat gagawin natin.
0: Mm.
2: At least 9 items po ang recommended actions ng Philippine National Police doon po sa nangyari sa Tacloban. So, ngayon po, nagkakaroon tayo ng comprehensive review of existing school security protocols and emergency response procedures.
0: Yes.
2: So, number one po yan ang gagawin natin.
0: Mm-mm.
2: And then, yung strengthen coordination between schools, local police stations, barangays, and local government units. Meron din po tayong increase. Actually, yung police visibility natin is naandyan na, and yung mga preventive patrols in areas surrounding schools,
0: yeah,
2: particularly during opening, dismissal, and major school activities.
0: Mm.
2: So kasama niyo po dyan yung mga PNP personnel. And then next will be encourage schools to implement threat assessment and early intervention programs for students exhibiting violent or concerning behavior.
0: Mm-mm.
2: So yan din po ang gagawin natin, plus we will intensify yung anti-violence, anti-bullying, and conflict resolution education programs within schools.
0: Okay.
2: Then we will provide regular security awareness and emergency preparedness training for students, teachers, and school personnel.
0: Mm-mm.
2: And then organize joint simulation exercises involving school police, emergency responders, and local authorities to improve crisis response capabilities. Then we will ensure swift investigation and appropriate legal action against individuals responsible for acts of violence within educational institution, and then foster a whole of community approach.
0: Mm-mm.
2: Where families, schools, law enforcement agencies, and community stakeholders collaborate to prevent youth violence and maintain a safe learning environment.
0: Opo.
2: So this is a nationwide action taken po ng Philippine National Police,
0: yeah,
2: na gagawin po natin starting today.
0: Today, effectively today. Opo.
2: Yes, ma'am. Opo.
0: Yes. Okay, ma'am. Ang isa po sa tinitingnan din na pagkukulang dito, like nagkausap din po tayo a while ago, early this morning, ay yung tinatawag na negligence, di ba po?
2: Yung
0: negligence doon sa lalong-lalo na sa part po ng pag-check ng mga gamit ng mga bata. Oo. So ano po ang pwede nating gawin pa para at least kahit papaano ay maiwasan na po yung nakakalusot na mga ganito?
2: Actually, ma'am, sa amin, kami na mga PNP members, we really give emphasis po doon sa mga anak namin na ang firearms is a deadly weapon.
0: Mm.
2: So, hindi po siya pwedeng dapat hawakan. And we try to teach them yung gun safety.
0: Mm.
2: Paano ba dapat gawin natin sa mga baril? Kayo, hindi kayo, kumbaga hindi kayo authorized na maghawak ng baril. Kami lang na mga law enforcer.
0: Mm.
2: So, tinuturuan po natin sila ng proper handgun procedure.
0: Mm-mm.
2: Na hindi po nila dapat paglaruan. Kasi most of the time, di ba, napaka-curious ng mga kabataan natin, ano ba yung barrels. So, tinuturuan natin yung tamang paggamit.
0: Yeah.
2: Na hindi po yan para sa mga bata, and sa mga ano lang po yan, para sa mga last resort lang, kung sakali.
0: Mm-hmm.
2: And then, sa part naman po ng mga kapulisan natin, na dapat ang baril po is palaging kasama po. Hindi yan iniiwan.
0: Yeah.
2: Or kumbaga dapat nasa safe place.
0: Opo.
2: Na alam nyo na hindi yan maaabot ng anybody.
0: Mm-mm.
2: Ikaw lang po ang nakakaalam kung saan po nakatago yung firearms.
0: Correct.
2: So, yun po somehow ang nakikita po natin.
0: Mm-mm.
2: And sa family, dyan po talaga nag-start ang pag-educate sa mga kabataan natin na hindi sila dapat maging mapagbully ba yung
0: yes.
2: yung 'di ba yung may mga bata kasi na akala mo sila na yung may-ari ng mundo hindi tinuturuan ng mga magulang. So basically po it's within the family pa rin ang usapan, yung personal safety ng lahat is dapat pinag-uusapan po sa buong family.
0: Yes. Ma'am, can you also give us clarity doon po sa tinatawag na high alert situation na dapat po na nababantayan ng mga magulang or ng mga teacher na nagpapakita na ng isang sitwasyon ng isang bata na pwedeng maging violente siya?
2: Kilala natin po ang behavior ng mga anak natin.
0: Mm.
2: So far, kung alam nyo na hindi siya madaling mapagsabihan, somehow ipa-consult na sa mga proper authority, mga may psychiatrist or sa mga guidance counselor ng school, kasi 'di ba lahat naman ng mga bata may kanya-kanyang behavior, may kanya-kanyang attitude.
0: Opo.
2: So may mga bata na masipag mang ano, masaya pag may umiiyak.
0: Oo nga.
2: Diba po? So, within the family pa rin, alam mo na ang dapat na i-address mo doon sa anak mo, ang hirap ni proper psychology ng bata, diba po?
0: Mm-mm.
2: Kung ano ang nakikita ng mga anak natin sa behavior ng magulang, yun din po ang naipapakita nila sa panlabas. Kasi kayo, naka-confine kayo sa loob ng bahay, kung ano nakikita nila, na alam nila, na ginagawa ng magulang, feeling nila tama yun.
0: Mm-mm.
2: So it's within the family pa rin or yung mga parents pa rin po ang dapat na nagpupukaw sa kanila ng magandang asal, proper behavior, yung attitude.
0: Mm-mm.
2: Yung pwede mo siyang maihalo sa marami.
0: Opo.
2: Na walang iiyak or walang nasasaktan.
0: Yes, ma'am. Oo. So, napakaganda po nung tinuran nyo dahil mga magulang, yeah, dapat kilala natin ang behavior ng ating mga anak. At kapag merong parang may lumalabas na kakaiba, dapat alert na tayo at pwedeng huwag pagalitan kundi kausapin ng maayos, di ba po, ang ating mga
2: yes.
0: anak.
2: Actually, sa panahon ngayon, ma'am, kulang na yung namamalo ng mga magulang. I think kulang na kasi ako mismo, pinaparealize ko sa kanila kung tama ba yung ginagawa nyo or kung kayo ang gagawa niyan, gusto nyo ba na gawin yan sa inyo?
0: Dama.
2: Samaw ganon. Kasi nung panahon ko, ako ay
0: laki
2: din sa palo. Kasi makulit din po ako. Siguro, sabi ko, kung hindi ako napalo noon ng parent ko, maging bully din talaga ako paglaki ko. But nevertheless, yung tatay ko siguro nakikita niya na makulit talaga ako. Napapalo ako lagi.
0: Oh, nakatulong talaga, ma'am. 'Di ba? Pero
2: natulong
0: ngayon,
2: nag-behave ako ngayon.
0: Oo. Pero kasi ngayon, ma'am, father, iba na. Yeah, iba na din po ang approach talaga sa mga bata ngayon. Bawal na mamalo sa school, hindi pwede nang napapalo ang mga estudyante.
2: Oo nga, dahil may 7610 protecting, may batas na nagpo-protect sa ating mga kabataan. Pero hindi rin basihan yun eh, para hindi mo paluin. Ako, yung namamalo din ako ng bata. Pero yung ano, yung talagang sagad na, yung hindi mo na talaga kayang sa mga ano, isang tingin lang or isang titik mo lang.
0: Correct.
2: Talagang kailangan mo namamalo, okay? Opo. May sugat ka na kahit kaunti.
0: Baka may tanong si Alvis sa inyo, madam.
2: Yes, Sir Alvis.
1: Yung question ko dito actually po, Ma'am Malu, is kung may isang lesson po na dapat matutunan yung ating community from this incident, ano po ba ito at bakit kailangan itong matutunan ng ating komunidad?
2: Kailangan na matutunan ng mga anak natin.
0: Mm-mm.
2: Or natin.
1: Natin po, the community as
2: natin
1: a whole
2: lahat.
1: Po. Opo.
2: Ano lang, be respectful lang. Or kung kumbaga magikang, alam nyo yung po and opo na, na we will start with a po and opo. That is already a sign of respect. Kumbaga kung alam mo ang gano'n na yung matanda

0: Respect begets respect. Ganun lang po yun.
1: Correct. Oh, ma'am, kumusta naman po ang pagpapatupad natin ng curfew sa mga barabarangay natin?
0: Sa curfew, I think yung mga, actually yung police natin, palagi naman silang nasa patrolling and sila yung nagko-caution din po sa mga kabataan na nakikita nila sa daan.
1: Oo.
0: Na, di ba, 10 o'clock na, kailangan nasa loob na kayo ng bahay. And lookout din po yan actually ng mga magulang. Kung alam nyo na oras na ng pagtulog, tawagin nyo na, kundi saraduhan nyo na lang, huwag na kayo pumasok, maghanap na kayo ng ibang bahay para doon kayo ay, doon kayo pakainin. Di ba po? Yung mga simpleng ganyan po na tinuturo natin sa mga anak natin, di syempre, pag alam nila pag 10 o'clock na, di uwian na, utulog na.
1: Oh, pag nahuli po, ano po ang mga ano, mga ano
0: sa parents pa rin po 'yan, ma'am.
1: Pag, okay.
0: 'Di ba? Pag mga minor, sa parents pa rin po
1: sa
0: 'yan.
1: Sa parents pa rin. Okay.
0: Oo,
1: oo,
0: oo. And ayaw natin na may mangyari po sa kanila na kakaiba, 'di ba?
1: Correct.
0: So far po sa amin sa ano sa PNP, we are tasked also to discuss din po sa mga school ngayon and sa mga susunod na mga araw yung mga ano po safety and security ng mga students, teachers and school personnel, plus yung Anti-Bullying Act of 2013. Kasama na din po yung Safe Spaces Act or yung Bawal Bastos Law. And then, awareness and prevention of terrorism and violent extremism, yung cybercrime prevention, and then yung anti-illegal drugs awareness na walang kamatayan. Ever since po na pumasok ko sa PNP, yun na po ang palagi naming dinis-discuss sa mga kabataan. Ewan ko ba, kasi hanggang ngayon, meron pa rin tayo ng ill effects of illegal drugs. Ano-ano yung mga penalties, ano-ano yung mga nagagawa ng droga sa family, hindi lang sa sarili natin, sa family, ano ang magiging future mo kung mag-engage ka sa illegal drugs.
1: Opo.
0: So, sama yun po, walang kamatayang anti-illegal drugs campaign ang ginagawa natin, lecture, symposium, seminar. Kahit at least paano yung preventive aspect nandun. So, nakakatulong din at least na mapukaw natin yung ating mga kabataan sa ganyang bawal pala, drugs pala to. So, hindi pala pwedeng pag nasa diskuhan yung mga inom-inom na yan na may nilalagay na something. O, di ba, nagiging aware ang mga kabataan natin. Plus, other crime prevention and public safety measure relevant po sa protection ng children and then sa buong kabuuan ng community natin.
1: Naku ma'am, napakabilis po ng oras natin. Unless may gusto po kayong ihabol na mga paalala at mga mensahe niyo po regarding po sa nangyaring ito na school shooting po sa Tacloban. Go ahead po ma'am.
0: Sa ngayon, ang masasabi ko na lang po sa mga parents, i-discourage na lang po natin ang mga kabataan na mag-engage sa mga online games. Lalo na po yung Roblox. Pag sinasabi mo na mawawala ng Roblox sa buong mundo, nag-hysterical ng mga bata. Sabi ko, I don't know with the Roblox kasi hindi naman ako naglalaro.
1: Opo.
0: Somehow, yung attitude, yung mga behavior sa mga kabataan natin is na naiingganyo na ng online games. So, try to prevent them as early as we can para balik natin ang mga kabataan sa pagbabasa ng libro. And then para mas matuto sila sa mga mathematics, 'di ba? Mathematics, sa English, sa Filipino, napakahina na ng mga kabataan natin sa mga Filipino, Tagalog, more on British accent and English. So turuan natin ang mga kabataan natin doon sa basic na ano ang nag-hone sa atin, ano ang bumuo sa atin para maging successful tayo ngayon. At least pwede nating i-share sa kanila na eto kami noon at effective naman yung formula na ginawa namin, kaya kami naging ngayong effective din na parents and a responsible individual.
1: Yes po, ma'am. Nako, thank you so much, Mama Lou, sa inyo pong time and sa mga naibahagi niyo po sa amin this morning. At napakabilis po ng action na ipinapatupad na po ngayon nationwide ng ating pong pamahalaan para maingatan po ang ating mga kabataan, especially sa mga school premises. Ingat po kayo, Mama Lou, and God bless you po.
0: Thank you po. Mabalos po.
2: Thank you, Mabalos.
1: Ayan. Ako, Alvis.

0: Mm-hmm. Ubus ng oras natin. Okay, siguro short lang na takeaway mo ngayon.
1: Yeah, so I think one of the things na kailangan talaga nating isa puso, no, is that it's a collaboration. Mm-mm. Sabi nga nung isang post na nakita ko, eh, di ba nga, it takes a village to raise a child. Pero if you take away that village,
0: yeah,
1: tapos ibigay mo lang yun sa ano, sa isang part ng community, like, mm-mm, yung teachers lang or yung parents lang, eh, there's a chance that that child will not grow. Like, yung parang hindi siya mag-grow ng maging
0: buo,
1: significant part,
0: yes,
1: ng community.
0: Mm-mm-mm.
1: So, kailangan talaga, it's a collaboration when we,
0: correct,
1: raise children.
0: Yes.
1: Yun.
0: Mm-hmm. Yan din sa akin, Alvis, kailangan natin ang bawat isa, ang bawat institusyon,
1: mm-hmm,
0: ng gobyerno, ng ating pamahalaan, ng komunidad, para po mag-raise tayo ng responsible na bata in the future ay magiging magandang parte ng community at productive ang kanyang magiging future at malaking tulong sa ating kinabukasan. Ako, yan, hindi, mm-hmm, nagbabago yung ating motto na ang ating mga kabataan ang pag-asa pa rin ng ating bayan. Kaya kailangan natin gawin ang mga mahalagang bagay po para sa kanila sa mga oras na ito. Well, kailangan natin magpaalam, Alvis.
1: Mm-hmm.
0: Overtime na tayo, hindi na tayo nakapag-pray. Can you, ano lang, short prayer lang tayo and then we say bye-bye.
1: Again, sige. So let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, that we humbly ask and pray and give thanks, Lord God, sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong palakasin ang mga magulang, ang mga teachers, and even ang mga kapulisan, Lord God, sa pangangalaga ng mga kabataan. We humbly ask and pray, O Lord, that may you extend your kingdom, Lord God, sa mga schools, campuses, Lord God. May you establish your kingdoms here so that maging evident din po, Lord God, ang inyong presensya sa mga institusyong ito. Lord, all of this, we humbly ask and pray and give thanks in Jesus' mighty name. Amen.
0: Amen. Ayan, congratulations daw sa iyo, Kuya Jun, sabi ni Pastor, mm-hmm, Annabella Gria. Salamat po sa pag-join nyo sa amin, mga ka-TNT, sa araw na ito ng Tuesday para po sa ating TNT, your Lunch Break Cafe on air. Susunod na po ang Chinese program. Thanks kay Don Alfonso sa technical side. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman si Alvis Ray Aison.
0: Ingat po. Bye-bye.
2: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon. Sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang maihahayag sa atin balang araw. Roma 8:18. Ako po si Angel Hernandez at naririto po ang aking kasaysayang patotoo.
1: Aba, Angel, tanghali na! Mabuti pantandang ni Kanato, tumitila ako pag ganitong oras upang maganap ng matuto ka. Pero ikaw, nakahilata ka pa riyan na tila pagod. Eh sa totoo lang wala ka namang ginawa kundi tumambay maghapon sa barkada mo.
2: Anong walang ginagawa? Carol, kahit ako'y tumatambay sa bilyaran ni Boying, may kita ako ron dahil ako ang tumatao sa bilyaran. Kaya kahit papano may pambili tayo ng bigas at tuyo. At yung sinasabi mo mga barkada ko, kahit papano naasahan ko sila. Nakakadilihensya ako kahit papano. Sa pangyosi ko at pamasahe, libre na ako.
1: Eh papaano na mga utang natin sa tindahan? Kasing taas na ni Junior ang lista natin.
2: Ay, hayaan mo ako na makikiusap kay Aling Milagring. Ako naman ang magbabayad.
1: Sasabihin nun, puro tayong pangako. Para do tayong politiko. Tapos napapakulang.
2: Sabi ko naman sa'yo, ako nang makikiusap. Ang gawin mo lang, ipagtimpla mo ako ng kape para makahigop naman ako ng mainit. Kahit kapig mainit lang ialmusal ko eh, okay na ako. Hindi ang init ng ulo mo ang gigising sa akin. Ipapalmusal mo.

0: Eh bakit nga ba hindi ka maghanap ng totoong trabaho? Hindi yung puro dilihensya ang inaatupag mo. Wala ka naman benefit na maaasahan dyan kapag naging senior ka na. Tingnan mo ako anak, senior na. Kahit papaano, may maaasahang pension ako sa gobyerno. Dahil ako ay retirado ng aming kumpanya. Kasi naman anak, pinag-aaral ka namin ng nanay mo. Pang-chichiks ang inatupag mo. Kaya ayan tuloy, nagkapamilya ka ng maaga.
1: Ayun nga tay, palaging nasa uli ang pagsisisi. Nakapag-asawa pa ako ng bungangera. Puro reklamo. Kesyo kulang ang inaabot kong pera. Alam naman niyang high school lang ang natapos ko eh. Pag-a-apply niya ako ng trabaho sa mga kumpanya, napapahiya lang ako.
0: Eh magkano ba ang hinihiram mong pera?
2: Huwag mo kasing iasa sa asawa mo lang ang lahat. Tanggapin mo na ang trabaho na inaalok sa'yo ng tita Fanny mo. Para naman may pantustos ka sa pagkain ng anak mo.
3: Alagain pa ang apon nyo, ma. Sino mag-aalaga? Kung iaasa ko kay Angel si Junior, ay nako, lalong di maghanap ng trabaho ang inutil kong asawa.
2: Kasi naman, Carol, yung kilig mo ang inuna mo kaysa sa pag-aaral mo. Naku, kung hindi ka nagpabuntis dyan sa pogi mong asawa, di sinsana nasa Amerika ka na. Kahit papaano, matutulungan ka ng papa mo doon. Tanggap ka naman ng asawa niyang Amerikana na doon ka tumira sa kanila.
3: Ayoko nga doon. Gagawin lang ang chimiaan ng Amerikanang yun. Ano ma, pahiramin mo ba ako ng pera? Kahit 2,000 lang.
2: Nako, apurado ka pa. Kunwari manghihiram ka, pero lista naman sa tubig.
3: Nako ma, sa inyo ata ako nagmana ng puro reklamo. Eh kung ayaw mo ng hiram, pahingin na lang ng 2,000 para mabayaran ko na yung mga pagkakautang ko sa tindahan.
2: Oh, 4,000 yan. Yung 2,000 para sa apo ko, kay Junior. Para kay Junior, hindi para pang sigarilyo ng asawa mo.
3: Oo naman, ma. Baka sapakin ko pa siya. Love you, ma. Basta, tandaan mo. Ma, sa mundong ito, tayo lang ang dalawang magkamuka at parehong malas sa pag-ibig.
2: Tumigil ka. Ikaw lang ang malas. Ako, may tinatanggap sa papa mo na dolyares. Ikaw, ano natatanggap mo sa asawa mo? Perwisyo, di ba? Kaya ikaw

0: Sabi ni Aling Milagring, nabayaran na doon ni Carol ang pagkakautang namin? Eh, saan naman kaya kukuha ng pera yung babaeng yun? Teka, baka naman may ginawang hindi magandang asawa kong ito ah. Mamaya pag uwi ko ng bahay, pipigain ko ng sitang babaeng ito. Mabuti na lang at may nasa agap akong issue sa babaeng ito. Nako! Pag totoo ito, umuwi na siya sa mama niyang iniwan ng mestisong kano. At sa akin si Junior ko.
1: Anong problema mo? At kanina ka pa siya nagmamaktol? Magpaka-civilize ka nga.
0: Inis na inis ako sa'yo. Alam mo ba yon?
1: Ngayon ko lang nalaman pero kanina hindi. Kaya nga ako nagtatanong eh. Teka, ano ba yun? Sabihin mo sa akin kung bakit ka nagmamaktol.
0: Tukol ito kay Robby. May nakakita sa inyo. Nag-uusap kayo sa isang restaurant. Ano yun? At saan ang galing ang perang ipinambayad mo sa mga utang natin? Tumanggap ka ng trabaho sa talent coordinator na yon? Kailan ipapalabas ang pelikula na yung sinalihan? Na puro penetration sa una hanggang sa ending ng pelikula. Grabe ka! Nagpakita ka ng katawan? Ako lang dapat ang makakita niyan! Ako lang!

0: Anghel, kamusta ka na?
1: Ikaw pala, Mang Robby. Pastor Robby po pala. Tuloy po kayo.
2: Nako, Pastor Robby. Magpatotoo ka nga po sa asawa kong ubod pala ng seloso.
1: Oo, inaamin ko. Asawa na kasi kita, Carol. At saka alam mo naman, noon pa man, nire-recruit ka ni Pastor Robby sa pelikula na ihilera ka sa mga bombastar ng pelikula. May nakakakita sa inyo sa restaurant kasi na nag-uusap kayo. Di ba gano'n naman sa restaurant? Nagkakapirmahan ng mga movie contract? At saka, kilala kayong talent coordinator ng mga malalas
0: mong Anghel. Sini. Pero salamat sa Panginoong Hesus at nakakilala ko at tunay na binago ko ng Panginoong Hesus. At ito rin ang gusto kong mangyari sa iyo, Anghel. Gaya ng ginawa ni Carol, tumanggap siya sa ating Panginoong Hesus. Sa itas kasi ng restaurant ang aming pinagdadausan ng Bible study at Sunday worship na rin. Sa misis kong Pastora Lydia, ang restaurant, isa itong ministry na pwede kaming mag-share sa mga tao ng gospel

nagpakita ako kay Pastor Robby sa mali ko pong hinala. Pero mas hiyang-hiya ako sa asawa kong si Carol. Dahil sa 5 taon namin pagsasama, ay meron pa pala ako madilim na kaisipan na gagawin ito ng asawa ko. Maling-mali ako. Kaya humingi ako ng tawad sa kanya. Imbis na magalit siya, tawa lang siya ng tawa at nagsabing, sino nga ba daw ang tatanggap sa kanya na producer na nagproproduce ng porno na ang katawan niya ay kaparador ng lapad. Ang sumunod na mapangyari ay tuluyan na akong dumadalo sa lahat ng gawain sa church. Hanggang sa makapag-aral sa mga Bible correspondents at maging misyonero. Purihin po ang Panginoong Jesus.

0: Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Roma 13:13.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Angel Hernandez ng Malate, Manila. Binigyang buhay ni na
0: A.G. Gabrillo,
2: Carlene de Guzman,
3: Renz Ortiz,
4: Rudette Bilbar Apolonio,
5: Roy Camo Gomez.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
6: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

Hello kaibigan, it's Tuesday and it's the 23rd of June 2026. Ito na po ang programang Music and Chat Recharged. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. Kumusta ang iyong afternoon? Sana you are doing fine kagaya namin. Nag-lunch na ba kayo or nagla-lunch pa lang? O nag-i-snack na sa mga oras na to? Ano naman ang iyong pinagkakabalahan ngayon guys? Ay samahan niyo lamang po kami for another edition of Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Siyempre, kasama niyo nga po ako si Mel at sa technical side ay nag-assist sa atin si Don Alfonso Apinado. Kaya sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Happy birthday din pala sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. Happy, happy birthday po. And pwede rin kayo magpaabot ng inyong mga shoutouts, song requests, and other messages. Sa ating po mga contact information, sa ating smart number ay 0998-843-0573. At sa FB po ay nakapost na rin ang ating pong program link ng Music and Chat Recharge. Dito po sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. And syempre sa YouTube and Instagram naman po ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Para sa mga nais sa inyo mas makarinig ng mas malinaw ng ating mga naka-lineup na song sa hapon na to, i-click nyo lamang po dahil nandyan na po yan sa ating program link. Or i-search nyo po ano ang ating online streaming site. Ang bit.ly/thewayfm. Sa atin naman po mga Carians na nasa Carians Official GC ay chat ka lang dyan, kaibigan. Kung wala ka pa, kasali dyan, let us know po and we will add you there. Medyo nakaranas ba kayo ng konting shaking kanina? Oo, nalaman natin na ito ay nasa magnitude 2 na naranasan dito sa may Tabaco City area. Napakahina pero naramdaman po natin dito sa Legazpi. At mabilisan lang naman yon. So, ingat-ingat lang. I think dalawang beses ba na yumanig? Oo, so ingat-ingat lang po tayo. Ano? At patuloy na mag-antabay sa mga updates din po. And of course, sa lagay ng panahon din na kung saan ay meron tayong bagyong Francisco na nagpapaulan po sa atin, ano? Kaya nagpapasalamat din naman tayo at hindi tayo affected nito. At may dala lang itong mga pag-uulan at thunderstorms. Ay, okay lang yan. Though, nasa ano lang naman ito eh, nasa karagatan ng Pilipinas. Let's pray na hindi na po ito mag-intensify at hindi na po magbago ng direksyon. Kasi pa northwest siya. So, hindi po siya tatama sa ating kalupaan. At ngayon naman na araw na ito, ilan po sa mga significant events sa ating kasaysayan, kaibigan? Yes, isa po dyan ay ang pag-establish ng Department of Tourism noong 1971. And local celebrations din po ito ng Araw ng Maynila. And ano pa ba ang mga significant events sa araw na ito? Baka meron kayong mga naalala din. Sige lang, tuloy lang po at patuloy tayo magsumikap na may maimarka sa kasaysayan. As we live for today, positibong mga ibibigay natin ano, na mga paalala at alaala sa mga susunod na henerasyon. Hindi mga negatibo, kundi positibo po at may mga matututunan na aral ang ating po mga susunod na henerasyon. Ano pa maabangan mo kaibigan dito sa Music and Chat Recharged? Walang iba, syempre nandyan din ang ating music trivia. Kikilalanin po natin ang grupong Over October. Isang local band naman. Syempre yan po ang ating mga fini-feature na sa ating music trivia. At papakinggan po natin ang isa sa kanilang mga songs na Ikot.
Abangan mo yan, kaibigan. And last na ngayon na pinag-uusapan natin, itong isa sa mga nakakahadlang sa happiness ng ating mga buhay. Abangan mo yan mamaya dahil napakahalaga nito, ano? Kasi syempre gusto natin na maging masaya, kaya minsan gumagawa tayo ng mga bagay na minsan hindi natin alam ay meron palang negatibong epekto sa buhay natin. Kaya kaibigan, abangan mo mamaya dahil meron na naman tayong tatalakayin at pag-uusapan. Short lang ito na pag-uusap patungkol sa yung need natin for approval. Syempre, parang gusto natin na approve tayo palagi. Kaya lang, isa din pala yan na happiness stealer. So mamaya yan, kaibigan, abangan mo. Short ng pag-uusapan natin sa ating free chat recharge. Meron pa rin tayong buy request and tunog Pinoy and song of the week for today or for this week. May prayer time pa rin at marami pang iba. So sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon.

Oras po natin is 1:47 na ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-aantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. For our program called Music and Chat Recharged for our Tuesday edition na nga. And hello sa iyo kaibigan. Sana ay patuloy ka na umantabay until 2:30 ng hapon. And batiin lang din muna natin ating mga kaibigan na nandirito na kanina pa. Ayan. Hi and good afternoon sa iyo kaibigan. Ayan si Valentine Nabata Osila. Kumusta ka Valentine? Thank you for joining us today. And hello sa family mo din ngayong hapon na ito. Sana ay patuloy kang umantabay sa lahat pa na ating mga program. Okay, sige lang. Tuloy lang sa pagpaabot na inyong mga messages, song requests, and shoutouts dahil until 2:30 tayo mag-i-enjoy together. At pag-uusapan na nga natin ang last na topic ano for today. Part ito ng yung mga bagay na dapat nating i-give up para tayo ay maging masaya. Ayan, itong need for others' approval. Sino ba naman ang ayaw niyan? Na, di ba, approve ka sa ibang tao. Or, of course, okay ka. Pero, meron din pala itong negatibong epekto. Ang palagi o constant natin na pagdi-desire na tayo ay approved sa iba, ay nakakapagod din. Ayun, kasi daw, ito ay pag constant natin itong dini-desire, ay nagkakaroon tayo ng burnout. And alam mo yon yung parang napapagod ka talaga. Dahil kung merong isang tao or dalawa na hindi ka-approve sa kanila, masyado na tayong nag-iisip. Ayan, nag-overthink na. At yung parang feeling pagod na pagod ka. Tapos, meron din pala itong epekto sa lower, paglo-lower ng ating self-esteem. Alam mo yun, yung pagtingin mo sa iyong sarili ay napakababa na. Kasi ang iniisip natin ay ano kaya kung okay ako? Ano kaya masasabi nila sa pananamit ko? Sa itsura ko? Yung mga ganon, tanggap kaya nila ang the way ako magsalita? Well, kapag tuloy-tuloy daw po yan ang ating nagiging kaisipan, nagkakaroon tayo ng mababang pagtingin sa ating mga sarili. Kasi binabase natin yung ating halaga sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao. At so, ang isang resulta nito ay kakaroon tayo ng emotional instability. Ayan, so napaka, wala tayong strong na paninindigan at emosyon para sa ating mga sarili at pagtingin sa ating mga sarili. So, paano natin babaguhin itong mga ganitong kaisipan? Kailangan pala natin mag-shift ng ating focus. I-cultivate po natin ang ating inner validation. I-practice mo ang iyong positive self-talk, ang iyong mga affirmations sa iyong sarili, and mindfulness na makabuild tayo ng strong sense of self-worth. Independent siya sa mga external praises ng tao or criticism man. Kung ito ay patuloy nating i-practice, makukultivate po natin yung inner validation na tinatawag. Yung alam mo sa kalooban mo na kahit ayaw sa'yo ng ibang tao, hindi ka nakakakuha ng validation sa kanila, okay lang kasi kilala mo kung sino ka. Higit na nakakakilala sa'yo ang iyong sarili. At syempre yung mga taong nagmamahal at totoong nagmamahal sa'yo. Yon ang titingnan mo, kaibigan. Tapos, mag-focus tayo sa mga objectives and passions that is aligned with your core values. Rather than doon sa pagsisik ng mga recognition ng society or ng mga kaibigan.
Mag-establish din ng boundaries. Give yourself permission to say no without guilt or make time for your own needs. So, importante na naseset natin yung ating mga personal boundaries. Para at least kahit pa paano, di ba, nag-guard natin yung ating mga sarili sa pupwedeng pang-abuso. Nawawalan na rin ng respeto yung ibang tao sa atin. Kasi through and through ng buhay natin, alam nila at kilala nila. So we have to give ourselves, mag-establish tayo ng boundaries. Kung kinakailangan magsabi ng no sa mga bagay-bagay na hinihingi sa'yo at kailangan mo manahimik lang muna, bakit hindi? Kasi ang pagsisik natin ng validation mula sa ibang tao ay ang nangyayari is yes na lang tayo ng yes. Pero alam natin na hindi natin mapiplease ang lahat, di ba? Minsan naabuso na tayo, hindi pa tayo nagre-reklamo. So guys, kailangan natin i-secure yung ating mga boundaries. So sana guys, mayroon kayong natutunan at napulot sa hapon na to sa ating pinag-uusapan. At sana ito ay makapagbigay sa atin ng enlightenment sa mga bagay na gusto natin na maging contributor sa ating kaligayahan at na-identify din natin yung mga hadlang dito. Gaya ng napag-usapan natin today, the need for others' approval or validation. Dito lamang po yan sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And I'm your friend Mel. It's 1:55 in the afternoon. Let's listen to more songs here. This one from Stars Go Dim, song called You Know Me Better. Higit sa kanino pa man, higit sa ating sarili. Si God ang mas nakakakilala sa atin at patuloy na nagpapahayag ng kanyang love sa iyo. Para sa iyo, kaibigan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Our time is 2:01 na ng hapon, kaibigan. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ito nga po ang programa na Music and Chat Recharge. Kasama niyo po ako si Mel at kami po ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbayla, Gaspe City. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito. At pwedeng-pwede ka pa rin magpaabot ng iyong mga messages, song requests, and other thanks or things tuloy. Messages, shoutouts, and of course, iba pang gusto niyo ipaabot sa amin. Ano nangyayari? Ang hina kasi po ng ating internet ngayon. Ay naku. Nalilito na, nalilito. Hello sa ating mga friend na siguro nag-i-snack na, nagme-merienda na sa mga oras na ito. Ano ang masiramon na merindalan tabi kang sa tuwing mga ka-music and chat recharge? Mm-hmm. Sabi, pag malipot-lipot ngaya, mauran-uran, pwede ang champorado. Pwede din ang lugaw. Sige lang, ano man po ang merienda ninyo? Basta't sama-sama lang din po tayo until 2:30 ng hapon. And syempre pa, we have more programs po hanggang mamay alas 7 ng gabi. Kaya tumuto ka lang dito, kaibigan, sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ayan, hello and magandang hapon muna sa ating mga kaibigan sa from Yeshua Covenant Church. Dahil sila ay talagang napakasisipag na sumama sa atin sa musika, pagsamba at iba pa. Na napapakinggan pag Sunday 6 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock ng umaga yan. Kaya abang-abangan nyo lamang po. Sige lang, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating program. And may batiin pa ba ako dito? Wait lang ha.

Uy, maganda hapon din pala sa ating mga kaibigan na patuloy na nagbabakasyon. Ikaw man ay college student or magka-college pa lang. Kasi ating mga high schoolers ay balik eskwela na. Uy guys, ingat-ingat lang tayo. Ano? Patuloy na maging maingat at mapagbantay sa ating mga sarili. Ito, in connection po ito sa nangyaring school shooting sa Tacloban City na ikinasawi ng halos ay 4 na mga estudyante at wounded yung about 20 plus. Kaya ano, ang ating mga kapulisan at school authorities at of course iba pang mga ahensya ng gobyerno, ang Department of Education ay patuloy na nagbabantay at patuloy na nagbibigay sa atin ng mga paalala para makaiwas tayo ano sa mga panganib na ganito. Always remember, may mga pamilya tayo na nagmamahal sa atin, may mga pamilya tayo na uuwian pa, naghihintay paghatid sa atin, tapos ina-expect nila tayo na makakauwi ng ligtas kapag uwian na.

0: Alright, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating by request. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ito na po para sa inyo.
1: Music and Chat Recharged by Request.

0: time natin is 2:18 na po ng hapon. And napakinggan nyo din ang isang napakagandang song, Take You Forever by Chris Lawrence. And ang isa din sa mga napakagagaling na Filipino singer, ayan, si... Kalimutan ko na pangalan niya. Ayan, si Denise Laurel. I Will Take You Forever. Dito po yan sa ating Tunog Pinoy. Music and Chat Recharged, FEBC Bicol. Care 104.3 The Way FM. Dito na tayo sa ating susunod naman na featured song of the week for this week. And this song ay second day na ngayon that we have been featuring. Ito ay isang song written to encourage us to surrender and trust God in our circumstances. Yung kanyang peace and of course yung kanyang love ay totoo. And sa mga hindi pa sa atin nakaka-experience nito, siguro ang buhay mo ay parang doesn't make sense. Kaibigan, kailangan mong hayaan si Jesus to rule over your situations and rule over your hearts. Upang ang iyong pinagdadaanan man siguro na mabigat na sitwasyon will make sense one day. And of course, ma-feel mo yung peace na nagmumula sa Kanya. Sometimes, kapag tayo ay dumadaan sa mga hurt and grief, parang ang hirap hanapin ng peace, ano? But it takes trusting the Lord in every peace ng ating mga pinagdadaanan. And makita natin yung Kanyang pagkilos. So guys, let's always remember din itong sinasabi sa Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Sa gitna ng mga magugulong sitwasyon na meron tayo within us, outside of us, ay merong payapang lugar. Yan ay sa ating mga puso na pwede nating maranasan kapag si Jesus ang nagre-reign dyan. Because He is the Prince of Peace. Kaya ito na kaibigan para sa iyo, our song called Rule from the group called Hillside para po sa ating featured song of the week for this week. Pakinggan mo to kaibigan para sa iyo.
1: Featured song of the week.

Let's pray now. Father, we thank you po sa hapon na ito for this wonderful opportunity that we can be together with our friends dito po sa Music and Chat Recharged. Lord, salamat sa mga paalala mong muli sa amin that kami po ay napakahalaga sa inyo, and you see us differently, Lord, from how the world see us or other people see us. Thank you even, Lord, sa mga nagsisik ngayon ng validation sa kanilang mga sarili, and nagsisik ng approval mula sa ibang tao.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

ilang mga pangyayari na ba ang tulad ng nangyari sa isang lugar na ito? Nagsimula lamang iyon sa hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Dahil ang mag-asawa ay nakatira sa bahay ng magulang ng lalaki, inakala ng babae na kinakampihan ng mga magulang nito ang kanyang anak. Ito daw ang dahilan kung bakit

0: madalas siyang sinasaktan ng kanyang asawa. Malakas daw ang kanyang loob dahil malapit siya sa kanyang mga magulang. Dahil sa hindi matanggap ito ng pamilya ng babae, pinagtangkaan nilang buhay ng ama ng lalaki. Isang araw, nang naglalakad ito ay bigla na lamang siyang hinarang ng kapatid ng babae. Isa itong matipunong lalaki at may hawak na patalim. Nagpambuno sila at dahil may sukbit ding patalim ang hinarang, ay walang kinahinatnan ng tagpong iyon kundi ang pagdanak ng dugo. Sa aklat ng Esdras, Kabanatang 5, Talatang 12, ay mababasa natin sa kasaysayan ng mga Israelita na napuot ang Diyos sa kanila. Ano ang naging bunga ng galit na ito ng Diyos sa bayang Israel?
1: Patuloy po nating lakbayin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Hanguin po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito. Sa aklat ni Isra, Kabanatang 5, simulan po natin sa unang talata hanggang sa ika-anim na kabanata, talatang 22. Nakita po natin sa nakaraang pag-aaral na tumigil sa paggawa ang mga taga-Jerusalem dahil sa hinadlangan sila ng kanilang mga kaaway. Sumula sila kay Haring Artaxerxes na nagpaparatang ng mga maling tungkol sa mga taga-Israel. At dahil sa mga maling paratang, nagsuri si Haring Artaxerxes at sangayon sa kasaysayan ay 3 beses silang naghimagsik laban sa kaharian ng Babylonia, kung kaya't winasak ni Nabucodonosor ang bayang ito. Subalit hindi nila inalam na mabuti ang mga pangyayari. Bagamat totoo na naghimagsik laban sa kaharian ng Babylonia, ang Huda ay hindi naman nila nakita ang kautusan na kailangang ayusin muli ang bayan ng Jerusalem. Ito ang panahon na nasiraan ng loob ang mga Israelita. Hindi lamang sila tumigil sa kanilang paggawa, kundi natukso rin sila na iwasan na ang lahat ng kanilang mga ginagawa. At inakala nilang ito ang pinakamabuting paraan upang malutas ang kanilang problema. Sa mga pagkakataong ito, hindi na nila kailangang takbuhan ang kanilang problema dahil sa sinugo ng Diyos ang mga propetang sina Hagay at Zacarias upang tumulong sa kanila. Makikita po natin ang kabuuan ng mga pangyayari pagsapit natin sa aklat ni Hagay, Zacarias at Nehemias. Ang mga aklat na ito ay nagsasabi ng tungkol sa mga pangyayari at makatutulong sa ating pag-aaral ang linalaman ng mga aklat na ito. Ngayon ay alamin naman po natin ang mga sumusunod na kaganapan sa aklat ng Isra. Sa 5 kabanata, 1 talata na ganito po ang sinasabi. Noon ang mga propetang sina Hagay at Zacarias na anak ni Ido ay nagsalita ng propesya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namumuno sa kanila. Ang dalawang ito ay tinawag ng Panginoon upang himukin ang mga tao na ipagpatuloy ang paggagawa ng templo. Alam ng dalawang ito na mayroong kautusan mula kay Haring Ciro ng Persya na kailangang itayong muli ang bayan ng Jerusalem at gayon din ang templo ng Diyos. At alam din nila na kalaoban ng Diyos ang kanilang gagawin ngayon at ngayon na ang panahon. Hindi magkatulad ng dalawang lalaking ito. Ang tanging pagkakahalintulad nila ay pareho silang mga tao ng Diyos. Iyan si Hagay. Kahit na sa mga kaliit-liit ang bagay, ay binibigyan niya ng pansin. Kapag siya ang nagsasalita, ay merong palaging kinalaman sa buong Jerusalem. Ang kaniyang mga pahayag ay hindi gaanong kilala sa kanilang panahon o marahil ay hanggang sa ating panahon ngayon. Malaki naman ang kaibahan ni Zacarias kung ang mga paa ni Hagay ay nasa lupa, nasa mga alapaap naman ang ulo ni Zacarias. Malaki at matatayog naman ang mga pangitain niya. Nangungusap naman siya sa puso ng mga tao. Ang mga lalaking ito na tinawag ng Panginoon ay nangungusap sa puso at espiritu ng mga tao. Makikita po natin sa ating pag-aaral na si Hagay ang itinuturing nilang pinuno. Ngunit pareho silang nakikiusap sa mga tao na ituloy ang pagpapatayo ng Jerusalem at gayon din ng templo. Sundan po natin ang mga pangyayari. Sa 2-3 talata ng Kabanatang 5, sa aklat sang-ayon kay Isra, nang magkagayoy tumindig si Zerubbabel na anak ni Shealtiel, at si Jesua na anak ni Hosadak, at sinimulang itayong muli ang bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at kasama nila ang mga propeta ng Diyos na tumulong sa kanila. Nang panahon ding iyon ay pumunta sa kanila si Tatenai, na tagapamahala sa lalawigan sa kabila ng ilog, at si Tarbusnai at ang kanilang mga kasama, at sinabi sa kanila ang ganito, "Sino ang nagbigay sa inyo ng utos upang itayo ang bahay na ito?" Nang magpatuloy ang kanilang paggawa, nalaman ng kanilang mga kaaway, kung ating titignan ang kanilang tugon, ay parang hindi talaga isang kasagutan. Subalit kung susuriin natin, si Tatenai ay isang kaaway. Sila ay mga tao ng sanglibutan at hindi na nila itatapo ng perlas sa mga baboy. Maunawaan kaya ng kanilang mga kaaway kung sasabihin nila na ang Diyos ang nagsabi sa kanila na muling itatayo ang bayang ito? Sinasabi sa aklat ng mga awit sa kabanatang 25, talatang 14 ang ganito, "Ang tipan ng Panginoon ay para sa kaniyang mga kaibigan at wala na siyang iba pang pagsasabihan ng kaniyang mga tipan." Sa aklat naman ng unang Korinto sa 2 kabanata, talatang 14 ay ganito naman po ang sinasabi, "Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon maunawaan, sapagkat ang mga iyon ay maunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu." Sa katotohanan, sumagot sila sa pamamagitan ng katanungan. Basahin po natin ang nasusulat sa 4 na talata. Kanilang tinanong din sila ng ganito, "Ano-ano ang mga pangalan ng mga taong gumagawa ng bahay na ito?" Ang ibig sabihin ay hindi sila dapat sumagot at kahit ano sa kanila sapagkat wala silang pakialam sa kanilang mga ginagawa. Ang ganitong uri ng mga sagot ay maaaring magdulot ng gulo. Subalit pansinin po natin ang mga susunod na pangyayari. Sa 5 talata ay ganito po ang sinabi, "Ngunit ang mata ng kanilang Diyos ay nakatingin sa matatanda ng mga Hudyo, at sila'y hindi nila napatigil. Si isang ulat ay makarating kay Dario at ang sagot ay maibalik sa pamamagitan ng sulat tungkol doon." Ang isang napakagandang bagay dito ay maasahan natin na ang mga mata ng Panginoon ay palaging nakatanaw sa kaniyang mga anak. Kung kaya't muli silang nagpadala ng liham sa hari at sa pagkakataong ito, si Dario na ang hari. Marahil ay 7 taon ang lumipas sa mga pagkakataong ito. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 at 7 talata. "Ang sipi na ipinadala ni Tatenai na tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog at si Tarbusnai at ang kanyang mga kasamang tagapamahala na nasa lalawigan sa kabila ng ilog kay Haring Dario. Sila'y nagpadala sa kanya ng ulat na kinasusulatan ng sumusunod kay Dario na hari buong kapayapaan. Ito ay isang liham para sa hari na galing sa mga kaaway sapagkat ganito po ang sinabi sa 8 talata. Dapat malaman ng hari na kami ay pumunta sa lalawigan ng Huda sa bahay ng dakilang Diyos. Ito'y itinayo na may malalaking bato at ang mga kahoy ay inilapat sa mga pader. Ang gawaing ito ay masikap na nagpatuloy at sumusulong sa kanilang mga kamay. At tulad ng ating nakita, ito ang nilalaman ng kanilang liham. Hindi kami nagtitiktik sa kanila at hindi rin nila kami mga kaaway. Nagkataon lamang na napadaan kami sa kanilang ginagawa at ito ang aming nakita." Ganito po ang sinabi sa 9 at 10 talata. "Nang magkagayoy, tinanong namin ang matatandang iyon at sinabi sa kanila ang ganito, 'Sino ang nagbigay sa inyo ng utos upang itayo at tapusin ang gusaling ito?' Tinanong din naman sa kanila ang kanilang mga pangalan.
2: para sa iyong kaalaman upang aming maisulat ang mga pangalan ng mga tao na nangunguna sa kanila. At nabanggit din dito ang pangalan nila Haggai at Zacarias. Ganito naman po ang nasusulat sa talatang 11. Ganito ang sagot nila sa amin, kami ay mga lingkod ng Diyos ng langit at ng lupa, at muli naming itatayo ang bahay na itinayo. Maraming taon na ang nakararaan na itinayo at tinapos ng isang dakilang hari ng Israel. Dito ay sinabi nila ang tungkol sa kasaysayan ng Israel na naganap 70 taon na ang nakararaan. Sa talatang 12 at 13, ganito po naman ang sinabi. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng langit, kanyang ibinigay sila sa kamay ni Nabucodonosor, na hari ng Babylonia, na kaldyo na siyang gumiba ng bahay na ito at din nila ang mga mamamayan sa Babylonia. Ngunit sa unang taon ni Ciro, na hari ng Babylonia, gumawa ng utos si Haring Ciro na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos. Nagbigay sila ng patunay na inyutos nga ni Haring Ciro ang pagpapatayo ng templo. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 14 at 15. Ang mga kagamitang ginto at pilak sa bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at dinala sa loob ng templo ng Babylonia ni Haring Ciro at ibinigay kay Sherbazar na siya namang ginawang tagapamahala. At sinabi ng hari sa kanya, kunin mo ang mga kagamitang ito, humayo ka at ilagay mo sa templo na nasa Jerusalem at hayaan mong itayong muli ang bahay ng Diyos sa lugar na iyon. At natapos ang liham sa pamamagitan ng isang kahilingan. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 17 ng 15 kabanata sa aklat ng Isra. Dahil dito, kung inaakalang mabuti ng hari, magsagawa nga ng pagsasaliksik sa aklatan ng kaharian na nasa Babylonia upang makita kung merong utos na pinalabas si Haring Ciro na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos Jerusalem at ipasabi sa amin ng hari ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Hindi naniniwala ang mga kaaway na naglagay ng kautusan si Ciro na muling itayo ang Jerusalem at ang templo. Subalit sinasabi ng liham nila na galing kay Ciro ang kautusan ng kanilang pagpapatayo. Naniniwala ang kanilang mga kaaway na walang kautusang lumabas na nanggaling kay Ciro. At ang mga taong ito ay gumagawa na para sa kanilang sarili lamang. Marami ang nangyari tungkol sa kinalalagyan at katayuan ng mga anak ng Diyos. Ang dalawang ito ay magkaiba. Tungkol sa kanilang kinalalagyan, ang mga Hudyo ay nasa lugar kung saan doon nais ng Diyos para sa kanila. Ang kautusan para sa kanila na ginawa ni Ciro na kailangan silang bumalik sa lupain ay mula sa Diyos. Ang mga taong ito ay nasa tamang kinalalagyan. Gayunpaman, tungkol sa kanilang mga kalagayan ay hindi mabuti. Mahina ang kanilang mga kalooban. Nais na nilang iwanan ang gawaing ito. Kung kaya't tumawag ang Diyos ng dalawang propeta upang palakasin ang kanilang loob. Sa ating panahon, tela hindi na naunawaan ng mga tao ang kanilang kinalalagyan at ang kanilang kalagayan. Kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, ang iyong kinalalagyan ay mabuti. Subalit papaano naman ang iyong kalagayan? Ikaw ba ay isang Kristiyano? Ikaw ba ay kay Kristo? Ngunit nais mo nang umalis sa iyong kaugnayan sa Kanya? Nais mo na bang umalis sa ipinagagawa niya sa iyo? Kung ito ang iyong mga nararamdaman, kaibigan, bagamat nasa tama kang kinalalagyan, ay hindi naman mabuti ang iyong kalagayan. Ito ang nangyayari sa mga Hudyo sa aklat ng Isra. Ang pinakamagandang bagay dito na makikita natin na ang Diyos ay kasama nila at ang kaniyang kalaoban ay kailangang maganap. Makikita din po natin ngayon na mayroon silang natagpuan. Ito ang mga pagkakataon na sana ay nananahimik na lamang ang mga kaaway. Tignan po natin ang susunod na mga pangyayari. sa 6 na kabanata, 1 talata, ganito po ang sinabi. Nang magkagayoy nag-utos si Haring Dario at gumawa ng pagsasaliksik sa Babylonia sa bahay ng mga aklat na kinalalagyan ng mga kasulatan. Nagsimula ng magsaliksik sina Haring Dario. Sa 2 talata hanggang 5 ay ganito po naman ang sinabi. Sa Ekbatanasa, palasyong nasa lalawigan ng Media, isang balumbon ang natagpuan na dooy nakasulat ang ganito, isang tala. Nang unang taon ni Haring Ciro, si Haring Ciro ay nagbigay ng utos tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem. Hayaang muling maitayo ang bahay, ang lugar na kanilang pinag-aalayan ng mga handog at dinadala ang handog na sinusunog. Ang taas nito ay magiging 60 siko at ang luwang nito'y 60 siko. Gayon din ang mga kagamitang ginto at tilak ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at dinala sa Babylonia, na isauli at ibalik sa templo na nasa Jerusalem, bawat isa'y sa kanyang lugar at ilagay mo ang mga iyon sa bahay ng Diyos. Ang lahat ay nakatala dito. Ang lahat ng ito ay nabasa ni Haring Dario. Hindi na sana nalaman ang mga ito kung nanahimik na lamang sila. Ito naman ang mensahe ni Haring Dario kina Titani. Sa 6 at 7 talata ng 6 na kabanata sa aklat ng Isra. Kaya't ngayon, Titanai, na tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog, si Tarbusnai at ang inyong mga kasamang tagapamahala na nasa mga lalawigan sa kabila ng ilog, lumayo kayo. Hayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Hayaan ninyong muling itayo ang tagapamahala ng mga Hudyo at ng matatanda ng mga Hudyo ang bahay na ito ng Diyos sa lugar na ito. Si Tetanhi ay isang tao na mayroong mataas na katungkulan na inaakala niya na kaya niyang ipatigil ang pagpapatayo ng templo sa Jerusalem. Subalit nang makita ito ni Dario, nakita niya na ito ay isang kautusan ng Medes at ng Persya at hindi ito maaring palitan. Nagbigay pa siya ng kautusan kaugnay nito. Sa 8 talata, ganito po ang sinasabi. Bukod dito'y gumagawa ako ng utos kung ano ang inyong gagawin sa matatandang ito ng mga Hudyo para sa muling pagtatayo ng bahay na ito ng Diyos. Ang magugugol ay ibigay ng buo sa mga taong ito at walang pagkakaantala mula sa kinita ng kaharian, mula sa buwis ng lalawigan sa kabila ng ilog. Sinabi niya na huwag hahadlangan ang mga taong gumagawa. Kailangan pa nilang tumulong sa kanilang gawain. Ang kanilang malilikom na mga buwis ay hindi na nila ipadadala sa kabila ng ilog kung nasaan ang Persya, subalit ibibigay nila ang kanilang mga nililikom na mga buwis at ibigay ito sa mga tao sa Jerusalem na magiging tulong sa kanilang mga ginagawa. Ginamit ng Diyos ang galit ng tao upang mapapurihan siya. Sa kabanatang 6, talatang 9 at 10 sa aklat ng Isra ay ganito po naman ang nasusulat. At anumang kailangan, mga batang toro o mga tupa o mga kordero para sa mga handog na sinusunog para sa Diyos ng langit, trigo, asin, alak o langis, ayon sa kailangan ng pari na nasa Jerusalem, ay patuloy ninyong ibigay sa kanila araw-araw, upang sila'y makapaghandog ng mga alay na kalugod-lugod sa Diyos ng langit at idalangin kung buhay ang hari at ang kaniyang mga anak. Ito ay isang napakagandang kautusan. Nag-utos din siya ng kaparusahan sa sino mang hahadlang sa gawaing ito. Sa aklat ng Isra, 6:11 ay ganito po ang sinasabi. Gayon din, ako'y gumagawa ng utos na sino mang bumago sa kautusang ito, isang biga ang huhugutin sa kaniyang bahay at siya'y tutuhugin doon at ang kaniyang bahay ay magiging tambakan ng dumi. Sa mga pagkakataong ito, ay mabuti pong basahin ang mga aklat ng Hagay at Zacarias, sapagkat sa pagkakataong ito sila ay nasa napakagandang panahon ng kanilang pakikipagdigmaan at sila ang nagwawagi, sapagkat kasama nila ang Diyos. Basahin po natin ang nasusulat sa 14 na talata. Ang matatanda ng mga Hudyo ay nagtayo at umunlad sa pamamagitan ng ginagawang propesya ni Hagay na propeta at ni Zacarias na anak ni Ido. Natapos nilang pagtatayo sa utos ng Diyos ng Israel at ang mga utos ni Nasiro, Dario Artaxerxes na hari ng Persya. Natapos ang pagtatayo ng templo sa ilalim ng pakiusap ni Hagay at ni Zacarias. Sa talatang 15 at 16, ganito po naman ang sinasabi. Ang bahay na ito ay nayari ng 3rd araw ng buwan ng Adar, ng 6th na taon ng paghahari ni Haring Dario. At ang mga anak ni Israel, ang mga pari, mga Levita at iba pa sa mga bumalik na bihag ay nagdiwang na may galak sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos. Pansinin po natin na nabanggit dito ang mga anak ni Israel at ang iba pa sa mga bumalik na bihag. Ano po kaya ang kahulugan nito? Hindi lamang mga taga-Huda ang bumalik para magtrabaho, kundi pati na ang mga taga-Israel na mga taga-Benjamin. Kasama sila sa pagdiriwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos, bahagi rin sila ng gawain. Ang 17th talata, sila'y naghandog sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos ng 100 toro, 200 lalaking tupa, 400 kordero at bilang handog pangkasalanan para sa buong Israel 12 kambing na lalaki ayon sa bilang ng mga lipi ng Israel. Para kanino kaya ang handog pangkasalanan? Para ito sa buong Israel. Tangi ang mga taga-Huda at mga taga-Benjamin lamang ba ang bumalik sa lupain? Hindi po. Meron ding galing sa ibang tribo. Merong 12 lalaking kambing ayon ito sa bilang ng lipi ng Israel. Sa talatang 19 hanggang 22. Nang 14th araw ng unang buwan, ang mga bumalik na bihag ay nanghilin ng Paskwa, sapagkat ang mga hari at mga Levita ay magkakasamang naglinis ng kanilang sarili. Silang lahat ay malilinis. Ito ay kinain ng mga anak ni Israel na bumalik mula sa pagkakabihag, at gayon din ng bawat isa na sumama sa kanila at inihiwalay ang sarili sa karumihan ng mga bansa ng lupain upang sumamba sa Panginoon ang Diyos ng Israel. At kanilang isinagawa ng may kagalakan ang kapistahan ng tinapay na walang pagpampaalsa sa loob ng 7 araw. Pinasaya sila ng Panginoon at ikiniling sa kanilang puso ang Haring Assyria, kaya't kanyang tinulungan sila sa paggawa ng bahay ng Diyos, ang Diyos ng Israel. Pagkatapos ng 5 linggo ng pagtatalaga ng templo, na isagawa ang Paskwa. Nangungusap ang Paskwa sa kamatayan ni Kristo. Siya ang inihandog para sa atin. Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan, upang tayo ay makalaya sa ating mga kasalanan. Hindi na natin kailangan ang mga handog na papatayin at susunugin sa panahong ito. Ibinigay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Ang kailangan na lamang nating gawin ay ang manalig sa kanya. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang Banal na Espiritu ang patuloy na gumagabay at nagtuturo sa amin. Sa mga may dinaramdam, sa mga may sakit, marahil na roon sila sa loob ng kanilang mga tahanan o marahil sa paggamutan, nawawalan sila ng pag-asa, nanlulupaypay, nanlalamig ang kanilang pananampalataya. Subalit, Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos. Naniniwala kami, Ikaw ay buhay, Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos ngayon, at Ikaw ang Diyos magpakailanman. Panginoon, unatin mo po ang iyong 2 mga kamay Hipuin mo, Panginoon Diyos, ang kanilang katawan. Bigyan mo po ng lunas ang kanilang mga karamdaman. Dakilang Ama, dinadalangin po namin ang aming bayan sa oras na ito. Nakikita mo ang kalagayan, Panginoong Diyos, at ng mga pangangailangan. Kami po ay umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat, idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Napakagandang araw na lika ng ating Panginoon. Sana kayo ay tuyo. Kayo man ay naulanan. At kung kayo naman ay naiinitan, sana ay makahanap kayo ng refreshment. Ito po ang araw na lika ng ating Panginoon. Walang kapalit ang bawat araw na binibigay niya para sa atin. Papuri Radio Show Tuesday Edition time na. Kaya, here we go. Shout out muna sa ating mga tagapakinig sa Care 104.3 The Way FM. Ang lahat po ng mga awiting marinig nyo sa araw na ito ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre sa inyong paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, at marami pa pong iba. Yan, at kung gusto nyo pong marinig kami, ang lahat ng programa ng 702DZAS, at gusto nyong kapiling yan habang kayo ay nagda-drive or kayo nag-aaral, pwede po, i-download nyo lamang po. Basta dala nyo yung mobile phone, download nyo lamang po ang 702DZAS mobile app sa inyong paboritong app store or play store. At nandyan lamang, kung hindi nyo po mahanap, ay bisitahin po ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio, para sa QR code. Alright! Last week po, finiture natin ang Papuri 16. Yan po ay nirelease noong 1998. Sinundan siyempre ng Papuri 17. Yan po. Naalala ko ito eh. Tandang-tanda ko pa si Kuya Kaloy. Kinausap ako ang ating presidente nung time na yon, Pastor Carlos Peña. Sabi niya, Junji, pwede bang yung susunod na Papuri, eh yung something naman na pwedeng masayawan at mapalapakan, meaning habang nagpupuri, napapasayaw, napapalapak, napapataas ang kamay. Pwede bang ganun? So nanawagan po tayo na lahat po ng sasali ay upbeat songs at mga awiting pagpupugay sa ating Panginoon. At naku, overwhelming, if not mistaken, over 300 entries po ang natanggap natin. At ang ating pong napili ay, if I'm not mistaken, parang 12 lamang or 10 lamang. Kaya nako, very privileged yung mga napiling mga awitin. At ito po yung mga awiting ito. Ito po ay Papuri 17. Ang pamagat po nito ay Diwang. Yan. Bakit ba Diwang? Kasi po ito ay short for pagdiriwang. At ito ay short din for diwa ng pagdiriwang. Kaya Diwang. Yan. Alam nyo naman, mahilig tayo sa mga play of words. Ito po ay na-release noong 1999. Simulan natin sa unang awitin. Tunay nga, likang awitin ni Jonathan Manalo Arreglo at inawit ni Mon Faustino. Naalala ko nung concert at pinerform ito ni Mon Faustino kasama ang Maneuvers. Yan, yan po ay sa UP Theater. Kung may video po kayo noon, naku, mamatamisin po namin. Gusto namin mapanood muli. Ito po ay 1999. Ano kaya mga itsura natin yun? Siyempre, yung theme song ng Diwang, dalawa po ang theme song actually. Ito po yung parang overture. Ito po ay instrumental, mga snippets, lika po ng inyong lingkod. Susundan ng Wala ng Iba. Lani Makaraig po ang composer, inawit ni Lala Directo de Rueda. Ito ay naganap. Likang awitin ni Dennis Asuncion, inawit ni Mon Espia, if I'm not mistaken. Siya rin po ang nag-areglo nito at ng gitara at lahat. Yan, maraming salamat, Brother Mon. Yan lang po muna aming patikim from the Papuri 17 Diwang 1999 album ng Papuri. At matapos niyan, kung meron pang oras, magsisingi tayo ng ilang awitin from our catalog ng Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Unang Kronika, 21:11.
1: Papuri!
2: I hear you loud and clear.
1: Papuri! With Junji Marcello.
3: Hey, I love your music, man.
4: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
5: I listen to it all the time.
2: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You play the best music.
1: Papuri! With Junji Marcello.
8: Nagpapatuloy po ang napakagandang mga awitin ng Papuri 17, Diwang, na release noong 1999. Muli po, ang Diwang ay short for Diwa ng Pagdiriwang, kaya Diwang. Yes, at ito po ay pangalawa namang naiproduce ko under the administration na ako po'y naatasan.

Diyan gagamit at gagalaw ang ating Panginoon sa iyong buhay. Kaya, yan po, produkto nga, Papuri 16 at ngayon naman ang Papuri 17. Tuloy-tuloy na tayo. At muli, mga kagapay natin sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, ay sabayan niyo po kami. Sa mga awiting ito, tayo tumayo at tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Awitin ni Pastor Bong Hermosa. Maaari naman, ito ay areglo ni Mark Lopez. Napakagandang areglo. At inawit ni Chay Alegarbes. Siya rin po ang nag-backing vocals dito kasama kami. Medyo may crowd ka dito sa dulo. Medyo nakikanta kami sa likod. Yan. Kaya simulan mo na. Yes, hindi ko po sinasabing simulan natin. Ito po yung title ng awitin. Likang awitin po yan ni Henry Gasser. At inawit po ni Samantha Chavez. At ito po ay areglo pa rin ni Mark Lopez. Halatang halata. Likang awitin ni Laverne Ducot. Areglo ni Jimmy Anteporda. At inawit ni Jay Marquez. Backing vocals with Liza Del Valle. Yan. Naalala ko ito, ni-record namin sa Shekinah Records at recording studio. Jana Records po yun ang produce, pero Shekinah Records recording studio po yung pinag-recordan. Medyo nalilito na ako, pero parehong may record naman yun. At ito po yung sa Makati. At nung time na yon talagang state of the art po yung recording na yon. At napakaganda nung recording session namin. Bumisita lahat sila. Yung si Laverne, yung arranger, si Jimmy Anteporda, si Jay Marquez, at dun dumating si Liza Del Valle. Napakaganda na kanyang backing vocals. Talagang, talagang kilabot tong awitin to. Napakaganda. At maging dun sa live performance sa UP Theater. Ang ganda ng performance ni Jay Marquez at kasama niya ang dalawang maneuvers, si Rene Sagaran at si John Supan. Shout out sa inyo, maneuvers. Susundan ng awiting Pusong May Galak. Ito inawit ng a few members of the company, si Ruben Laurente, Phoebe Magbanwa Pantoja at Andre Castillo. Ito po ilikang awitin ni Eugene Evangelista, areglo ni Maestro Mel Villena. Matapos niyan, kung may oras pa, magsisingin tayo lang awitin sa ating Papuri at Watawak Records Catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. And as usual, di tayo magpapaalam kung natin tatalakayin ang Bible verse. At ang ating kong napiling Bible verse ngayon ay yung iniwang Bible verse ni Albert Cubang. Yung Roma 1:16. Sa English po, Romans 1:16. Tagalog muna. Magandang balita, hindi ko inahihiya sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay, sa English naman. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Itong Bible verse na ito ay very, very potent, very, very strong because meron siyang boldness. Sabi niya, I am not ashamed. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul at nung panahon yun, the very strong, the very powerful Roman world, ang message po ay to crucify Jesus, the Messiah. So therefore, talagang to stand with Jesus, talagang foolish yun at humiliating, at minsan it will cost you your life. Kaya nga, di ba, si Peter ay dininay ang ating Panginoong Jesus dahil sa takot niya, no? Pero si Apostle Paul, he boldly declared and he's not embarrassed, hindi niya kinahihiya, and he finds confidence in the good news of Jesus Christ dahil yun ay absolute. I am not ashamed, sabi niya. Grabe ang declaration, talagang buong loob. At sabi niya, it is the power of God. The power of God unto salvation. Original Greek word po nung power na yun ay dynamis or dynamis, which is coming from the word dynamite. Alam niyo po ba? Dynamite, napakalakas yun, di ba? Or pag sinabi mong dynamic preacher, talagang punong-puno ng power, ano? Punong-puno ng conviction. Yan po ang ginamit na word ni Apostle Paul. Power of God. The gospel is not merely a philosophy, no? Hindi lang siya katang-isip or moral guideline. Ito po ay active at supernatural force na talagang nililigtas tayo, nirescue tayo spiritually and transforms us to something that God wants us to be. His very own, and transformed us, declared clean and sinless only by His grace. Ito po ay available sa lahat who accepts it, no? Kailangan tanggapin mo muna, syempre, para ikaw ay maka-enjoy ng benefits. Para yung merong nagbigay sa'yo ng isang privilege card, binigay sa'yo yan, at punong-puno ng privilege, pwede kang pumasok doon sa club, pwede mong i-order lahat ng sumo-order, gusto mong mag-stay ka doon. Pero hanggat hindi mo nire-receive at ginagamit yung card na, hindi mo mapapakinabangan. Ganon din ang power ng ating Panginoon. Kailangan tanggapin natin, una, tanggapin natin na tayo ay on our own, hindi natin kaya ang buhay na ito, hindi kaya natin iligtas sa ating mga sarili sa eternal damnation. At by accepting this power of God, by accepting His most powerful, most potent gift, napaka-potent po ng gift na yun, of salvation, He will transform spiritually from sinful to sinless only by His grace. At syempre, yung sa ending meron sinabi dyan, bakit ba sinabing to the Jew first and also to the Gentile? Dahil lang, ibig sabihin nito, ang connotation nito ay merong universal accessibility ang salita ng ating Panginoon. Salvation is freely offered to all humanity regardless ng background, ng ethnicity, social standing, kahit ano ka pa at sino ka pa. Ang salita ng ating Panginoon, ang kanyang message of salvation, ang kanyang pag-ibig, kanyang agape love, available to everyone. Minention niya Jew first kasi in historical order, talagang dahil pinanganak ang ating Panginoon sa, you know, sa kultura na yon, reflects historical order. Wala namang preference yun. The gospel message was rooted in covenants made to Israel sa una and was presented to the Jewish people before extending to the rest of the world. Historical po yun, chronological. Pero ang ibig sabihin nito, universal accessibility. Sa lahat po, available po ang biyaya at pag-ibig na ating Panginoon. Kaya sabay-sabay po natin i-declare ito, for we are not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Yan, tandaan po natin yan. Lahat yan ay available para sa atin. Napakagandang Bible verse. Maraming salamat, Brother Treblasi Albert Cubang, sa iyong Bible verse. At dyan tuloy nagkaroon tayo ng vitamina at kalakasan sa araw na ito sa pamamagitan ng Bible verse na iyan. Okay. And with that, naku, kailangan ko na po magpaalam dahil mag-alas 6. Medyo na. Pero, for now, gusto kong pasalamatan ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast. Alright. At syempre, hindi ako magpapaalam kung hindi ko babatiin ang aking paboritong human being in the world. Kaya ako sinasabing paboritong human being in the world. Paborito ko number one na persona sa buhay ko, ating Panginoong Jesus, syempre ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero my favorite human being, lika na ating Panginoon, ang aking pinakamamahal na si Anna. I love you so much, my dear Anna, and I thank God for you, God's gift to me. At patuloy tayong talagang sa ating Panginoon ay umasa sa kanyang dakilang mga biyaya, magagandang provisions coming from Him. Excited about what's up and coming. Yan. At syempre, sa lahat sa inyo, mga sumubaybay sa atin sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Huwag niyo pong kalilimutan. Una, ang ating Panginoon ay dakila at tapat sa ating lahat. Ako po si Junji Marcelo na inyong naging kaagapay. Nako, ako'y nabubulo na inyong naging kaagapay. At kapapuri sa edisyon nito ng Papuri Tuesday edition. Huwag niyo pong kalimutan. Pangalawang, huwag niyo kalimutan na ito. No? Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
2: Heartline.
1: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
2: Heartline.
1: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawang saloobin.
2: Heartline.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Martes, sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at salamat sa iyo, no, na nakatutok dito sa ating programa. Kaya i-share mo na, kaagapay, ang ating episode at sama-sama po tayong matuto sa ating pag-uusapan. Binabati ko po ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa radyo. Of course, happy watching din sa mga kaagapay nating nasa Facebook and YouTube live streaming. Muli po, kaagapay, i-share nyo na po ang ating live streaming at syempre huwag kalimutang i-follow ang ating mga official social media platforms para updated ka sa mga ganap dito po sa ating himpilan. At ito po pala si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong Tuesday dito nga po sa programang Heartline. Binabati rin po natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ng ating mga kaagapay saan man panig ng mundo, lalo na po, no, yung mga kaagapay nating overseas Filipino worker na malayo man ay para ring malapit dahil lagi nga nakatutok dito sa ating programa. Pagbati po kay Nanay Nora Canchela, kay Manay Christy Hupanda, kay Liza Dairit, kay Oscar Maliari, kay Tolitz Ilagan, kay Lawrence Laid, kay Monch Nerida, kay Aaron Gacho, at kay Abong. Mamaya po, kaagapay, ay may paksa po tayong pag-uusapan kasama po ang ating bagong kaagapay na attorney. Bukod po dito ay bibigyang linaw din po natin ang mga katanungan o legal questions katuwang po ang ating legal counsel. Kaya samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi at maya-maya nga po ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Pero muli, kaagapay, i-share niyo po ang ating episode sa inyong mga sariling social media para po makapakinig din ang iba nating mga kaagapay. At magpadala ka na rin ng iyong komento, mensahe, pagbati at ating puyang babasahin dito sa ating programa. Pero sa ngayon, kaagapay, bigyan daan po muna natin ng ilang paalala. Kung ikaw ay team radyo, mapapakinggan ng isang awitin, at kung ikaw ay nasa online, mapapanood naman ng ilang videos about FEBC Philippines. Pero dyan ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa programang Heartline, Tuesday Legal Edition. Kamusta ka, Agapay, ang iyong pakikinig? Nako, sana po ay napagpala ka ng awiting napakinggan natin kanina. At ngayon nga po, samahan niyo pa rin po ako para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at pagsagot sa mga katanungang legal. At kung kayo rin po ay may mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, mag-comment lang dito po sa ating Facebook page o kaya ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. At sa pagkakataong ito, kasama na po natin ang ating bagong kaagapay dito sa ating programa, si Attorney Minstrel More.
2: Sa lahat na nakikinig sa Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Mm-mm.
2: Hello everyone.
1: Thanks Attorney po, salamat po no na kayo po ay available para po dito sa ating programa. Attorney, bago po tayo mag-start ay baka po may mga nais po kayong batiin.
2: Okay, babatiin ko lang aking pamilya, si Robert More, mom ko si Nadine, sister ko si Heisel, and mga kasamahan ko sa Navarro Law Offices and friends from IBP Rizal RSM. Hello sa mga nakikinig.
1: Yan po, happy listening po. Yes, kaagapay, maaari pong familiar po sa inyo ang surname ng ating kaagapay ngayon dahil si Attorney Minstrel po ay anak ng ating kapapuri na si Kuya Robert More. Kaya po very exciting ang ating episode ngayon at excited din po ako na makasama si Attorney Minstrel. So si Kuya Robert po ang isa sa mga mahuhusay nating papuri composer at siya po ang nag-compose ng Tsuper ng Buhay at related dyan kaagapay ang aming pag-uusapan. Dahil nga po bukod po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, ay nais din po nating kunin ang pagkakataong ito na makapagbahagi ng kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. Kaya po sa aming pong pag-uusapan ni Attorney ang patungkol sa Republic Act No. 8750 o yung Seatbelt Use Act of 1999. Sabi sa iyo kaagapay, related yung Tsuper ng Buhay sa aming pag-uusapan. Saka ba sa mga bumiyabiyahe na parang ayaw mag-seatbelt dahil hindi daw komportable dahil medyo nasasakal. Pero alam mo ba kaagapay na sa batas ay may ipinag-uutos sa mga motorista, yan man ay private or public, ng paggamit ng seatbelt. At nag-uutos din po sa mga vehicle manufacturers na maglagay ng seatbelt devices sa lahat ng ilalabas nilang sasakyan. So sinasabi talaga sa batas no, na mag-seatbelt tayo at yan nga ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ano nga ba yung sakop nitong RA 8750 at ano yung mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya Attorney Minstrel, atin pong simulan. Ano nga po ba itong RA 8750?
2: Okay, so ang RA 8750 ay tinatawag na Seatbelt Use Act of 1999. So under this law, isinasaad na polisiya ng ating gobyerno na protektahan yung mga mamamayan, particularly yung mga passengers and drivers ng private and public motor vehicles, mula sa mga posibleng sakuna or injury na kung sila ay magkaroon ng vehicular accident. So para gawin to, nag-decide yung ating gobyerno na gawing mandatory ang pagsuot ng seatbelt at hindi lamang ito, mandatory din sa mga manufacturer na ang mga motor vehicle na kanilang gagawin or mga importers na ang vehicles na kanilang i-import ay merong seatbelts na magagamit ng mga pasahero at driver nito. So yun ang basically summary ng Seatbelt Act of 1999.
1: Opo, so no, hindi lang po ito nag-uutos sa mga may-ari ng sasakyan pero maging sa mga manufacturers na maglagay ng seatbelt device. Attorney, ano po yung mga sakop o ipinag-uutos po nito bukod po sa ating nabanggit kanina?
2: Okay, so pwede nating i-divide yung batas into two. for the drivers and for the manufacturers, importers. So para sa mga driver, kung ikaw ay isang private citizen, syempre kung ikaw yung nagmamaneho, tsaka yung kasama mo na passenger sa front side, you are required to simply wear yung seatbelt. Tapos kung ikaw naman ay nag-ooperate ng public utility vehicle, required din na maglagay ka ng signage para sa mga front seat passenger na magsuot din ng seatbelt kapag nasa loob ng vehicle. Dito sa Pilipinas, wala pa tayong batas na ginagawang mandatory ang mga child seat. Yung kung na alam niyo sa states, required and very strict sila sa mga
1: child seat.
2: Oo, para yung mga bata kahit nasa likod sila or ano, protektado sila. Pero dito sa Pilipinas, as of today, wala pang ganong batas. And then, for the manufacturer, assembler, importer, and distributor naman, gaya ng sabi ko, kailangan nilang isiguraduhin na yung mga motor vehicles nila ay mayroong seatbelt na masusuot ng mga pasahero at driver nito. At kung hindi nila ito gawin, maapektuhan yung registration ng motor vehicle and meron din karampatang penalties para dito.
1: Opo. So later on ay ating i-discuss ano yung penalties pagdating sa paglabag sa batas na ito. Pero attorney, ano po yung mga karapatan and tungkulin po na kinikilala ng batas na ito?
2: Okay, so as for the rights ng mga mamamayan, because of this law, meron tayong lahat na karapatan upang makagamit ng mga sasakyan na mayroong proper safety devices gaya ng seatbelt. So maganda ito kasi makakasiguro tayo na yung sasakyan natin, because of this law, it contains, yun nga, merong seatbelt both for the driver and the passengers to ensure yung safety nung sasakay dun sa motor vehicle na ito. Tapos, yung mga tungkulin naman na kinikilala nitong batas ay, again, for the drivers and passengers to simply wear the seatbelts, and for the public utility vehicles na paalalahanan dapat ang kanilang mga mananakay na magsuot ng seatbelt. And for, again, the manufacturers, kailangan talaga lahat ng motor vehicle na i-distribute nila sa public ay merong seatbelt.
1: Seatbelt, oo. No? So talagang ang batas na ito ay para protekta din naman sa atin na mga mananakay ng private man or a public vehicle. Attorney, sino po ang implementing agency pagdating po sa batas na ito?
2: Okay, so this law ay ini-implement ng Land Transportation Office or LTO, pati na rin ng MMDA at ng PNP. Sila yung mga authorized agencies para isaka to make sure na executed properly itong batas na ito.
1: Okay po. So, syempre yung mga department agencies natin na pagdating sa transportation and ang PNP. Attorney, kanina po na banggit po ninyo ang penalty. Ano po ba ang mga karampatang penalty kapag po may nilabag dito sa batas na ito?
2: Oo. Kasi aminado naman ako, minsan makakalimutan ko rin siya na mag-seatbelt. Pero most motor vehicles today, at least the newer ones, meron na silang parang warning. May sound na nakikreate, diba? Kapag hindi ka naka-seatbelt yung driver or yung sa passenger seat. But kung wala man yon sa inyong mga sasakyan, tandaan na lang po natin yung mga penalties na sa first violation under the law ay 100 pesos to 1,000 pesos sa first violation. So, then yung fine naman sa second violation is from 200 pesos, but not to exceed 2,000 pesos. And then for the third and succeeding violation, minimum fine of 500, but not to exceed 5,000 pesos. And pwedeng masuspend yung driver's license mo for a period of 1 week. So, warning din yun na hindi naman worth it na dahil lang hindi tayo nag-seatbelt, mawawalan tayo ng lisensya, di ba? So, yun ang penalties niya. And then, for the PUVs na hindi maglalagay ng, gaya ng sinabi ko, mga signage, pwedeng ma-fine sila ng minimum of 300 pesos but not to exceed 3,000 pesos for every violation.
1: Okay po. So, basically, may multa, may suspension ng license. So, medyo mabigat na kapag lagi nang nahuhuli dahil hindi nagsi-seatbelt. Kaya nga, ang reminder sa ating mga kaagapay, sundin itong batas na ito. Hindi lang naman para din sumunod at para maiwasan yung penalty. Siyempre, para din sa safety natin, no, sa pagsakay ng mga public and private vehicle. At or, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay ukol po sa batas na ito?
2: Okay, so sa ating mga kaagapay, gusto ko po sana kayong paalalahanan na laging magsuot ng seatbelt, hindi lamang po sa inyong safety but also for the safety of the people around you.
1: Mm-hmm.
2: This law was enacted para sa kaligtasan ng lahat ng mga mamamayan at mga gumagamit ng mga sasakyan. So it will be for your benefit and for the benefit of your loved ones then. Mm-hmm. So lagi tayong magsuot ng seatbelt.
1: Yan, maraming salamat po, attorney, sa makabuluhang talakayan na ito tungkol nga kaagapay, no, sa RA 8750 o yung Seatbelt Use Act of 1999. So sana kaagapay ay meron kang napulot na kaalaman tungkol dyan. Pero sa ngayon, we will pause muna for a break para po nga sa ating mga nasa radyo makakapakinig po ng isang awitin. At kung team online ka naman, antabay lang po kayo habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungan legal. Kaya muli, kung kayo po ay merong legal concerns, patuloy nyo po yung ipadala dito po sa ating programa at sasagutin po yan ni Attorney Minstrel. Pero sa ngayon, dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
3: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: And that cares.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Muli ako po si Kayla Escalante. Kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Minstrel More para sagutin naman po ngayon ang mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala ng ating listeners and the viewers. Muli kaagapay, pwede nyo pa rin pong i-share ang inyong mga legal concerns. I-message po kami o mag-comment po dito sa ating ongoing Facebook live streaming. At sa putong ito, tayo po ay dadako na sa ating mga questions. At yan po, tayo po ay proceed sa ating legal questions. Attorney, ang question number one po. Siya raw po ay nagkautang sa isang tao dahil sa investment na umabot ng 300,000. Nag-usap po sila sa police station at gumawa ng agreement kasama po yung abogado. Ang agreement po ay maghuhulog ng 20,000 kada katapusan. Pero ngayon daw po wala pa yung katapusan, pero sinasabi nila na wag na raw sundin yung agreement at direkta na po silang magkasuhan ng estafa. Pwede po ba nila akong kasuhan ng estafa kahit may agreement na kami?
3: Okay, so base doon sa iyong kwento, hindi pwede na ganun na lamang na isasantabi yung compromise agreement na pagkasunduan ninyo at biglang magbabago siya ng isip tapos magfa-file na lang ng estafa case.
2: Mm-mm.
3: So kasi under the Civil Code, particularly Article 2028, na ang compromise ay isang kontrata kung saan yung mga parties ay nag-agree na mag-avoid na ng litigation or put an end to one na nagsimula na. So for this particular case, nagkaroon na kayo ng meeting of the minds, kumbaga. So kontrata na yon, which is binding among the two of you, between the two of you, na hindi nyo na ipapursue yung estafa case basta magbayad ka ng 20,000 a month.
2: Mm-hmm.
3: So, kumbaga, dahil nag-enter na kayo into this agreement and itong agreement na to ay legal naman and yung debt which you incurred is generally civil, hindi basta-basta pwedeng sabihin na, ay, sasampahan kita ng estafa. Hindi, hindi ganon. Although hindi ko alam yung buong detalye nung source ng utang mo na 300,000, ang utang itself na hindi binayaran ay isang civil in nature, hindi siya criminal. So unless there is deceit involved or fraud or unfaithfulness, hindi naman automatic estafa agad yon. Kaya kailangan bigyan kanya ng pagkakataon upang makabayad at i-keep niya yung promise niya doon sa compromise agreement. So if ever mag-file siya ng case against you, which I hope not, pwede mong gawing defense yung existence ng compromise agreement, which means civil na talaga yung liability mo and not criminal.
2: Okay po. So answer yung question niya kung pwede siyang kasuhan kahit may agreement, ay kinikilala po ng batas itong agreement na ito. Dahil hindi lang naman po ito no, na pag-usapan kasi nasa ano po sila, police and may kasamang abogado. So kinikilala po ito ng batas. Okay po, salamat po. Attorney, next question po, simula daw po nung magtrabaho ang asawa niya sa bagong company, hindi pa siya nakakatanggap ng payslip. 9 months na

0: gross earnings, mga deductions, and ma-explain sa'yo kung bakit ganyan yung take-home pay mo. So, it is unfortunate na hindi nabibigyan yung kanyang asawa. Pero ang maisasuggest ko, ang una niyang gawin ay pumunta sa Human Resources Department. So sa HR, kailangan niyang i-raise yung kanyang
1: concern.
0: Yung concern niya. And mag-request siya ng payslip, ng kopya ng payslip niya. But I suggest na gawin niya itong formal and written request para meron kang documentation na talagang binigay mo on this date sa inyong HR head na nagre-request ka talaga ng iyong kopya ng payslip. And then, if in case hindi pa rin ibigay ng HR department, then pwede na po tayo mag-file ng request for assistance sa DOLE. Meron tayong tinatawag na single entry approach or SENA kung saan maipepresent ng kahit sinong empleyado yung kanyang mga grievance. And yun yung pinakamabilis na legal remedy upang yung DOLE na mismo ang magtatawag ng isang representative from the company para mapagharap yung employee and yung employer and ma-discuss nila kung paano nila ma-re-resolve yung problem at hand, which in this particular case is yung failure of the employer to provide the payslip. So dito mabibigyan ng pagkakataon na mag-explain yung employer kung bakit hindi nila yun na gagampanan. And then, kung despite the 30 days kasi yun eh, yung SENA, na binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mediation and conciliation para magkasundo yung dalawang parties. And if hindi pa rin sila magkasundo, then saka na may elevate yung formal complaint sa ano sa DOLE or through NLRC.
1: Okay po. So HR muna of course magre-request ka ng copy and then pag walang action, that's the time po na mag re-report sa DOLE.
0: Yes, correct.
1: Okay po. So ganun kaagapay no yung pagkakasunod-sunod nung hakbang na gagawin natin kung ikaw man ay nasa ganito ding sitwasyon na wala kang copy ng iyong payslip. So sa HR muna and then sa DOLE kung walang action pa rin si HR. Thank you po, attorney. Another question po, may kaibigan daw po siya na palaging humihiram ng motor niya. Noong huli niya itong ginamit, hindi siya nagpaalam at basta na lang kinuha ang susi habang basta na lang po kinuha yung susi. Ngayon daw po ay naaksidente gamit yung motor at nasa ospital. May nabundol din po siya at nabali ang binte ng nabundol kaya kinailangang sementuhan. Ngayon po ako ang sinisisi ng pamilya ng nabundol dahil sa akin daw nakapangalan yung motor. Hindi ko naman po alam na ginamit niya ang motor at marami pong makakapagpatunay na ginamit niya ito nang walang paalam. Ano po kaya ang dapat pong gawin?
0: Okay, so unfortunately, kaagapay, meron tayong tinatawag sa Pilipinas na registered owner rule. So, ang mga vehicular accidents ay governed by the registered owner rule, meaning kung sino yung registered owner ng vehicle na nag-cause ng accident. In this case, dahil sa'yo nakapangalan yung motor, ikaw yung easily na pwedeng ma-run after nung injured party. So, dahil dito, yung tao, kung kanino nakapangalan yung motor vehicle or in this case yung motor ay magiging directly and primarily responsible to the persons who suffered damages or injuries dahil inoperate itong vehicle na ito. Ngayon, naintindihan ko na sinabi mo nga na hindi mo naman inauthorize yung iyong kaibigan na gamitin yung motor mo. Unfortunately, hindi yon magiging depensa na hindi ka napagbabayarin. Pero hindi naman ibig sabihin ito na hindi mo pwedeng singilin itong kaibigan.

0: gan mo. Talagang pasaway kasi nakainom nga tapos nagmotor pa siya, 'di ba? So even if ikaw yung primarily liable doon sa na-injure ng iyong kaibigan, hindi ka prevented to ask your friend na kumbaga pwede mo siyang singilin. That's the easiest way to put it. Pwede kanyang i-reimburse for the expenses that you will incur para ipagamot yung na-aksidente. At just to clarify, no, ang reason behind this is to provide immediate relief doon sa na injured party, kumbaga.
1: Mm-hmm.
0: Kung hahanapin pa niya kung sino talaga yung person at fault, what if tumakas, di ba? Or what if, yun nga, hindi mahanap yung driver. So, kapag yung registered owner rule ay ma-apply in this case, merong immediate person na pwedeng hingan ng tulong ng third party. Kasi syempre, ikaw yung nasa ospital or yun nga, in this case, na ano daw, nabali daw yung binte, di ba? So, yung injured person can immediately seek relief at matutulungan siya agad-agad ng taong sigurado siya na merong responsibility over the
1: weekend. Okay po. So,
0: rational about the law. Registered owner rule.
1: Okay po. So, may responsibility yung owner kahit na hindi ikaw yung talagang naka-injure dun sa tao. Dahil sa'yo nakapangalan, sa'yo registered yung motor vehicle. So, ganun pala yun. Salamat, attorney, sa paglilinaw na yan. So, kaagapay. Kaya maging careful din tayo sa pagpapagamit ng ating mga motor vehicle. Dahil kung ano man ang mangyari, eh, cargo pa rin natin yan dahil sa atin na nakapangalan yung sasakyan na yan.
0: Yes, Thank you. Kaya wag nating ipapahiram basta-basta ang mga kotse natin sa iba. Mm-mm. Kasi if something happens or magkaroon ng accident, tayo, yung registered owner, yung magiging primarily liable for it. Yun.
1: Okay po. Salamat, attorney, sa reminder na iyan. Pang-apat po na katanungan, tungkol naman po sa Inavail na pre-selling house and lot. Matagal na daw po silang bayad sa equity. Fully paid na actually since August 2024. Approved naman yung bank loan noong March 2025 at release na rin yung log noong January 2026. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin nagsisimula ang construction ng bahay. Hindi rin po nag-a-update si developer. Lagi lang po nilang sinasabi na naka-line up na since 2025, pero hanggang ngayon wala pa rin pong nangyayari. Ano po kaya ang pwedeng gawin at saan po kaya kami makakahanap o ano po ang pwede nilang gawing legal?
0: Ah, sige. So, for cases like this, meron tayong tinatawag na DHSUD or Department of Human Settlements and Urban Development. So, sila ang opisina ng gobyerno kung saan pwede po natin idulog yung ganitong specific complaints na despite payment and approval of the bank loan ay hindi pa sinisimulan yung construction ay medyo may delay na yan, sigurado. Mm-hmm. Kasi usually, by the time na magbabank loan ka na, marirelease na eh, di ba? Yung buong pera para makomplete mo na yung payment of the total contract price. Although, syempre, dun sa katanungan ng ating kaagapay, hindi naman niya pinrovide kung ano yung nakasulat sa kontrata nila. Usually kasi, meron diyang tinatawag na turnover date or dapat on this, for example, dapat ipapangako nila from the time na nag-start kang maghulog ng monthly amortization mo dun sa pre-selling agreement ninyo na by the time na matapos kang mag monthly amortization and then bank loan, ang ideal nga dyan is ready for turnover na eh. Yung unit or yung, in your case, house and lot, kasi i-release na ng bank itong yung letter of guarantee na sabi nung under the dun sa information given na as of January 2026 ay na-release na daw.
1: Mm-mm.
0: So delikado 'yon na babayaran na in full yung developer pero magsa-start pa lang from scratch and wala pa ngang nasa start dun sa AHI. So pwede po tayo mag-file ng complaint sa DHSUD for either for specific performance para ma-compel sila to build the house that you paid for, and you can actually ask also for damages for the delay or kung ayaw niyo na sa kanila at nawala na kayo ng tiwala, pwede rin pong tinatawag na rescission with full refund. Yung rescission po ay parang ika-cancel na yung contract but they have to return in full yung naibayad nyo na dun sa pre-selling period.
1: Mm-hmm.
0: So they shouldn't take the money released by the bank na if you choose na mag-recession kasi kumbaga you will just go back to how you were before you entered the contract. So balik dapat in full yung pera and then i-let go nyo na po yung house and lot. So mayroon po tayong mga remedies under the law.
1: Okay po. So salamat po, attorney, sa kasagutang iyan. Another question po, ito, nagpagamit naman po ng credit card. Kung kanina po motor, ngayon naman ay credit card.
0: Oo nga, yung mabait ng mga kaagapan yeah. natin. Nagpapahiram ng motor, credit card.
1: Dito naman po ay friend ng pinsan niya. Kumuha daw po ng iPhone 17 and AirPods. Sumunod naman po ay kumuha rin yung kapatid niyang lalaki ng another phone, another AirPods and case. Umabot daw po sa 231,000 ang total na nagamit nila sa credit card. And may penalties na rin po dahil 2 months nang hindi nagbabayad. Puro dahilan lang po ang sinasabi nila. Ngayon po, sabi ay magbabayad daw ng 37,000 kasama na po yung juice nila, magkapatid na 2 buwan ng delayed. Ano po kaya ang magandang gawin kung hindi pa rin po sila magbabayad? Malaki-laki po kasi ang halaga at hulugan pa po ito ng 2 years.
0: Sige. I'm so sorry to the to our kaagapay na sa kanyang kabaitan ay unfortunately na take advantage ang iyong kindness and generosity ng iyong kapatid pati ng iyong pati kaibigan ng iyong kapatid. Oo. Tama ba? Ah, friend
1: ng
0: pinsan. Oo. Friend na nga ng pinsan at saka pati kapatid niya, 'di ba? Pero unfortunately yung pag-swipe ng credit card mo, it already creates an obligation between you and the credit card company to pay the amount that you charge to your card dun sa deadline nito. And kung hindi mo yun mabayaran, meron talagang charges. So, unang-una, dahil pumayag ka, sorry for the word, pero responsibility mo na at the end of each month ay bayaran yung credit card mo dun sa kung ano yung amount na due. So, maisasuggest ko, although it may seem unfair, kung kaya lang naman, ay bayaran mo na siya para hindi na tumaas yung interest. Kasi yun yung unfortunate sa credit cards, although convenient siya at it allows its users to buy high value items and give us a chance na hulug-hulugan ito. Unfortunately, kung tayo ay mag-fail na bayaran yung minimum na payment, mag-incur talaga siya ng interest. So, ang maisasuggest ko ay kung kaya lang naman, ay bayaran mo as much as you can yung monthly na bill mo. But at the same time, I need to advise you to keep the paper trail. Kung ka-text mo or may conversations kayo, nung friend ng pinsan mo at conversations nung nyo ng kapatid mo para to prove na it's indeed their purchases and not yours. Kasi kailangan ma-establish mo yan para kapag sisingil ka na sa kanila, then meron kang proof and written record na indeed hindi naman ikaw yung nag-benefit from from the purchases that they made. So gather mo lang yung screenshots ng conversations as I mentioned, and then pwede mong file sa small claims court itong yung complaint. And pero before noon, baka naman pwedeng pasulatin mo na lang sila ng promissory note para meron kang pinanghahawakan as proof na they really owe you this amount of money. And then if they fail to pay, yun yung ebidensya mo na may utang talaga sila sa iyo.
1: Okay po. So gaya nung kanina sa motor, responsibility niya pa rin ito kahit hindi siya yung nag-purchase talaga. Pero dahil inalaw niya na gamitin yung credit card niya at sa kanya nakapangalan yung credit card. So ang gagawin na lang po ng attorney ay pag-usapan nung gumamit na humingi ng favor sa kanya, and pwede din small claims.
0: Yes.
1: Okay po. Salamat po, attorney. Kaya again, ang reminder sa ating mga kaagapay, maging careful, maging mindful pagdating sa mga ganitong usapin. Another question po, attorney, ano daw po kaya ang dapat niyang gawin? May utang po silang motor at palaging delayed ang payment. Kapag nagbabayad naman po sila ay kasama na rin ang penalty. Sa nakaraang 4 na buwan, na-delay po kami ng ilang buwan. Nang magbayad po kami, binigyan kami ng total amount kasama ang penalties at binayaran naman namin ng buo. Pero may tumatawag daw po sa kanila na taga law office at pinagbabayad sila ng mahigit 10,000 na penalty. Nang tanungin po namin kung ano yung penalties na iyon, accumulated penalties. Humingi po kami ng breakdown kung saan at kailan nagsimula ang penalties, pero hindi naman po sila nagbibigay. Ngayon po ay nasa bank na raw yung account. Ano po kaya ang dapat namin gawin?
0: Okay, so based dun sa kwento mo, kaagapay, medyo irregular yon na may tatawag sa inyong law office. Even if, according to your story, ay binigyan na nabayaran yun na both yung total amount at yung penalties. So, ang magiging depensa mo dyan ay yung receipts, which I'm sure at dapat binigay sa inyo nung nagbayad kayo. As you said, nung penalties and yung total amount, no? Kasi ang mga kasa naman, kapag may payments na nare-receive, nag-issue naman sila ng corresponding receipt. So, ever habulin pa kayo ng law office na yan, pakita nyo lang po yung ano, yung written documents which will prove na indeed paid na po kayo both sa amount na principal and the penalty sa kasa mismo.
1: Okay po. So, ang resibo ang magiging panglaban sa ganitong pagkakataon. Pero yun na, clear naman na sa kasa. So, wala na po dapat no, na ikatakot ang ating kaagapay na to. Basta may resibo.
0: Yes, correct.
1: Okay po. Another question, attorney, may lupang minana sa tatay niya mula nang namatay yung lola. May naman na pong lupa ang tatay ko mula sa namatay kong lola. Napaghatian na po nilang magkakapatid, magkakatabi po ang mga lupa at pare-pareho na pong may business doon. Wala pa pong titulo yung lupa at under tax declaration lamang. Ngayon po ay namatay na rin yung tatay ko pero kasal po siya sa stepmother namin. Yung sobrang lupa po na naibenta, may karapatan po ba ang stepmother namin sa bahagi ng pinagbentahan kahit galing po iyon sa lola namin? Maaari po bang mailipat sa pangalan naming magkakapatid ang lupa kahit tax declaration lamang po ito?
0: Okay, so very common ito, no, na situation na ang mga lupang minana ay wala pa talagang titulo at tax declaration lang. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na kayong karapatan kasi it's still considered as evidence na kayo ay may karapatan doon sa lupang iyon. So, doon sa unang tanong, kung meron bang right yung stepmother, under the civil code and compulsory heir, meaning nasa batas na heir talaga o magmamana ang spouse ng isang tao kung siya ay namatay. Okay? So, even if minanan nung iyong tatay sa kanya, sa inyong lola itong property na to, it makes the property exclusive property of your dad at hindi naman siya magiging conjugal. So, itong lupang ito ay automatic mapupunta siya sa estate ng dad mo. So, ang computation niyan would be yung share ng each legitimate child will be the same as the share of the stepmother. Mm-hmm. So, for example, dalawa kayong magkakapatid. Mm-hmm. So, example lang ha, na two children were left behind and then yung stepmother. So, ang magiging pag-divide ng property is into three equal parts. Oh. So, one-third kay child A, one-third kay child B, and then one-third to the surviving spouse. Oo, sa stepmother. But at least, hindi siya, conjugal. Dahil na-inherited siya na property, hindi sabihin kalahati agad mapupunta dun sa surviving spouse. Here, equal shares yung mga anak at yung stepmother. So
1: okay
0: there.
1: Po.
0: And can they transfer property only with the tax declaration? Yes, of course. Kailangan nyo lang din na mag-file ng extrajudicial settlement of estate para malaman na indeed namatay yung inyong father, na walang utang or any liabilities. And then, kayong mga compulsory heirs will agree to divide the estate left behind. Hindi lang yung yung lupang ito. I'm sure meron ding other properties or bank account. Ang extrajudicial settlement of estate ay ang isang mabilis na paraan upang hindi na mag-undergo ng litigation yung property at hand. Kumbaga, mag-a-agree na lang lahat ng heirs na okay, ito yung lahat ng properties ni dad. So, hati-hati tayo doon ng kung however you guys want to divide it. So, in equal parts as provided by the law in this case.
1: Okay po. So, kapag puminana yung property, ay hindi po ito, equal po yung pag-divide nito sa anak at sa spouse.
0: Yes.
1: Pero pag po conjugal,
0: pag conjugal, automatic 50% would go to the surviving spouse.
1: Okay.
0: Kalahati. Parang 50% surviving spouse and 50% yun yung
1: paghahatian
0: ng mga
1: anak.
0: Mm-mm.
1: Okay po. So yan kaagapay malinaw no, na kapag minana lang yung property ay equal yung paghahati-hati. Pero kapag conjugal, of course, 50% dun sa surviving spouse at yung another 50% yung paghahatian ng mga anak. Opo, salamat po, attorney. Another question po. Siya daw po ay pro-B employee at recently po ay umabsent sa work on short notice dahil bigla pong inatake ng kanyang sakit. Pumunta po ako sa clinic for consultation at valid naman po ang dahilan dahil health-related ito. May face-to-face consultation po ako and may medical certificate din. Bago po nito, nagkasakit din ako dati ng isang linggo pero nakabalik naman ako agad sa work pagkatapos gumaling at may med cert din po. Ang concern ko po ay maaari po ba nila akong tanggalin lalo po kung isang pro-B employee ako nang walang proper notice.
0: Okay, so under the law, kahit sinong empleyado, whether probationary or regular, ay hindi pwedeng basta-basta na lang i-terminate ng walang due process, no?
1: Mm-hmm.
0: And dahil sa kasong ito, probationary employee ka pa lang, merong specific means kung paano ma-terminate ang isang probationary employee. So, yung una ay failure to meet yung standards of the company for regularization. So, di ba, pag simula ng trabaho, pag mag-enter ka, i-explain sa'yo kung ano yung standards na kailangan mo i-meet dahil nga probationary ka. So, they have to inform you what you have to do, yung performance metrics and standards. Kailangan ma-explain sa'yo from the start para meron kang goal na ma-meet ko to or gawin kong ganitong kaayos yung aking trabaho para ma-regularize ako. So, if ma-fail mo to meet yung standards na yon, then it's only that time na pwede kang ma-terminate. But, let's remember, meron tayong tinatawag na twin notice rule or two notice rule na under the law, kailangan i-inform ka muna by giving you a first notice about yung gaps in your performance and bigyan ka ng opportunity to explain your side. And then, final notice of termination if hindi mo pa rin yun ma-fulfill. Pero sa case mo kasi, ang sickness is a valid excuse naman talaga for being absent, di ba? As long as hindi naman habitual yung absenteeism mo. Kasi kapag habitual siya, meaning palagi ka na lang talagang absent ng walang valid reason, then yun yung pwedeng pumasok sa just causes. Which means dahil at fault ka, then meron talagang right yung employer mo to terminate you. But still, bibigyan ka nung due process, which is the twin notice rule na sinasabi natin. So, ang absenteeism na repeated can be considered as part of gross and habitual neglect of duties. Pero, in your case, since valid naman na uso talaga ang sakit ngayon eh, di ba? May flu or dahil sa changes ng weather. So, as long as meron ka namang medical certificate, then dapat maintindihan yun ng iyong employer. So, there.
1: Okay po. So, valid yung, syempre, kahit naman po sino ay, di naman po natin gustuhin na magkasakit. Basta po merong medical certificate ay dapat po kilalanin po iyan ng employer.
0: Yes, correct.
1: Okay po. Salamat po, attorney. At ito po, usaping loan naman po, utang. Pwede daw po bang kasuhan yung nag-post ng mukha niya sa social media? Wala naman po akong utang sa kanya. Sa nanay niya po ako may utang na 3,800. At hindi ko naman po tinatakasan dahil may usapan naman po kami. Ngayon po ay pinost ako ng anak niya at sinabi pang tumatakas daw ako sa utang at pinagbintangan po ako magnanakaw. Ano po kaya ang kaso na pwede kong isampa laban sa kanya?
0: Okay, so unfortunately, uso yan sa because of the rise of social media. Ang daming mga ganyang kaso na nag-aaway online or nagsisiraan. But our law provides ample protection. So, pwede mo siyang kasuhan for cyber libel. Kasi hindi naman totoo at kasiraan sa iyong reputation yung pag-impute niya ng nakakahiya kasi yun eh. Parang talagang gusto kanyang ipahiya online. So, yun, pwede mo siyang kasuhan for cyber libel since hindi naman totoo yung mga imputations against you.
1: Mm-hmm.
0: And yun, hindi ka naman magnanakaw. So, meron kang karapatan na ipa-take down yung post na yun. And sabihin mo na if hindi niya yun i-take down or pwede rin siyang dapat nga mag-issue siya ng apology sa ginawa niya, pwede mo siyang kasuhan ng cyber libel.
1: Okay po, cyber libel. O dahil, syempre, napahiya ka na din sa mga taong nakabasa nun. And siguro po, no, attorney, i-screenshot niya rin para meron siyang proof.
0: Proof.
1: Opo. Okay po. So, yan kaagapay, cyber libel ang pwedeng isampang laban sa mga ganitong pagkakataon. At sa atin pong panghuling katanungan, attorney, ano daw po kaya ang pwede niyang gawin? Naging guarantor po siya ng lending loan ng kakilala niya. Ngayon po ay hindi siya nagbabayad, kaya ako ang ginigipit at hinaharas ng financer. Ilang buwan na rin po akong nag-aabono at nahihirapan na po ako. So ano daw po kaya ang pwede niyang gawin?
0: Okay, sige. Naiintindihan ko na malamang dahil sa iyong generosity, ang daming mga generous na kaagapay natin. Pa lang ha. May pattern na ang babae. So ito naman, ang ibig sabihin kasi ng guarantor ay ginagaranti mo na yung utang ay mababayaran. At kung hindi man mabayaran nung talagang may utang, ay dahil guarantor ka, ikaw yung nagpa-promise na, okay, babayaran ko to. Ganon. So, actually, sa Bible, di ba, winawarn tayo na huwag ka maging guarantor. Kasi, ikaw talaga yung hahabulin nung taong pinagkakautangan. But, in this case, hindi naman ibig sabihin na may utang or guarantor ka. Ay, meron ng right yung financer, or in this case, yung creditor, na iharas ka or may panggigipit na nagaganap, no? So, hindi pwede yon under the law. So, hindi pwedeng gumamit ng mga insulting language, or hindi ka pwedeng i-threaten. And if they continue to do that, pwede mo actually yung silang kasuhan din ng unjust vexation. Kasi, hindi naman tama yon na hinaharas ka na nila. But your legal right as a guarantor, of course, dahil ikaw yung nag-guarantee na bayaran yon, kailangan na-exhaust muna lahat ng property nung debtor or nung friend mo bago ka ikaw yung maging liable dun sa debt. Okay. So if ever kasi yung friend mo talaga, yun yung kailangang singilin. Diba? Dahil siya naman talaga yung may utang. So, dun sa case na ito, ang kailangan mo talaga ay, since nag-abono ka na, ay meron ka namang karapatan para mag-ask for reimbursement from your friend. And eventually, kung sa bawat amount of money na inaabonohan mo, kailangan mabayaran ka rin niya. But again, if you are being harassed by the financer, you have a right to file the criminal case against them. So,
1: okay po. So, kasi di ba po, pag naman po guarantor, may pinirmahan ka rin. So talagang may responsibility ka rin sa ganitong bagay. Yun na nga lang, kontakin mo na lang si friend na kontakin na lang si friend na magbayad dun sa loan niya. Salamat po, attorney, sa mga kasagutang iyan. No? Mostly po ay loan, nagpahiram ng gamit, ng credit card. Kaya ano po ang inyong reminder na lang, attorney, sa ating mga kaagapay sa lahat po ng ating napag-usapang ito?
0: Oo, sige. So, for our listeners, reminder lang po na although the Lord encourages us to love our neighbors as ourselves and to be kind and be the salt and light of the earth, diba? It doesn't mean na kailangan nating bigyan sila ng pagkakataon na abusuhin naman ang ating kindness. So, nagaya ng ating kaagapay na nagpapahiram ng motor at na-aksidente yung pinagpahiraman niya, or yung nagpahiram ng credit card tapos hindi na nabayaran, or naging guarantor tapos hindi na rin nabayaran. So let us also be prudent and exercise wisdom and discernment in our actions para din maprotektahan natin ang ating sarili against legal problems in the future if magkaroon ng complication or yun nga aksidente na hindi man natin ito ninanais, pero maari pa rin mangyari kung hindi tayo mm-hmm. careful and discerning sa ating mga actions. So, okay. It's okay to say no if your friend wants to borrow your motorcycle or your credit card. Okay lang na mag-no.
1: Yan po. Maraming salamat, attorney, sa inyong mga reminder at sa pag-sagot po ng mga questions from our listeners and viewers. Baka na lang po may mga kagapay po tayo na nais pong sumangguni sa inyo, makipag-ugnayan, and for their legal concerns, ano, saan na lang po nila kayo pwedeng makonta?
0: Okay. So, maliban sa pagiging junior associate sa Navarro Law Offices, ako rin po ay isang volunteer sa IBP Rizal RSM.
1: Mm-mm.
0: At bilang volunteer po sa IBP, marami pong mga lawyers doon na nagbibigay po ng free legal aid. Mm-mm. So, I encourage for our listeners na kung kayo po ay nakatira sa Pasig area, pwede po kayong bumisita sa IBP building sa number 15, Julia Vargas, Ortigas Center, Pasig City, for their legal concerns. So, meron po dyan yung IBP National Center for Legal Aid. And kung kayo naman po ay parte ng Rizal RSM area, specifically nga, Rizal, San Juan, Mandaluyong, Taguig, Pateros, Marikina, Antipolo, yun po, ang IBP Rizal RSM naman po ay merong legal aid office din po na handang sa inyo.
1: Yun po. Maraming salamat po, Attorney Minstrel, sa inyong panahon, at salamat din po sa pag-share po na pwede po palang, ito po ba, Attorney, yung sa IBP ay pro bono po ito?
0: Yes.
1: Apo. So, pro bono na service, no, para sa ating mga kaagapay na hindi naman ganun gaanong kayang magbayad ng service, ay meron pong libreng serbisyo, opo, ang IBP. Yan po. Maraming salamat, Attorney. Opo. Sige,
0: yes,
1: po,
0: pero of course, for representation sa court, kung meron ng talagang kaso, then they have to be really qualified beneficiaries para makapag-avail ng free legal services. But for legal consults, like ito, yung mga katanungan, meron po doon na mga volunteer lawyers na maaari pong tumulong sa inyo.
1: Okay po. Attorney, para na lang po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay, ano po yung kailangan para po maging ano po sila, qualified na beneficiaries?
0: Ah, okay. Well, usually ang hinihingi naman is for example, proof of income, or kung meron mang certificate of indigency. Pero as long as they can show na they have no means to acquire adequate legal services, for example, bagong terminate sa trabaho, let's say, di ba? So, mahihirapan ka talagang kumuha ng at magbayad ng abogado para i-represent ka kung gusto mong kasuhan yung employer mo for illegal dismissal. So, hindi naman sobrang strict, but you just have to prove kung ano yung income mo and that you have no sufficient means to acquire legal services.
1: Okay po. Maraming salamat po, Attorney, at sana po ay makasama pa po namin kayo sa susunod pang mga edisyon ng Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you so much, Attorney. God bless you po.
0: Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. Salamat.
1: Thank you po. Ako kaagapay, atin nga po nga nakapanayam, nakasama dito sa ating programa si Attorney Minstrel More, at nagpapasalamat nga tayo sa kanya sa kanyang pagsagot sa mga legal questions from our listeners and the viewers. At muli kaagapay, no, kung kayo po ay nagnanais na kumonsulta, no, sa mga abogado natin ng IBP, ay merong pro bono services na ibinibigay sa mga nangangailangan. So, punta lang po kayo sa IBP building. Yan po ay located sa number 15, Julio Vargas Street, Ortigas, Pasig City. At marami daw mga lawyer dyan na maaaring makausap para sa libreng legal concerns. And of course, kung sa representation na sa court ay may mga kailangang ipakita lang para mapatunayan na qualified tayo dun sa services na yon. So, kaagapay again, pwede po kayong bumisita sa number 15 Julio Vargas Street, Ortigas, Pasig City. At muli, salamat sa ating kaagapay na abogadong si Attorney Minstrel More. Napaka yaman ng ating napag-usapan ngayon ng seatbelt law, maging yung mga answers sa questions ng ating listeners and viewers. At sa puntong ito, dahil po sa limited time natin and sa ating pagtatapos, mainam po muna na tayo ay manalangin. Kaya kaagapay, samahan mo ko sa pananalangin. Panginoon, we thank you, we praise you for this day, sa gabing ito. Maraming salamat po, Lord, sa aming nakaagapay na si Attorney Minstrel. Ang dalangin nga po namin, patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po siyang palakasin at patuloy niyo po siyang gawing blessing, Lord, sa mga tao na nakakasalamuhan niya. At sa mga gawain, Panginoon, na iniatang niyo po sa Kanya, Lord, Ikaw po ang magbigay patuloy ng wisdom, ng strength sa Kanya, Panginoon. At Lord, Kayo rin po ang nakakaalam sa mga pinagdadaanan, sa mga sitwasyon na kinalalagyan po namin ng aming mga kaagapay. Ang prayer po namin, Lord, Kayo po ang manguna sa kanila, Kayo po ang bahala po sa kanila sa mga legal concerns nila, Lord. Kayo po ang Diyos ng kapayapaan, Kayo po ang Diyos ng kaayusan. Kaya po sa inyo po namin ito ipinagkakatiwala. At Kayo po, Panginoon, na maging comfort nila. Kayo po, Panginoon, na maging shield nila, maging guide nila, Panginoon. At sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil nakikita niyo po kami, naririnig niyo po kami, Panginoon. Meron man po kami mga hindi nasasabi, pero hindi pa man po namin ito masabi, Lord, ay alam niyo na po ito dahil nakikita niyo po kami. Thank you, Lord, for that assurance. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na You are in control anuman ang sitwasyon ng aming mga buhay. You are in control, Panginoon, even, Lord, sa mga most chaotic season ng aming mga buhay. Kaya Lord, kumilos ka po sa bawat isa sa amin at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Thank you for your faithfulness. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Patuloy po namin kayong kinikilala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaagapay, yan po, maraming salamat sa pagtutok sa ating programa. Salamat po sa pagsama sa akin ngayong aking birthday episode. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At basa lang ako ng mga kaagapay pa natin na bumabate sa ating Facebook live streaming. Si Ate Ems Magbitang ay nagsesend ng heart emoji. Si Kuya Efren De Los Reyes, happy listening po. Si Ate Lorna Degit, kay Ate Enien Golenya, watching from Mansalay, Oriental, Mindoro. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Mindoro. Si Maribel Oribelio, si Euforcina Bernardino, si Tristan Wyatt Gulay ay nag-good evening sa atin. Si Pat Monte, nakikinig mula sa Taguig. Si Ate Lorna Degit, salamat po sa inyong pagbate. Si Emmy Chodoro, nakikinig mula sa Linwood, Washington State. Good evening po. Si Enyen Golenya ay bumabati pa rin sa atin ng happy anniversary. Si Erwin Wenceslao ay nakikinig ngayon from Korea. Annyeong haseyo. Hello, hello po sa ating mga kaagapay. Salamat po sa inyong pagtutok. At salamat po sa mga pagbati po ninyo Salamat po muli sa pagsama po ninyo sa ating episode. At sa puntong ito, magpapasalamat na po ko sa mga nakaagapay ko sa broadcast. Thank you sa ating ProTech. At sa iyo, kaagapay, muli maraming salamat po sa pagsama, pagtutok, pagpapadala ng mensahe. At kung kayo po ay meron pang mga paksa na nais pag-usapan dito sa ating programa, ay padala nyo lang po yan dito sa ating Facebook page. Muli ako po ang inyong nakasama ngayong Martes. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes. Same time, same frequency. God bless you, kagapay! Bye-bye!
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan na ang ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot din ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat gawin. Unang-una, dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa, ay agad na hugasan ang parting nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabon nito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng Providence iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanila para sa iyong kapakanan ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM, dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan, take care, ka-care yan!

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayo. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin
0: mo na. Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, kasama niyo po sa programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo mga ka-Express Mate. Isang malamig-lamig, medyo may panakanakang pag-ulan. At isang medyo makulimlim na hapon sa bawat isa sa inyo. Yes, kumusta ba ang lagay ng panahon dyan sa inyong mga areas? Dahil dito sa may Arembay, Legazpi City, yes, ganun yung panahon natin ngayon, no? Kaya nga po medyo namang problema ang inyong driver. Dahil mukhang hindi ko po nadala ang aking payo. Naway may magpasilong sa atin. O di kaya ay naway may magpahiram ng payo. Kung hindi naman, ayan, mag-e-expect or mukhang kailangan nating uminom ng multivitamins para hindi tayo tamaan ng sipon. Anyway, ayan, kumusta po ang bawat isa? Sana sa mga sandaling ito, ikaw ay nag-e-enjoy na ng inyong merienda. Ano mang merienda yan? Sana ikaw ay nag-e-enjoy na ng inyong coffee or tea. Literally or figuratively. Sana hindi po buhay ng ibang tao ang inyong ginagawang tea, no? Sana hindi din buhay ng ibang tao ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito. And at the same time, yan, uwi na tayo ng maaga. Para makapagpahinga ka na. Para may time ka pang mag-self-care pag uwi ninyo. Ako mukhang nagiging self-care ko na yung paglalaba. Pag Sundays, pag weekends kasi, hindi ko na naaasikaso ang aking mga labada. Kaya tuwing uuwi tuloy ako, yun ang ating ginagawa. Naglalaba. Anyway, sa mga kaka-tune in pa lang sa kanilang mga radyo sa mga sandaling ito, isang mapagpalang hapon po sa inyo. Kung ikaw man ay may nais mapakinggang favorite song mo, yan, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa ating FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. And pwede ka rin mag-subscribe sa ating YouTube channel and mag-follow sa ating Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Ang ating online streaming naman ay bit.ly/thewayfm at ang ating group chat sa Messenger ay Kirian's Official GC.

sa mga sandaling ito. Or sa biyahe natin ngayong hapong ito, hindi muna natin dadaanan ang ating usual stopovers dahil naka-autopilot mode muna ang ating biyahe ngayon. Which means, hindi muna tayo magkakaroon ng mga traffic jams. Wala muna tayong stopovers. Wala muna tayong break. Dahil tuloy-tuloy lamang ang ating biyahe ngayong hapong ito. Kaya isend mo na mga song request mo. At syempre, hindi na natin patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe. Dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol.

Nawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan na ang ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot din ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat gawin. Unang-una, dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa, ay agad na hugasan ang parting nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabon nito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng Providence iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanila para sa iyong kapakanan ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya.

Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care! Ka-care yan!

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Tamang oras, alas 6:38 ng gabi.
2: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po'y nakikinig sa FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship at kasama natin sa technical si Don Alfonso. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At whatever you're doing, kami po ay napapakinggan sa ating FM band sa ating frequency na 104.3. No po, and you can listen to your car stereo kung ikaw naman po ay pauwi na at nagde-drive. Eyes on the road lang at your ears sa inyong car stereo para makinig po as we conclude our day today with the Word of God. At tayo din po ay napapanood simultaneously sa ating mga social media platforms like ng ating page na FEBC Bicol sa Facebook, ano po, ng CARE 104.3 The Way FM. Pwede po kayong mag-comment sa ating live broadcast ng inyong mga prayer requests, and at our second part ay papanalangin po natin. Tayo din po ay napapanood of course sa ating YouTube channel sa CARE 104.3 DWAYFM. Huwag lamang kalimutan mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. You can follow us, of course, sa ating Instagram sa CARE 104.3 at sa ating online streaming. Ito pong bit.ly/TheWayFM. bit.ly/TheWayFM. You can contact us through our cell phone number 0998-843-0573 para sa inyo pang ibang concerns po. Ano po? At ngayong Tuesday na gabi po at we will conclude our day of course with the Word of God. Ano po? Pero let me just start with ano nga ba what it takes to really see the kingdom of God. Ano po? Ano nga ba ang kailangan natin para makita or tayo maranasan natin ang kaharian ng Panginoon? Because of course, there's so many, siguro wala namang quote-unquote Kristiyano na hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. Ano po, sino bang ayaw ng salvation? At for us, siguro naintindihan na naman natin na that's very basic. Salvation from what? Salvation na sa tunay na kapahamakan, sa siguradong kapahamakan. At malinaw po na sinasabi sa Bible na ang kasalanan ay siyang magdadala sa atin sa eternal condemnation or sa kapahamakan. Ano po, pero yung buhay na walang hanggan, ito po yung ino-offer sa atin ng Panginoong Jesus. At ito po yung sinabi niya, lalo na sa Gospel of Jesus Christ according to John. Ano po, maraming mga makikita natin, mababasa natin sa Bible patungkol sa paghahari ng Panginoong Jesus at yung proposal ng Panginoong Jesus sa atin, especially if you're professing to be a follower of Christ. Lahat tayo, if I may say, na gusto natin yung kaligtasan, of course ayaw nating mapahamak. Pero minsan, yung lordship, dun tayo nagkakatalo. Ano po? Dun tayo talagang medyo hesitant or sabihin na natin sumisemplang. Because it is really hard, especially if you are here on earth na marami yung offer. Marami yung mga options na makikita natin. Pero what it takes, really takes for us to see the kingdom of God. Let me just bring you sa conversation ng Panginoong Jesus with Nicodemus. Ito po si Nicodemus ay during that time ay kilala po siyang isang Pariseo na tagapagturo. At the same time, he is a member of Sanhedrin. Ito po yung parang sa senator. Ano po, sila yung mga expert sa batas ni Moses. Siya yung kinikilala as especially sa ng mga Hudyo. Ano po, is a member of the Council of the Jews. And that time, ito si Nicodemus, just na-catch yung attention niya
dahil sa mga naririnig niyang ginagawa ng Panginoong Jesus, the miracles of Jesus Christ, the time that Jesus Christ has started His ministry. Ano po? At siya ay naging curious. Kaya nag-set po siya ng isang pagkakataon to really meet Jesus and ask questions about dito sa ginagawa niya. At nabungad nga po sa kung mababasa po natin to sa John chapter 3. Now, just let me just read to you itong account na ito sa John chapter 3 verses 1 hanggang 9. I'm using the Pinoy version. Ito po yung pakasabi. May isang Jewish leader na Pharisee, si Nicodemus. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabbi, alam namin na isa kayong teacher na pinadala ng Diyos." So, in-acknowledge niya po, ano? "Walang makakagawa ng mga himalang ginagawa niyo unless nasa sa kanya ang Diyos." Verse 3, sumagot si Jesus, "Tandaan mo, unless na ipinanganak muli ang isang tao, di niya makikita ang paghahari ng Diyos." 4, "Pero paano po ipapanganak ulit ang isang tao kung matanda na siya?" Ito yung sagot ni Nicodemus. Tanong ni Nicodemus, "Imposibleng bumalik siya sa tiyan ng nanay niya para ipanganak siya ulit." Sumagot si Jesus sa verse 5, "Tandaan mo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao kung hindi siya ipapanganak sa tubig at sa espiritu." 6, "Pinapanganak ng magulang isang tao physically, pinapanganak naman siya ng espiritu spiritually." Huwag kang magtaka sa sinabi kong kailangang ipanganak kayong muli. Nararamdaman ang hangin at umihip ito kung saan ito gusto. Maririnig mo yon, pero hindi mo alam kung saan yon galing at kung saan pupunta. Ganun din ang mga pinanganak sa espiritu. Tanong ni Nicodemus, paano mangyayari yon? Doon lang po muna natin puputulin. Now, let me just digest ito pong conversation na to patungkol po dito sa pinapatungkulan ni Jesus. At makikita po natin dito na ipresent ni John the Beloved itong conversation na to ni Jesus na umiikot po ito sa kahalagaan ng kapanganakan. Ano po? Mula sa itaas or pagkapanganakang muli. Now, sa verse 1 and 2, yung pagpunta ni Jesus, ito po ay pagpunta ni Nicodemus, ito po ay nagbibigay ng significance because of the doctrine at mga tinuturo ni Nicodemus. At ito nga po ay yung mga kaisipan ni Jesus na somewhat parang kakaiba sa tinuturo niya po. Now, verse 3, ang emphasis ni Jesus dito na kaya dito makikita natin 7 times in this chapter mababasa natin yung truly truly I say to you or verily verily I say to you sa ibang translation sa Grego po amen amen lego humin or lego soy gusto sabihin pong ito pong truly truly ganun ka emphasis ka binigyan ng emphasis. Now dito po sa verse 3, ano nga ba ang kahulugan nitong ipinanganak muli? Dalawa po ang kahulugan po nito. Actually, sa Grego po, ito po ay genetei anoten. Genetei anoten. Ito po ang ginamit ni John, the Beloved. At ito po yung nangangahulugan, pwedeng magkahulugan ng dalawa. Yung ipanganak na muli or ipanganak mula sa itaas. Pero kung titingnan po natin yung context po nito, it's more on a ipinanganak sa itaas. Now, parang it would make sense kasi kung babasihan po natin yung context po nito. Pero ano nga ba ang kahulugan nitong ipanganak sa taas? Nangangahulugan po itong spiritual or inner transformation or pagbabago ng puso at isipan ng isang tao para makapasok po siya sa isang bagong daigdig, ipinanganak. Ano po? At para matugunan ang kondisyon na hinihingi ng kaharian ng Diyos. Kasi yun yung kaharian ng Diyos hanggang hindi ka pinanganak sa itaas, from above. Ano po?
hindi mo makikita or masusumpungan yung kaharian ng Diyos. Kaya mapapabilang para mapabilang sa kingdom ng Diyos, kailangan siyang ipanganak dito. Now, nag-respond of course si Nicodemus. Kasi this is impossible. Sabi niya nga, imposible naman na yung tao malaki na ipanganak muli ng kanyang nanay. Ano po? So, yung physical birth, which is too impossible. Pero at the same time, mas malalim yung gustong palabasin dito ni Jesus na mahirap na baguhin ang isang tao. Parang sinasabi ni Nicodemus, in the same way na mahirap baguhin ang isang tao sa kanyang isipan at pag-uugali kasi nakasanayan na nito mula pagkabata. Kaya kung imposible yung physical rebirth, ganun din ang pagbabagong espiritual ng isang tao. Ano po? So parang sinasabi ni Nicodemus, imposible naman to. Pero sumagot si Jesus sa verse 5 na yung sinabi niya po, unless na ipanganak sa espiritu, sa tubig at sa espiritu, he's pertaining, sabi ng mga ibang scholars, ano po, he's pertaining to yung ginawa ni John the Baptizer, yung binaptize niya, nang babaptize si John the Baptizer and calling for repentance and turning away from sins. Ano po, yun po yung simbolo ng pagtawag ng sa mga tao ni John the Baptizer na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya binabaptizan po sila. At tinutukoy din po dito ni Jesus, even Jesus Christ has been baptized by John, yung pinsan niya, the baptizer. At tinutukoy din dito ni Jesus yung messenger or yung Holy Spirit na marireceive ng tao na ito po magbabanggit ng pagkabase ng kaya yung kapanganakan dito yung binabanggit, 'di ba? Kaya nga sa baptism yung pag-rises, yung bagong nilalang ka na, bagong buhay ka na. Yung base sa pagsisisi at pag-confess ng kasalanan ng mga tao. Ano po at pagbabalik-loob sa Panginoon. At ito po yung transformation din na buhay sa pamamagitan ng gift of the Holy Spirit, yung bumaba sa kay Jesus Christ niya, somewhat a dove. Ano po, ito yung misteryo ng bagong kapanganakan. And it pertains, of course, sa buhay natin, kaya tayo nagpapatuloy. Ano po, now, what's the importance po nito na yung kaninang tanong natin na what it takes, really takes to see the kingdom of God? Unless na tayo po'y mabago, unless na tayo po'y maborn in spirit. Ano po? Kaya sabi nga ni Jesus, in-explain pa dito ni Jesus na para mas maintindihan ni Nicodemus. Na sabi niya, di ba, na ang tao pag pinanganak ng nanay niya, nabuhay siya physical. Pero ang tao din na pinanganak sa espiritu, espiritu din po siya. At yun yung kailangan natin, na espiritu. Ano po, at in-elaborate pa yun ni Jesus kasi medyo hindi talaga mag-gets ni Nicodemus. Kaya nga sabi ni Jesus na later part na, teacher ka ng law pero hindi mo ito naintindihan. I-describe niya pa po ito sa parang hangin na somewhat a true believer of Christ, hindi niya ma-explain kung anong nangyayaring transformation sa kanya, hindi niya to put into words, but definitely, lalo na ikaw at ako na talagang totoong tumanggap sa Panginoong Jesus, ay alam mo na yung transformation, alam mo na nasa sayo ang Espiritu and you cannot resist but to really look hanapin ang katotohanan, hanapin ang Panginoong Jesus. Kaya yun yung sinasabi ni Jesus dito na parang yung hangin, ano po, yung hangin na hindi mo naman nakikita pero alam mo may hangin at hindi mo alam yung papunta. So dinescribe ni Jesus kay Nicodemus in a more elaborate way yung totoong kapanganakan ng isang tao
nababalik po tayo doon. And sa verse 5 niya, bilalikan niya po yun, yung tanong niya sa verse 3. Ano po yung nabasa natin kanina? Now, napaka-importante po na maintindihan po natin na yung totoong kapanganakan, bagong kapanganakan, yung tinatawag nating born again, ano po, ay yung totoong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang ating hindi lang Diyos, hindi lang tagapagligtas, ano po, kundi siya yung ating buhay. Ito po yung mensahe ng Panginoon, lalo na sa mga kaganapan ngayon, na samot-saring mga nangyayari, samot-saring mga usapin. Diba, minsan we're too concerned sa mga nangyayari sa labas natin, but we are not too concerned anymore sa nangyayari sa loob natin. Yan yung totoong kapahamakan, yung totoong pagkatawag sa atin ng Panginoong Hesus. At ito po ang nagbibigay sa atin ng kabuluhan ng buhay. Yung matagpuan po natin ang Panginoong Hesus at tayo'y manatili sa Kanya sa tulong ng Banal na Espiritu. And we see our life evidently transforming because of the grace of God. Huwag po kayong alis, babalik po tayo para sa isang awitin at maya-maya po ay tayo po'y mananalangin.

Sige po, salamat. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming Amang Banal, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, kinikilala na ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, ang Diyos na higit na nakakakilala sa amin, ang Diyos na patuloy na humuhubog po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na Lord, wag pong hayaang kami po'y lumayo sa iyo at alam po naming lagi kang nandyan para sa amin, para katagpuin po kami. Hindi lang sa pangangailangang pisikal, lalo't higit sa pangangailangang espiritual, o Diyos. Salamat for reminding us, O God, your call to us to repent and turn away from our sins and totoong mabuhay muli, ipanganak muli mula sa taas, panganak muli na, o Diyos, bagong nilalang, nakasama ka, bagong nilalang na may selyo ng iyong dugot katotohanan, O God. Kaya ikaw po, O Diyos, ang kumatagpo sa bawat isa, mga nakikinig at nanonood. Ano man po ang pinagdadaanan namin, remind us every day how faithful you are, how you love us spite of our doings, Panginoon. Na patuloy niyo po kaming kinakalabit, kinokorek, at linilid sa landas ng naisin niyo po sa amin. Kaya wala po kami ibang babagitin kundi pasalamatan ka. Purihin ang iyong pangalan. Salamat, O Diyos. Ingatan niyo po ang bawat isa, especially those who are driving, those na mga pauwi pa lang po sa kanilang tahanan, Panginoon. Salamat sa buong maghapon na pinagkatiwala niyo po. Salamat sa lahat ng provision, protection, at maging inyong presensya sa buhay ng bawat isa, especially those who are really calling you for help, calling you for many reasons that they may ask you, O God. Katagpuin niyo po sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Sa muli, ang Tanglaw sa Daan ng Buhay na papanood po natin, napapakinggan everyday mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Of course, kasama po natin at ibang lingkod ng Panginoong Jesus. Ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. At kasama ko po sa technical si Don Alfonso. Magandang gabi po sa ating lahat and God bless us all.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573 o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Job 21. Danga nagsimbag si Job. Dangugaan sa kong sasabihon. Iyan sana ang karangahan na hinahagad ko sa indo. Tawi ako nin panahon na makapagtaram. Dangan pagkatapos, tuya-tuya una ako nindo kun buot nindo. Daiman ako nagrereklamo laban sa tawo. Igwa ako nin dahilan kun ta daw taday ako nakakatios. Hilingan nindo ako. Bakong ang nahihiling nindo, tama nang magpangalas sa indo? Kung iniisip ko iyan, nanluluya ang sakong buot, asin tinatakigan ang sakong laman. Ta daw ta itinutugot nin Dios na mabuhay ang mga maraot. Maggurang sa kamag-uswag sa kapangyarihan. Nagkakaigwasindanin mga aki sa kamakuapo. Nasa indang namamasdan na nagdadarakula. Ang sa indang mga harong, ligtas sa katakutan, asin mayo dyan ang padusan ng Diyos. Ang sa indang mga torong baka, nakakamaro asin ang sa indang mga babaeng baka, dai na didipisilan sa pag-ugbon. Ang sa indang mga aki, nagdadaralagan, saka nagkakarawat na garo mga kordero. Maugmang nagsasayaw sinda sa tugtog ning plauta, namumuhay sinda sa kauswagan, asin matuninong na nagagadan. Sinasabihan ninda ang Diyos, humali ka sa mo, diinya mo maot na maaraman ang sa imong kabutan. Ano ang makakamhan, ta sa mo siyang pinaglingkodan? Ano ang pakinabang niya mo kung siya sa mong pagpamiibian? Naguho na sinda na, naguswag sinda huli kan sa indang kapagalan. Alagad, dii kumaako ang sa indang kaisipan. Pirang beses nang pinalsok ang ilaw kan maraot. May napahamak na daw maski saro sa inda? Pinadusahan na daw nin Diyos sa iyang kaanggutan ang mga maraot? Asin, hinayop sinda parayo arog sa dagaming pinadpad kan duros? O arog sa ata na dinadara kan bagyo? Sinasabi nindong pinapadusahan nin Diyos ang aki, huli kan kasalan kan sa iyang ama. Dai, dapat padusahan ng Diyos ang mga nagkasala mismo. Dapat na ipahiling niya na ginibo niya iyan huli kan sa indang mga kasalan. Dapat paksanon ka mga nagkasala ang sa indang padusa. Dapat na mamatean ninda ang kaanggutan kan makakamhan na Diyos. kulit ano paan pakilabot ninda sa saindang mga pamilya kung sinda magadan na. Pwede daw tokdoan in sarong tawa ang Diyos na naghuhukom maski kaidtong mga nasa halangkaw na mga lugar? May mga tawong da inagihilang sagkod sa aldaw na sinda magadan. Nagagadan sindang maugma sa kamayong kahandalan. Ang saindang mga hawak nagpapatunay na dakol sindang pagkakan. Ang iba nagagada na may kapaitan sa saindang kalag na dai lamang nakanamit nin kaugmahan. Alagad, ang gabos nagagadan dangan ilinulubong. Tinatahuban sinda nin mga ulod. Uya, aram ko ang saindong mga iniisip asin ang saindong mga plano sa pagpakaraot sako. Nagahapot ka mo, hainangunyan ang harong kandakulang tawo, ang tawong naggibonin karatan? Dahil ka mo naghapot sa mga tawong nagbabaklay? Dahil ninduaram ang mga baretang daraninda pagbalik? Sa aldaw na anggot ang Diyos asin nagpapadusa, ang mga maraot ang danay na nakakaligtas. Mayong sa isa'y mana masumbong laban sa tawong maraot, umabalo sa iya hulikan sa iyang ginibo. Kung siya dinadara na sa lulubngan, sa iyang pansyon iguanin bantay. Kadakol na tawo ang nakikipaglubong, asin maski ang daga, luway-luway na minatahubgan sa iyang bangkay. Considering, paano nindo ako mararanga kan mga tataramon na mayo nin kahulugan? Ang lambang simbag na itinataon nindo gabos kaputikan.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning. Isa na naman pong mapagpalang Wednesday ng umaga sa iyo kaibigan, sa iyo kakaryan, lalo na po sa mga ating mga sugid na tagapakinig sa programa pong itong Mabungang Panalangin ng CARE 104.3 The Way FM. Ito po si Pastor Abel Manzanilla. Kumusta ka kaibigan, kakaryan, kasama ang iyong mga kapamilya? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. At sa umagang ito ay maraming salamat sa iyong patuloy na pagsama sa pananalangin dito po sa programang ito. Mamaya po ay ating pong makakasama si Ate Chiluna, ang maglilid sa atin sa pananalangin, sa ating prayer focus for today. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa atin dito po sa mga numbers ng impilan ng mga sa Smart 0998-843-0573 at ganyan din po sa na live din po tayo sa ating FB page. You can send your prayer concern and ang inyong mga pagbati sa comment section po ng ating live, ng ating FB live sa FBC Bicol dash care 104.3 The Way FM. And of course, live din po tayo sa YouTube and Instagram where you can send your greetings and prayers sa FBC Bicol Care, Bicol dash care 104.3 The Way FM and sa ating online streaming sa bit.ly/TheWayFM. At kung kayo po ay member na ng Carian's official GC, of course, you are very much welcome to send your messages and greetings dito lang po sa ating GC na po. At kung kayo po ay willing na maging bahagi ng ating official GC, just let us know. Pwede nyo po kayong makapag-send ng mensahe and dito po sa comment section ng ating live sa umaga ito. Bago po tayo manalangin ay tumako po muna tayo sa pagnilay-nilay sa salita ng Panginoon kung saan tayo ay sa magang ito ay ating matutunghayan ng maikling passages o passage mula po sa aklat ng Jude o sa Tagalog ay aklat ni Judas. Ito po, hindi po ito si Judas Iscariote na sumulat nito, kundi ang kapatid ni Jesus and ni James. From Jude chapter 1 verse 20, or Jude verse 20, dahil isang lang naman ang chapter ng aklat ng Jude. Ang sabi po dito, "But you beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit." Ito po ay sinulat ng may hindi lang encouragement kundi paghahamon sa mga mananampalataya ni Apostle Jude, na kung saan ay lalo na sa mga ngayong panahon, no? Parang sinulat niya ito sa coming last days. Dahil makikita po natin sa mula po sa verse 17 hanggang 18, "But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers following their own ungodly passions. It is this who caused divisions, worldly people devoid of the Spirit." At ito na po ang kanyang sinabi na advice sa mga mananampalataya. "But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit." Ang pamagat po ng ating pagnilay-nilay, ng ating devotion sa umaga ito ay building up.
Sa mga panahon pong ito, marami ang nag-aagaw ng ating atensyon, lalo na kung tayo ay mananampalataya at sumusunod sa Panginoon, marami ang nag-aagaw ng atensyon sa atin. And that causes us and challenges us na abutin din ang ating mga pangarap to build up something. And ang someone who is wise ay palaging nagbi-build up ng something na kanyang maiwan as a legacy. Ito man ay pagtatayo ng bahay, pag-establish ng business, ito man ay pag-establish ng ministry, ano po, na mga bagay na pwede niyang iwan, which is napakaganda naman. It's more on building up, it's more on

kusog, siguraduhon na dahil nagluluya-luya. Siguraduhon na talagang establish ni dahil maano, basta-basta. Permitang bantayan na makusog. Warang iba po kundi ang satuyang pagtubod. Kung igwaman sa nadakitang i-build up, dapat inutunta ang pagbida paging makusog kan sa tuyang pagtubod. If there's something that we have or we need to build up, we need to establish in our lives, sa ating families, sa ating mga ginagawa, sa kung mayroon mang something na ipamana natin sa mga susunod na henerasyon. Ang pinakamaganda na pwede nating ipamana at siguraduhin ito ay matatag, walang iba kung hindi ang ating pananampalataya. Lalo na po sa panahong ito, tayo po ay nasa uling panahon na marami na po ang sinyalis na nagaganap na malapit na nga talaga ang pagdating ng Panginoon. Just last Sunday, alam po, we celebrated Father's Day, and a lot of churches and organization ay nagkaroon ng time ng pag-honor sa ating mga ama. And not only that, we heard a lot of messages of fatherhood, pagiging ama, no? At ngunit at ang challenge sa atin dito, hindi lang po sa pagiging ama, kundi someone that's thinking about the future, someone who's thinking about the next generation. Napakahalaga po na ating pong establish hindi lang ating personal faith, kundi ang faith ng mga susunod na henerasyon. Na ipapasa kaya natin ang tamang pananampalataya sa susunod na henerasyon, sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Ang ating pananampalataya na sa Panginoong Hesus lang nakatuon. Ang ating pananampalataya na sa salita ng Diyos nakapundar. Akin pong basahin ulit ang talatang ating nabanggit. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. But doon lang po ang aking focus about building our faith. Kumusta po? Ano po ang ating mga ginagawa sa mga yon concerning sa patuloy na pagpapatatag ng ating pananampalataya as an individual at pagbahagi nito sa iba? I was blessed last Sunday, hindi lang dahil ito ay Father's Day, kundi of three young men na nag-attend sa gawain ng Panginoon, and wherein I started to mentoring them, mga baguhan sa kanilang pananampalataya. And I am so blessed dahil may panibago na naman na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, wherein I can share my faith, wherein I can help them establish their faith. Kaya purihin po ang Panginoon. Sa ating pong pagpatuloy ay ating pong mapapakinggan ang isang napakagandang awitin para po sa nakaantabay sa radyo, at ilan naman pong mga paalala para po sa mga nakaantabay sa FB Live.

0: Sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa pananalangin at tayo po ay papangunahan ni Ate Chi Luna, isa sa mga former station managers ng FABC Bicol. Ang ating focus every Wednesday ay ang himpilang ito ng CARE 104.3 The Way FM, ang iyong pinapakinggang himpilan sa mga oras na ito. At ang network din ng FEBC o Far East Broadcasting Company. Good morning po Ate Chi at maaari na po kayong manguna sa pananalangin sa umagang ito.
1: Tayo po'y manalangin, aming dakilang Diyos na mapagmahal at mahabagin. Salamat po sa katiyakan na lagi mo kaming naunawaan, lalo na sa mga sandali ng aming kahinaan, pag-aalinlangan at pagtatanong. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa amin, Panginoong Diyos. Handa ka pong magpatawad sa oras na kami po ay lumapit sa iyo. Purihin ka aming Panginoong Diyos na buhay. Sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw ng Miyerkules. We are thankful and joyful sa maaliwalas na panahon na ito. At sa oras na ito po, kami ay dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos, upang ipanalangin ang ministry ng FABC Bicol Tiguay FM. Dalangin po namin ang mga dedicated workers ng FABC Bicol Tiguay FM sa pangunguna po ng station manager Yvette Pau, sa PS Mel Manzanilla, kay Alvis at iba pang office staff, sa chief technician kay Juno Pinado at mga operators, mga program staff at volunteers. Pangunahan mo po sila, palakasin, patatagin at pagkalooban ng karunungan at guidance upang matupad ang nais mo at layunin sa kanilang buhay at sa kanilang involvement sa ministry ng FABC Bicol Tiguay FM. Amin din pong pinapasalamatan ang Diyos or God has opened a new door to reach the next generation of unreached people through social media, which is truly interactive connections. Ito po isang paraan upang abutin ang mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus sa pamagitan po ng kanilang cellphones, computers at tablets, meeting where they are in order to share the hope of the gospel or the good news of salvation. Dalangin po natin na maabot sila sa pamagitan ng paggamit po ng mga new technologies na ito. Makakilala sila kay Jesus bilang tagapagligtas at mas lalong lumago ang kanilang espiritual na buhay. Dalangin din namin ang pangailangan ng additional staff ng FABC Bicol Tiguay FM. We also pray for God's provision for all operational expenses of FABC Bicol Tiguay FM. We truly trust in you, Lord, that you will provide this need. Salamat po sa mga prayers and financial partners in the ministry of FABC. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa panalangin. Salamat po, Diyos. Sa pagkakataong ito, muli na kami iyong pinagkaisa. Kami man ay iwahiwalay mula sa iba't ibang tahanan at lugar. Ngunit salamat po, Diyos, at kami iyong pinagkaisa sa pananalangin. Dalangin po, Panginoon, na katulad ng aming natalakay at napag-usapan, sa aming devotion, Panginoon, about building up ourselves in faith, ay nawa ito isa sa maging prioridad sa aming buhay. Patuloy na tingnan, patuloy na evaluate, patuloy na tiyakin, Panginoon, na kami nga, Panginoon, ay mayroong matatag na pananampalataya sa iyo, pagtitiwala sa iyo, na kung saan ito, Panginoon, ay nakapundar, nakaugat sa iyong mga salita at nakafocus, nakatuon lamang sa Panginoong Hesus na nag-aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Nawa po, Panginoon, na hindi lang sa aming mga sarili, kundi sa mga susunod na henerasyon. May we not only build up the faith in us, but also may we help others to build their faith to, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-ingat at pagpala mo sa amin sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Salamat po, Panginoon, sa iyong panguna, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po rin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat, kaibigan, kakaryan, sa iyong pagsama, lalo na sa pananalangin. And patuloy namin binabati ng magandang umaga ang lahat ng mga ating tagapakinig, ang ating mga silent listeners sa radyo, at sa mga nakikinig din at nanonood sa FB Live. Huwag niyo pong kalimutan na ito ay i-like at i-share at patuloy na ibahagi sa iba. So sa muli, mapagpalang umaga sa ating lahat, sa pangalan po na titilunan ating nakasama sa panalangin at sa ating mga technical men sa pangungunan ni Kuya Juna Pinado. Ito po si Pastor Abel Manzanilla na patuloy nagsabi, laman ng iyong naging tulog at gising, laman ng puso at damdamin. Tanda natin, it's a new day, a new hope, and we are alive. Magkita-kita po tayo sa Sabado sa programang Walk Through the Bible, 7 to 8 in the morning. So have a great day, kaibigan. Pagkaryan, pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
0: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 24 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, PRO 5, pinalalakas ang seguridad sa mga paaralan matapos ang Tacloban shooting incident. Tabaco City Police Station, pinaigting ang foot patrol operations. APSIMO, patuloy ang pagpapalakas ng disaster preparedness. At higit 7,000 na benepisyaryo sa tabako, makakatanggap ng 10 kilograms na bigas mula sa Bigay Bigas sa Masa program. At ngayon po sa mga detalye. Kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City, naglatag ang Police Regional Office 5 o PRO 5 ng mas pinaigting na hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa mga paaralan sa Rehiyong Bicol. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, tagapagsilita ng PRO 5, magsasagawa ang kapulisan ng komprehensibong pagsusuri sa umiiral na security protocols at emergency response procedures ng mga paaralan. Paigtingin din ang koordinasyon sa mga school administrators, lokal na pamahalaan, mga barangay at mga himpilan ng pulisya upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang banta sa seguridad. Bahagi rin ang ipapatupad na whole of community approach ang pagpapalakas ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, pagpapatupad ng threat assessment measures at pagpapalawak ng mga programa laban sa mga karahasan at bullying. Magkakaroon din ng regular na security awareness at emergency preparedness trainings para sa mga estudyante, guro at iba pang school personnel, kabilang ang pagsasagawa ng joint seminars at simulation exercises sa pakikipagtulungan ng mga paaralan at lokal na pulisya.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng PRO 5 na agad at masusing iimbestigahan ang anumang insidente may kaugnayan sa seguridad sa loob ng mga educational institution upang mapanatili ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral at mga kabataan sa rehiyon. Mas paigtingin ng mga tauhan ng Legazpi City Police Station o CPS ang kanilang presensya sa mga paaralan sa lungsod upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani kasabay ng pagpapatuloy ng klase. Nakikipag-ugnayan din ang pulisya sa mga security personnel ng mga paaralan para sa mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na seguridad sa loob ng campus, kabilang ang inspeksyon sa mga bag at personal na gamit ng mga pumapasok. Layunin itong maiwasan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng mga patalim at iba pang kagamitan na maaaring magdulot ng panganib. Patuloy namang hinihikayat ng pulisya ang kooperasyon ng mga magulang, mag-aaral at mga opisyal ng paaralan upang mapanatili ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat.
1: Baretang Bicolandia.
0: Patuloy naman ay isinasagawa ng mga nakadeploy na personnel ng Tabaco City Police Station ang pinaigting na foot patrol operations sa mga pangunahing lansangan at paaralan sa lungsod sa ilalim ng pangangasiwa ng Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat. Kasabay ng pagpapatrolya, aktibo ding nagbibigay ang mga pulis ng traffic assistance upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at maiwasan ang posibleng aksidente, lalo na sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga motorista, estudyante at pedestrian. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagpuporsige ng Tabaco CPS na makapaghatid ng epesyente at responsableng serbisyo para sa isang ligtas at maayos na pamayanan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, ibinahagi ni Albay Public Safety and Emergency Management Office APSIMO Head Oscar Robert H. Cristobal ang mga programang isinagawa ng kanilang Plans and Operations Division bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng disaster preparedness sa probinsya. Sa isinagawang flag-raising ceremony ng pamahalaang lokal ng Albay, isa-isang tinalakay ni Cristobal ang mga naging koordinasyon at aktibidad ng kanilang opisina, kabilang ang iba't ibang pulong na nakatuon sa kahandaan at assessment ng mga programa para sa disaster risk reduction and management. Kabilang sa mga binigyang diin ang dalawang matagumpay na Nationwide Simultaneous Earthquake Drill or NSED, kabilang ang pinakahuling isinagawa kamakailan. Nagsagawa rin ng APSIMO ng apat na tree pruning activities at iba pang mga aktibidad katulad ng emergency preparedness, response planning, disaster drills at baywatch coordination. Ang mga inisyatibong ito kasama ang iba't ibang capacity building at training programs ay nagpapalakas hindi lamang sa kahandaan ng mga komunidad kundi maging ng kamalayan ng publiko sa pamamagitan ng paglalabas ng mga advisory, mabilis na pagtugon sa mga insidente at pagbibigay ng humanitarian assistance sa iba't ibang bahagi ng Albay.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nakatakdang makatanggap ngayong Linggo ang nasa 7,372 na mga benepisyaryo mula sa lungsod ng Tabaco ng 10 kilong bigas mula sa programang Bigay Bigas sa Masa. Ang naturang inisyatiba ng pamahalaang nasyonal ay kasalukuyang iniimplementa ng pamahalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development sa mga bayan at lungsod ng lalawigan na pinopondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF-FALGU. Sinimulan ang distribusyon nitong Lunes, Hunyo 22, natatagal hanggang sa Biyernes, simula alas 8 ng umaga sa kanikanyang barangay hall ng 47 barangay ng lungsod ng Tabaco. Ang distribusyon ay sinasagawa sa pakikipagtulungan sa City Social Welfare and Development Office ng naturang Local Government Unit. Matatanda ang una nang nakatanggap ng kaparehong asistensya ang 5 LGUs, kabilang na mga bayan ng Daraga, Santo Domingo, Ginubatan, Camalig at lungsod ng Legazpi. Samantala, tiniyak naman ni Albay Governor Noel E. Rosal na matapos ang kanyang naging pagpupulong sa mga local social welfare and development officers na lahat umano ng LGU sa lalawigan ay mahahatiran ng programa bago matapos ang taong kasalukuyan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Pinangunahan ng Department of Labor and Employment ang pagtitipon ng mga miyembrong ahensya para sa pagsasagawa ng High Impact, High Visibility Inspection and Monitoring nitong Lunes, June 22 sa Legazpi City. Ito ay bilang pagsuporta sa adikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang ligtas at maayos na mga lugar paggawa sa loob ng bansa. Layunin ang inisyatibong ito na masuri at matiyak ang pagsunod o compliance ng mga infrastructure projects sa Bicol sa umiiral na labor standards at occupational safety and health standards upang maprotektahan ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawa. Nagsimula ang implementasyon nito noong Hunyo 8 sa lalawigan ng Camarines Sur bilang pilot province bago ito palawakin sa iba pang bahagi ng rehiyon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, ang kalusugan ng mga kabataan ang pundasyon ng isang matatag na kinabukasan. Ito ay ayon kay DOH Bicol Center for Health Development OIC Director 3 Dr. Ray Miliena na anya isang mahalagang sangkap dito ang pagkakaroon nila ng kompletong mga bakuna. Anya ang pagpapabakuna ay isang scientifically proven at epektibong paraan upang mapigilan ang pagkalat ng mga mapanganib na sakit tulad ng tigdas at rubela. Layunin ng pamala na maabot ang 95% immunization coverage upang makamit ang tinatawag na community immunity. Sa pamamagitan umano nito, hindi lamang ang protektado ang mga ba o ang mga anak ang matutulungan dito, kundi maputol ang transmission ng sakit sa buong komunidad, lalo na para sa mga bata na hindi pa maaring bakunahan. Binigyang diin ni Dr. Melena na ang bakuna ay isang subok na proteksyon mula sa panahon ng ating mga magulang hanggang sa kasalukuyan. Ito ay magsisilbing panangga natin laban sa mga preventable diseases. Ang pagbabakuna umano ay isang cost-effective at cost-efficient na paraan upang matiyak na ang bawat bata ay lalaking malusog at masigla. Ayon pa rin sa batas umano, karapatan ng bawat bata na mabigyan ng proteksyon ito upang mapigilan ang paglaganap ng mga sakit na maari namang maiwasan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, tinatawagan ni DOH Bicol Center for Health Development OIC Director 3 Dr. Ray Melena ang mga local leaders sa rehiyon at mga pinuno ng iba't ibang sangay ng gobyerno na magsilbing kampiyon pagdating sa implementasyon ng National Immunization Program ng pamahalaan. Anya, sila ang magsisilbing huwara ng mga kabataan, kaya't sa pamamagitan ng kanilang aktibong advokasya, mas madaling nakukumbinsi ang mga magulang na ang bakuna ay ligtas, libre at epektibong proteksyon para sa kanilang mga anak. Tinatawagan din ni Attorney Melena ang mga religious leaders at academic administrators dahil sa kanila malaking impluwensya sa lipunan. Sa pagtutulungan ito, masisiguro ang walang batang mapag-iiwanan sa Bicol Region. Ang boses umuno ng bawat isa, kahit na ang mga kaibigan sa media at impluwensya, ang susi upang mapataas pa ang immunization coverage at matiyak ang isang malusog at produktibong kinabukasan para sa susunod na henerasyon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, masaya ang mga residente ng Barangay Malubago, Daraga Albay dahil sa mas maliwanag at ligtas na mga kalsada sa gabi. Ito ay matapos ang pagkabit ng 10 solar-powered streetlights na inisyatibo ng 2nd District of Albay Congressman Caloy Andes Loria. Ang naturang proyekto ay bilang tugon sa hiling sa sangguniang Barangay Malubago sa pangunguna ni Barangay Captain William Marbella na matugunan ang pangangailangan ng mas maayos na pailaw sa ilang bahagi ng komunidad. Sa bagong kabit na solar lights, ang dating madidilim na lugar ay mas maliwanag na at nakadagdag sa kaligtasan at kaginhawahan sa mga residente, pedestrians at mga motorista na nagbabiyahe sa barangay matapos ang takipsilim.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang mga balitang lokal, patuloy na isinusulong na ng Provincial Government of Albay ang planong paglilipat ng Philippine Air Force's Tactical Operations Group 5 mula sa Old Airport Legazpi patungo sa Bicol International Airport sa Daraga Albay para suportahan ang Township Project. Ayon kay Governor Noel Ibriega Rosal, ang nasabing relocation plan ay kasama sa taunang investment program ng probinsya at ng Provincial Development Investment Plan para masiguro ang pagpupondo sa mga facilities at amenities na kinabibilangan para sa nasabing proyekto o kinakailangan para sa nasabing proyekto. Ang panukalang paglilipat ay nangangailangan ng aabot sa 30 hektarya para sa offices, barracks, hangars at iba pang support facilities para sa Tactical Operations Group 5. Dagdag pa ni Rosal, ang naturang inisyatiba ng relokasyon ay umani ng suporta mula sa Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. matapos ang pakikipagpulong ng gobernador sa kanya sa nakaraang buwan. Kamakailan lamang ay pinangunahan ng Albay Provincial Human Settlement Office ang isang coordinating meeting sa ilang representatives mula sa Department of Transportation Region 5 at Munisipyo ng Daraga para mapag-usapan ang mga paghahanda patungkol sa naturang proyekto. Sa naturang pagpupulong ay tinutukan ang tungkol sa mga ari-arian na malapit sa Bicol International Airport na maaaring maapektuhan ng airport expansion at ang pagbili ng ilang mga katabing lupain para sa paglilipat ng Philippine Air Force Operation Base. Pinag-usapan din ng mga otoridad ang mga hakbang para sa pagsunod sa mga requirement para sa security of tenure, pagtukoy sa mga posibleng intervensyon at koordinasyon at tulong ng maaapektuhang mga residente.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, sinimulan na ang food redemption activity para sa kabuuang 841 na benepisyaryo sa Bayan ng Daraga Albay ng Walang Gutom Program ng Department of Social Welfare and Development Region 5 sa Covered Court ng Barangay Binitayan, Daraga Albay kahapon June 23, 2026. Nakatanggap ngayong araw ang 333 na benepisyaryo mula sa 17 barangay habang ang natitirang mga benepisyaryo ay magsasagawa ng redemption ngayong June 24 at June 25. Sa ilalim ng naturang programa, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay maaaring bumili ng mga masusustansyang pagkain gamit ang kanilang Electronic Benefit Transfer o EBT card na may katumbas na 3,000 pesos food credits.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mahigit naman sa 1.7 million pesos na halaga ng ayuda ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa 200 partner beneficiaries ng Project Lawa at Binhi sa Ligao City, Albay. Ayon sa DSWD Bicol, bawat beneficiaryo ay tumanggap ng tig 8,700 pesos na bilang bahagi ng programa ng ahensya para sa mga komunidad na nangangailangan ng suporta. Kasabay ng payout, nakaisa rin ang mga kawani ng DSWD Bicol sa paggunita ng National Refugee Day sa pamamagitan ng pagsusuot ng asul na polo bilang simbolo ng pagkakaisa. Ayon sa DSWD, bahagi ang payout sa patuloy na pagpapatupad ng programa ng pamahalaan upang matugunan ang iba't ibang suliraning pangkomunidad sa pamamagitan ng direktang tulong sa mga benepisyaryo.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mas pinalawak pa ng Provincial Government of Albay ang pagpapatupad ng 20 o 20 bigas meron na subsidized rice program na nauna nang nagbigay tulong sa nasa 760 na job order workers sa Provincial Capital. Ang naturang direktiba ay mula mismo sa gobernador na si Governor Noel E. Rosal na may suporta mula kay Provincial Administrator Raul Rosal at sangguniang panlalawigan. Ang naturang programa ay sumusuporta sa mga low-income employees na naghahangad na maibsan ang kanilang pasaning pinansyal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng access sa abot-kayang halagang bigas. Sa datos mula sa Albay Provincial Agricultural Office, ay nakita na 76 sacks ang na-subsidized rice ay ipinamahagi na sa initial rollout na nakaipon ng 76,000 pesos na benta. Ang naturang benta ay direktang ibibigay sa Food Terminal Incorporated. Ayon sa naturang opisina, nasa 24 na sako pa ang natitira mula sa initial allocation na 100 sako na inihanda ng Office of the Provincial Agriculturist. Ang susunod na distribution schedule ay naayos pa para masiguro na kahit ang mga empleyado mula sa malalayong provincial government offices at mga ospital ay makakatanggap at makakasabay sa naturang programa.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin po na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon at patuloy pa rin itong nagpapakita ng mataas na aktibidad. Naitala pa rin po ang pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis. sa Basud sa 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers at sa Miisi sa 1.8 kilometers. Naitala rin po ang 12 volcanic earthquakes at 258 na rockfall events. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng vulkan. Meron namang 1,313 na tonelada ng sulfur dioxide flux ang naitala. Ang plume naman ay umabot sa 200 metrong taas mula sa crater. Katamtamang pagsingaw na napadpad sa silangan, hilagang silangan at silangang timog silangan. Panandalian naman ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang o silangang bahagi nito. Pinagbabawal pa rin po ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone, paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Baretang Panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, makakaranas ang Bicol Region ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms ngayong Hunyo 24, 2026, dulot ng habagat at ng bagyong Francisco na pinangalanan pong Francisco nung ito ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ang temperatura ay abot naman sa 31 degrees Celsius sa tanghali at aabot sa 27 degrees Celsius sa gabi. Ang aasahan naman po ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan. May posibilidad din ng pabugso-bugso o malalakas na hangin sa ilang bahagi ng rehiyon, lalo na sa mga baybayin at matataas na lugar. May banta ng pagbaha at pagguho ng mga lupa, lalo na sa mga bulubundukin at mabababang lugar. Ang temperatura ay maglalaro sa 27 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Para naman po sa pinakabago at detalyeng ulat sa inyong eksaktong munisipyo, bisitahin ang opisyal na website ng DOST Pag-asa o tumutok sa Pag-asa Facebook page.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Mula sa mga aklat ng Salmo 23:4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil kayo'y aking kasama. Ang inyong pamalo at tungkod ang sa aki umaaliw. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 24 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan po ang ilan pa mga updates sa programa na Oras na Pilipinas, Bicolandia. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

sumayin niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Naiwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
0: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
3: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan at ipamuhay ang salita ng Diyos.
5: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
6: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras alas 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain na aga ang Pilipinas.
1: Good morning po sa Indoga, boss.
0: Matindi yun ang aral bar mo araw.
1: First time in the history. Dapat pala nitas-taas.
0: Itas-taas mo. Sinulot niya ang sombrero na bigay ni Paling Erwin Bungol. Ako naman inaling awan ko.
1: Diba?
0: Tsaka si sa kuya kaya. Pink.
1: Say mo pala ditong pink.
0: Iyo. Say mo para orange.
1: Orange.
0: Sa kuya, wala. Pink. Matindi yun. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Samahan niyo po ka ngayon, Mingi. Ngayong araw ng Miyerkules. Ngayon po ay June 24 na.
1: Uy,
0: alam mo bang ano ngayon?
1: San
0: Juan. Gabi, ang parigusan mo niyan.
1: Birthday kang sa kuyang ina kaya.
0: Ay, kampanon bagano karon ni pag sumasabati eh.
1: Ayo.
0: Pag San Juan talaga.
1: Arimatika.
0: Arimatika.
1: Dai ka nang gad magdaraki, kung gusto mo kung magkaputi ka.
0: Ayo. Hindi dai masyado ano.
1: Dai.
0: Pero sumasabati talaga pina-practice ang San Juan.
1: Oo. Talaga kay to my school la kasana.
0: Ay, para sa unka talaga.
1: Kaya gigibo ko kay to sir pag aro kay ni patos-patos ko nang gadang.
0: Ano to?
1: Ako yung bag. Tapos sa may saya may dara akong bado.
0: Eh grabe yan. Nakakamiss din
1: ang
0: practice ng San Juan Fiesta. Maranao, katabi sa Indogabos. Gabos na inabot po ng signal ng ating stasyon. FEBC Bicol Care 104.3 The WFM. Sa mga nasa radyo, marahin na aga.
1: And habang nagkakapi-kapi po kamo, magdangog po kamo. Tapos sarong oras may kabanga, masanang kitang mag-aribana.
0: Niyo. Pero masanang sarong oras may bang.
1: Pagtukaw mo, pag-ubos mo kang
0: kapi.
1: Ubus
0: tapos na naman kami. Ayan, good morning sa Indogabos, sa mga yaon sa Facebook Live. Salamat sa 70.
1: Yeah.
0: Ayaw na tulos early in the morning.
1: Mata.
0: Para masilayan nyo ang bagong ano, style ni Karone.
1: Iyo.
0: Nakasombrero si Karone.
1: Pero inulukan ako na isang.
0: Ano da?
1: Dahil man nagkang sabi ko kung bagay ba.
0: Ang sabi ni isang, har-har. Har-har.
1: Sabi ni Mrs. Garo kang ngayabo ko, no? Ano to? So, aki unong pang... Ang apo niya, boylet.
0: Hindi, ang apo niya, boylado.
1: Si boy. actually, kaya ito man na mga isyo. Sanay ako. Kaya lang, dahil ko na talaga pigsanay na magkalo. Ang pigkakalo ko kaya ito, sir. So, pang say 80.
0: Ayo. Garo may dugo kawan sundalo, ha?
1: Nakunday nga na ako naging kuyan. Naging pastor.
0: Sundalo ka man.
1: Sundalo man.
0: Lahat nagibanan ko takita.
1: Sundalo man. May dugong sundalo. May prinsip yung sundalo.
0: Yun. Kaya pala partner kita. Partner.
1: Partner rin.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tumangon tangal daw na ini. Nadawa nga ni matindi ang mga pinagdadaanan sa bansang Pilipinas. Meron tayong pag-asa kay Kristo.
1: Oras naman po ano, na maski nga ni grabe ang pigigibong mga karatan na gumibo po kita kimaray sa satuyang
0: tama.
1: Kapwa.
0: Mas pili untang gumibong maray sa satuyang kapwa. Dahil magpara pa-influensya sa mga maraot na gibo. Oras na naman para manindugan kita sa tama.
1: Oras naman po para gumibo kitang may kalulugdan na kinalulugdan ng Panginoon.
0: Tama. Ini mo ang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ang programang may bitbit na mga hindi lang mga impormasyon, kasi siyempre mga...
1: Inspirasyon.
0: Kasama natin ngayong umaga si Supremo. Nagulo nang nagdadapot sa kuya.
1: Nana.
0: Bakit kaya Supremo na si Mon? Dahil ka na mag-abot-abot kayo.
1: The only Supremo
0: ng
1: KKK.
0: KKK. Don Ramon Diaz.
1: Pero baka lamang agree yung sa'yo.
0: Dahil ka lamang pigilingin. Bahala mo yung buhay mo.
1: Dahil lamang agree na apod na Supremo.
0: Kami po ang mga kasama ninong double R, malalaking mga pundo
1: yeah.
0: Sa Indong Kalungkutan.
1: Pero magpapatuloy kan sindong kaugmahan.
0: Iyan baga, swak na swak. Ang hindi nagbabagot, nag-iisa namang El Solamente, Rico Jet.
1: At ako naman po, nagsusulong, guwapito, warang iba, kundi zero na rin sales.
0: Nagkos-dagos na kita, pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating batean, maduman muna kita sa salita ng Diyos na ating pong babasahin ko niyan. Ephesians 6:4, tama-tama ito. Ephesians 6:4 ang sabi diyan, "Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord."
1: Ano nga nito, Sam?
0: Ephesians 6:4.
1: No waraso. Alala. Ephesians chapter 6 verse 4. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Diyos.
0: Ayun. Yun ang tamang-tama dyan. Ano? Alam mo, ang mga bata, hindi yan natuto sa school. Bago yan pumasok sa school, iguan na yan yung ano, mga bit-bit na ugali.
1: Tama.
0: Iguan na yan yung mga ang pundasyon kang sa indang pananaw.
1: Yun.
0: Pundasyon kang sa indang pagtubod. Hali sa arungan.
1: Pero aram mo, sir, sa medyo kulang tango niya, tawara na kitang pigmaray na naituturo sa satuyang sa arong. Kasi nga, napapabayaan ta na sindang unyan.
0: Tama.
1: Sa mga social media.
0: Mm-hmm.
1: Ang nagtuturo ng unyan sa satuyang mga aki, ang social media.
0: Correct. Alam mo, delikaduhon niya na maray. Ayon sa pag-aaral. Kasi ang mga bata, lalo na sa kanilang formative years, lalo na yung 1 hanggang 7 years old.
1: Delikaduhon yan.
0: Ang formative years, iyo yan eh.
1: Oo.
0: Akala mo, wara sindang pagmati dyan.
1: Mm-hmm.
0: Pabayaan mo sinda sa cellphone.
1: Nako.
0: Kung ano ang itutukdo sa indak ang cellphone, ang mga karahasan dyan na nakikita nila, yun ang magpuporma. Kaya nga formative years eh. Alam mo, pagpasok nila sa school, formado na yan eh. Igwa na yan kay, tawag dito, format.
1: Sarong example ko kayo ni sir, susukuyang aki kay ito. Duwang aki ko, pares pa ka lalaki. Ang pigiling kayo yan kay itong cartoons, baga so, Tom and Jerry. So, nagpupulpugan ba ganda, nagbubukudan. Alam mo, una ninda, normal lang itong pigpupurupukpok. So, pigahabol. Ay, sarong bisis, mailing ko man. Pigpupukpok man subunso. Pigrarapado. Aram mo nindo. Huna ninda. Anahin ninda. Normal.
0: Normal.
1: Kaya kita dapat ang matur. Pinahali ko ito, sir. Dahi ko ito pig para papahilig sa araw kayo.
0: Yung tumandir. Tama ka dyan.
1: Kaya sa tuya dapat mapun. Kaya nga nasabi di padakulaon ta da sinda. Palakihin ta sinda. Sa disiplina.
0: Training and instruction of the Lord. Ano? Sa Panginoon natin palakihin.
1: In the training and instructions of the Lord.
0: Ibig sabihin, gamitin natin ang Word of God.
1: Yes.
0: Padakulaon ta sinda na may pagkabisto sa Diyos. Yung appreciation sa salita ng Diyos dapat nasa puso nila. Yan po mga kapatid ang ating gabay sa umagang ito. Nakakalungkot ang mga pangyayari. Alam mo, karuni, hindi lang ito sa Tacloban. Ikaw man sa ibang lugar sa Pilipinas, may
1: hindi
0: sinaksak.
1: Hindi lang nababalita.
0: Oo,
1: sa Cavite, mayroon
0: may
1: naman.
0: Sinaksak din. Mm-hmm. Kita mo naman yan. Oo, talaga. Magising na tayo, mga magulang na Pilipino. Lalo-lalo la ang mga magulang na Kristiyanong Pilipino. Magising na tayo. Balik tayo sa salita ng Diyos. Balik tayo kung paano tayo ginabayan ang salita ng Diyos, kung paano palakihin ang ating mga anak. Old Testament, Proverbs 22:6. Train up your child in the way they should go. Maliwanag ang pagkasa.
1: Upang nang sa gayon, sa kanilang paglaki, hindi nila ito makakalimutan.
0: Ayun. Ay, ako. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Salamat po dahil may salita ng Diyos na aming gabay, na aming kakapitan, na aming magiging direction. Nakakalungkot, Panginoon, na napakaraming mga kabataan ang naliligaw ng landas dahil hindi nagabayan ang tama. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko ang mga magulang unang-una, lalo na yung may mga anak na nasa formative years pa. O Lord, ibalik niyo sa kanila ang tamang responsibilidad. Ipaalala niyo po sa kanila sa pamagitan ng iyong salita. na yung mga bata ay dapat ginagabayan ng mga magulang. Hindi cellphone, hindi online, hindi internet ang dapat gumagabay sa kanila, kundi ang mga magulang na may takot sa Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong araw na ito, na po ang buong araw na ito makapagbigay kami ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Hola! Happy birthday tabi sa mga may celebration ko niyan. Feliz cumpleaños.
1: Happy, happy, happy birthday! And sabi ding di, 75 birthday ni Dominador Caluit. Sabi ni Mike Visplana. Happy, happy birthday.
0: Happy birthday. Siyempre gusto ko rin batiin ang happy birthday sa kuyang kaibigan. Police Brigadier General Engelbert Soriano. Sir, good morning and happy birthday.
1: Happy birthday, sir. Meron pa?
0: Mm-hmm, wala na. Kung bisado, kung maraming man kayong mga babatiin, ay magbabati na lamang kayo. Marhay na agad, tabi. Ronnie Rensales, iyon ang unang nasa listahan ko.
1: And second in the line. Wow, bago na pati.
0: Bago na.
1: Sir Vigor Senior.
0: Bako yan, Senior. SR.
1: Ako, oh, SR. Suno ko, Senior.
0: Bako, may man ako, Junior.
1: Una ko, may Senior ka.
0: Mayo. SR.
1: SR pala niya. Dapat lagan mo palang tuldok na mababasa yan, Senior.
0: Ayun nga. Ayun na yan para. Alam mo, may nagtanong sa akin, bakit mo binago? Alam mo naman na kay sumusunod ako kay Daddy Room. ano nga niya iyang sir. Bygor. Baliktad lang na yan, Rick. Ang Bygor, yan ang aking pangalan kang panahon.
1: Sa kayaan.
0: Sa tropa.
1: Yung is R.
0: SR.
1: Senior.
0: Boy Scout.
1: Sano ko, Senior. Senior Raot.
0: Boy Scout yan.
1: Boy Scout.
0: SR.
1: SR. Sa kuya. Okay. Sa kuya, dahil pa pwede yan, sir. Tagitan ako ni Mrs.
0: May for protection man talaga yan pa. Paliwanag mo kay Mrs. mo.
1: Ipaliwanag ko kay Mrs.
0: Na pwedeng ano gamiton
1: ang sakuyang pangaran.
0: Pwede yang gamiton.
1: Pwede. Tabaka magkaigo ako mga anaton pusir na.
0: Iyo baga.
1: Tanong.
0: Eh de pwede.
1: Kay delikado pa ta.
0: Delikado.
1: Arog pati sa tuya.
0: Mm-hmm.
1: Delikado.
0: Delikado. Garo na ko na ilingan sa diri ko eh. Ang salamin.
1: Iyo na.
0: Di ko aram ko sa ingon ay lag.
1: Kaya walang masingkiton ko.
0: Iyo nga, di ko aram ko sa ingon ay lag. Baad sa mga...
1: Sumubli ka na muna kay Mundyan.
0: Baka doon sa mga bigdurumanan ko kapos.
1: Ay, tapos.
0: Mahal-mahal na naman.
1: Sa kuya talaga yan, sir. Yan ang pinakaunang kong kata. Pag daya ko nagsulog kay Iglas.
0: Bata ura dyan, makulog ng payo ko kani.
1: Ay, sigurado. Ako, sarong uras pa sana.
0: Oo, ako po yung nananawagan. Garo, liit kita ko ah. Liit kita.
1: Nananawagan tabi ako sa Iglas ni Kari ko. Umuli ka na tabi.
0: Iyo. Namimingaw na sa iyo. Miss na miss ka na ng mga mata ko.
1: Hindi na siya galit.
0: Namimiss ka na ng ating mga mata. Nina Del Rosa, good morning po sa Indon. The one na alagad ni Lord, Mr. Solamente at Mr. Gopito. Maraming salamat.
1: And, yun. Mike F. Siglana, good morning tabi sa Indon dyan sa Uras. Ha? Sa Tabaco Uras, good morning tabi.
0: Diyos, maraming naga, pag-aaga po, Sir Bygor SR. Uni po ang rating ko kay Pastor Ronnie, 1 to 10, 7 ang resultado kang pagsulot nyo ng kalo.
1: 7?
0: Oo, new look, gari ka sa Facebook si Tiger Woods na naging banal na ikos.
1: Ano?
0: Ang datingan. Banal na
1: banal
0: ikos.
1: Na ikos. bako siya banal na aso.
0: Meow.
1: Garo man sa nasisingan ito si meow-meow.
0: Ayo, di ko yan. Si kong meow-meow. Galo ka pala si Tiger Woods.
1: Tiger Woods. kay po hantang magsanay, tabata.
0: Oo. batang eh, regalo yan eh.
1: Regalo ba? Kay Puwantang Sinayon.
0: Mm.
1: Sister Gina De Rosa, good morning po sa lahat. Hain po si sick appointed daughter mother.
0: Ay, yung ani warangon niya ni talaga si Tire.
1: Ikaw man daw kaya. Ah, siya na nga ni inappoint mo. Siya pa pinahanap mo.
0: Sorry na. Sige na nga, mataon na kami.
1: Igwan aming tinao. Ah, may tinao si Sister Gina. Ta, susaro ta kasuapon. Dahil man nag...
0: Dahil nagbigay. Oh. Ikaan na sana mabigay ko niyan.
1: Sige. May saro ako niyan.
0: Oh, sige. Sabi ni Sis Weng, formative years, Diyos ko, dapat talaga magabayan. 8 years na dapat mapaliwanagan. Tama.
1: Tama. Mm. And Jerry Griforba, pinagpalang Merkules ng umaga po mga guwapitong pastor sa oras na Pilipinas. Mm. Bicolandia. Ah, emergency prayer request po para sa mga apektadong members, consumers ng Caso Rico 2 na nakakaranas ng mahabang brownout na 24 oras sa mga piling lugar dyan. Ayo, nakikinig pa ako ngayon through online streaming from Naga City, Camarines. Or thanks and God bless.
0: Salamat sa iyo, Jerry Griforba. The precepts of the decrees and the decrees of the Lord. God's words dapat palaging gabayin ng mga parents sa mga anak. Tama,
1: tama po. Uh-huh. Jel Nas, good morning. Blessed morning po sa indo, mga pastors. Good morning, Tabi.
0: Mm. Sir pala niyo, sir.
1: Baka pala, senyor.
0: Uh-huh.
1: Sir da. Ay, Pastor Judith Gabad. Kang Inarado, good morning. Happy birthday sa aking mahal na po. Ay, oo, si John Ezekiel Domens. Si apo niya, aki ni Pastor Juni Domens.
0: Good morning.
1: Happy birthday, Tabi, si Bibi, kay Bibi Sek.
0: Sabi ni Zek, good morning, ONPB cute Rico, guapito Ronnie. ang tatapos ng indong kalungkutan. Ayayay. Kabagang may kagibuan kaya.
1: Kagibuan kaya. Oy, ka Erwin. Boloy, salamat tabi sir sa imong regalo. O,
0: nailing mo yan.
1: Nailing mo na ini.
0: Dahil sa'yo.
1: Dahil sa'yo napasulog ako
0: kay Kalo.
1: Kalo. Bagay mo pala.
0: Iyo. Salamat sa imo.
1: Kahit ito kaya sir, pag nagkakalo ako, halabaon na siya kuya. Naghahalabaon kaya sa kuya ako. Kan kuya ako. Kaya salamat tabi kay Erwin.
0: Salamat.
1: Shout out watching from the province of Bulat-Bukad, Grande Kinabatan, Albay, Brownout Capital of the Philippines.
0: Relate kita dyan. Sabi ni si Swing, Maki, umapod man tabi ka nanti paras ni Pastor Sir Baigor iyo. Maki-check po dyan sa mga tables kan dinarumanan. Tailingan na, singkito na garin na Koreano. Yung ane.
1: Singkito uno na baga.
0: Dahil na mailing si Tamas Luke.
1: Okay, sabi ni Mayahin ni Mike if Esplana, nakaka-good vibes po kayo sa umaga, mga pastor. Nakakahawa po ang mga tawa niyo.
0: Ay, yeah, buti naman. Maraming salamat, Mike. Avis Flana. I am Cherry Lacob. Good morning, mga guwapong pastor.
1: Oh, yeah. Manabagas sa sarong mga sponsor.
0: Iyo, pakigising na daw ito si Mother Teresa. Oro, dyan may bayadan na naman dyan.
1: And sabi ni Kyrwin, nahiling ko na sa personal si Mr. Guapito.
0: Iyo.
1: Aram mo, sir, ang kwa niya.
0: Eyo.
1: Anong sabi niya? Ha?
0: No.
1: Guwapito hununun mananggad.
0: Yeah.
1: May starstruck ako.
0: Starstruck.
1: Nabigla si Kyrwin pag duman ko, sabi niya, si Karone, dahil nakapag-istorya. Dahil nakapag-an mga perang minuto.
0: Pambir. kung girl ito, nagkarulo, laway.
1: Nagmamouthwateringan eh.
0: Pwede na, star truck ka talaga pala.
1: Star truck.
0: Kung sa Bicol, nabungguan ki truck.
1: kuya, nahulogan ki star sa truck.
0: Eliza, Merry Chris Rabolana Binamira. Good morning sa Ukraine. Salamat sa iyong panonood.
1: And Marcy Barrios, good morning po. Uy, Pastor Sir Vigor Izar, pa-shoutout po, baby girl ko na birthday ngayon, first birthday.
0: Good morning sa iyo dyan sa GC Abascaran. Sister Marcy Barrios, sa baby girl mo, happy birthday. Sister Elisa Canyabral, Good morning po sa lahat. Salamat.
1: Para na.
0: Uy, wala na. Nagustakos kita mga katugang 7:20 in the morning. Habang nagkakapi-kapi mo, ay samahan nyo po, nakaka-good vibes pala kayo sa umaga mga pa. Nakakahawa po ang mga tawa ninyo. Salamat naman, siswe. Siyempre, pagyaon ka talaga ng ano eh. Pero pag absent ka, malungkot kami.
1: Sabi niya nga na, yes, ang aking sacred pills in the morning.
0: Yeah.
1: O in PB.
0: Yeah. Yeah. Alam mo, absent ko niya kung sisay.
1: Sisay.
0: Si sister, unang-unang sekretary natin.
1: Saho.
0: May kita pambayad, tawara siya. Anong may nangyari sa imo?
1: Kasi pang-absent ko niyan.
0: Kadakol pang-absent.
1: Si Kuya Tony.
0: Oh, si Balde Tony, absent. Si Sister Grace, absent.
1: Ay, oh. Wala siya, si Grace.
0: Wala.
1: Mananggat.
0: O, pinapanawagan ka na tiri ni si Swing. Kunain ka na.
1: Ayin ka na tabi.
0: Ang bihira ka.
1: Baka brown out man sila.
0: Pero dahil bro brown out sako. 7:21, maduwa na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Alam nyo mga kapatid, sa Damdaming Bayan natin ngayon, hindi natin papalagpasin ang mainit na issue patungkol sa mga batang namaril doon sa Tacloban. At syempre, medyo didiskutaron tangon niyan ang kuyan eh. Ang mga...
1: Nag-influensya
0: sa inda.
1: Ta, igwa palanda, nag-influensya, tingdi sa duwa. Matindi ang... matindi sa urun-urun.
0: Matindi. Nabasa mo sa urun-urun.
1: Bisaya.
0: May nagsabi na sa Roman na...
1: Na...
0: Dahil ko manaram ko nalipasan maninig. Nalipasan maninig guto. Fake news na ito.
1: Fake news na ito.
0: Kaya pinalabas na talaga ang ururong ninda. Na ibig sabihin ka ito, Karone, sa ururong ninda, mailing mo na aram ninda. Aaram ninda yung ibig sabihin ng
1: juvenile law,
0: yung delinquent. Alam nilang ibig sabihin na sila ay huhulihin, pero...
1: Kayang gumawa ng mabuti para makalabas.
0: Makukulong sila, pero hindi sa totoong kulungan.
1: Tama.
0: Alam nila, pinag-aralan nila. So ibig sabihin, hindi sila takot doon.
1: Kasi mayroon silang iniisip na pwedeng lumabas. Pero ang nakaka... Aram mo sir, ang saruduman, ano ang nag-influensya?
0: Ayun. Bakit ganun sila
1: kalakas? Ano ang nag-trigger?
0: Malakas ang loob nila.
1: Na napakalakas ng loob nila.
0: Can you imagine dyan na nag-selfie pa sila?
1: Oh, parang larong bata.
0: Parang lang. Wala ka makitang kaba.
1: Oo.
0: Yan, nakakagulat eh. Ha? Tapos binagplanuhan pa nila ng husto. Ninakaw pala nila yung baril. Alam mo, kawawa naman yung polis. Alam mo, ako naman eh.
1: Yung polis pong niyon na auntie ay dumadaan po sa... Summary dismissal proceedings.
0: Sa akin naman, nasa process man talaga yan. Nasa process. Pero sana naman, hindi naman niya binigay eh. Natutulog eh. Alam nga natutulog, kayakap niya yung baril.
1: Naiwan daw ata siya.
0: Naiwan.
1: Kasi yung bata ay natulog doon sa tiyahin. Iniwan daw yung, ayawang ko kung saan.
0: Hindi natin alam ano, ayusin niya yung proseso. Kasi kawawa naman yung police. Hindi naman siya... alam naman nila ang gagawin diyan. Anyway, balik tayo doon sa anong posibleng nag-impluwensya. Ang sabi ng report, may dalawang posibleng nag-impluwensya sa iya. Kasi yun daw lagi ang pinapakinggan
1: at nilalaro.
0: Doon muna tayo sa pigdadangog karon eh. Ang sa iya perming pigdadangog, ang mga music kang
1: KMFDM band.
0: Yun na KMFDM, ano yan eh? Taga-ibang bansa.
1: Taga-ibang bansa. May research ako dyan.
0: Habang hinahanap ni Karon eh, na yung mga songs nitong KMFDM ay mga ano eh, mga patungkol sa mga, ito ay kakampi ng mga binubuli.
1: Ang KMFDM ay isang German industrial rock and industrial metal band. 1984 pa nga ni pala ni sir. Wala pa nga ni ako. Ay, yaw na. Anong ibig sabihin ang pangalan na nagmula sa German phrase na Kim Midlier for Dream Hill?
0: No. Nagkaroon nila. Sinasa- Parang ano lang yan, Buxwagen. Buxwagen.
1: Sabi, isinasalin bilang no pity for the majority.
0: Kita mo naman yan.
1: Ang ibig sabihin, sa Tagalog, walang awa
0: sa nakakararami.
1: Mm-hmm. Tindi ah. Mm-hmm. Ah. So mayroon ding biro sa mga fans na ibig sabihin nito ay kill mother fuck ganon. Grabe ano, ngunit hindi yan ang official na kahulugan. So bakit sila daw naugnay sa incident shooting sapagkat naging usap-usapan dahil ang ilan sa mga sangkot sa shooting incidents ay nakasuot ng kanilang pangalan na may pangalan
0: na ganun eh. Ha, hindi lang sa Pilipinas nangyari or at palagay ko hindi coincidence yan eh.
1: Pero ang sabi dito, mismo daw na ang KMFDM ay naglabas ng pahayag na kinukundi nila ang karahasan.
0: Siyempre.
1: At hindi nila sinusuportahan ang ganang mga gawain.
0: Naniniwala naman tayo doon. Pero yung mga mensahe ng kanilang mga kanta, baka, well, hindi
1: ang kanila mga kanta ay ganito, Stray Bullet.
0: Kita mo naman yan.
1: No God.
0: Makamakin
1: mo
0: yan.
1: A Drug Against War. Grabe, ha?
0: Drug Against War, ha?
1: Oo, joke Joint Jezebel.
0: Brabe. Kita mo naman yan. So, yan ang una-una daw, pinagdududahan, na yun ang unang-unang naka-influence sa kanila yung music.
1: Na pinapakinggan.
0: So, Karuni, matindi pala ang music. Ano? Sa bagay kita kang panahon, matindi man ang, anong mga paborito mong music ang panahon?
1: Di ko kayang tanggapin.
0: Ay, matindi! Ikaw pala ay April Bond.
1: Kaya nga ni...
0: Oh, sige, tirahin mo.
1: Di ko kayang tanggapin.
0: Ay, kabuses. Matindi.
1: Matindi.
0: Oh,
1: ayan ang mga kanta kayo ito.
0: Diba? Ako kasi mga kanta ko, mga suanoy.
1: Mga ano?
0: Mga suanoy pa.
1: Dandansoy.
0: Bako.
1: Ang mga ano?
0: Eh, foreign ako eh.
1: Mga ice, oh.
0: Foreign.
1: Pag mga foreign, sir, mga kwang kita.
0: Paul Anka.
1: Oo.
0: You are my destiny.
1: Paul Anka. Tapos, kwan eh, Engelbert.
0: Engelbert Humperdinck.
1: Tom Jones.
0: Tom Jones. Yan ang mama din. Alam mo, ang paborito kong kanta ni Engelbert. Christmas song ni Engelbert.
1: Christmas song. Ano yon?
0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
1: Ang ospani na naman. Sabi ni Zem, kaya daw pala nakakapakot. Kung ko si April Boy.
0: Iyo. Agoy na mga agoy. Kanta yan.
1: Pero mga gustuhon ko kayo ito, sir. So, mga love song.
0: Love song. Kagaya na.
1: Through the years.
0: Pambihira. Kine Roja.
1: Be my lady.
0: Be Kine Roja.
1: Lady.
0: Iyan. Mga Kine Rogers ka pala.
1: Be my lady.
0: Ano yan? Ang Be My Lady kasi. Ano yan? Martin yan. Rivera. Martin,
1: kaya yan mga gusto ko.
0: Ang unang kumanta ka yan, si Martin Luther.
1: kaya man pala.
0: Iyon. balikan natin.
1: Sige, balikan
0: natin. Naka-influensya pala sa kanila. Kanta, pangadwa.
1: Pandua.
0: Na naka-influensya sa kanila is isang online game.
1: Yun.
0: Na ang tawag sa online game na yun, kung aram nindo yan, Gorbax.
1: Gorbax.
0: Pambira.
1: Dapat kasi. Iris ang Gorbax.
0: Iris, ako, kaibanan ko yung termi.
1: Ha? Siguro eh.
0: Pastor
1: Gorbax. Ay, yun pala naka-influence siya.
0: Iyo. Ano karoon yan, Gorbax?
1: Ako na ha. Ang Gorbax ay isang physical-based sandbox game na parang Roblox lang na ginawa ng developer na si Felix Philip at ng F2 Games na katulad ito ng mga larong gaya ng Garry's Mood at People Playground kung saan malaya kang mag-spawn ng mga tao sa sakyan armas at iba pang bagay sa isang open box environment. Ibig sabihin po, pwede kang gumawa ng karahasan anytime.
0: Kita mo yan. Yun pala ang nag-influence sa senda.
1: Ang sabi dito, naglalagay at nagmamanipula ng mga object gamit ang reality crosser, gumagamit ng iba't ibang armas at sasakyan, gumagawa ng sariling mapa, single player at multiplayer gameplay, may matinding violence, blood effect at ragdoll physics, kaya hindi ito angkop para sa mga bata.
0: Grabe. Yan ang kanilang nag-impluensya. Yan ang nasa laman ng utak nila eh. Kaya kung titingnan mo, Karun eh, yung ginawa nila parang game.
1: Kaya nga eh, parang nagiging laro
0: parang
1: na lang.
0: Parang laro lang eh.
1: Ah.
0: So, mga anong mensahe natin dito? O siyempre, Karun, itanungin muna natin sila. Kasi sa Tacloban, ay pansamantalang, temporarily banned ang Gurbax na laro. Ang tanong namin sa inyo mga tugang na nagkakahalaga ng 50 pesos esoses kasi nandiyan na si Tere, ready na ang sayang pambayad. Nagpapaliwanag, nagpapaliwanag, late na siya.
1: Payag ba kayo na iban totally ang mga larong may violenting
0: kagaya ng Gorbax? Payag ba kayong i-total ban dito sa buong
1: pati
0: Pilipinas?
1: Pati yung Roblox, sir. Yung Roblox pala, sir, meron din.
0: Oo, oh, ganun.
1: Kasi pwedeng racing ang pipiliin mo. Pwede palang maging police or pwede kang humawak ng baril.
0: So, payag ba kayo na yan ay hindi ang pansamantala, kundi total ban. Haliw na talaga sa Pilipinas ang Gorbax at yung... Ano pa yung isa?
1: Yung iba, lahat ng mga games.
0: Lahat ng mga games na medyo mga...
1: Counter-Strike ito.
0: Oo, yung mga ano yan. Mga yung mga tawag dito, marahas violenting games. Oo, sagot na ka mo, mga tugang.
1: Eh, sana nga, dapat may restriction din. Dapat na hindi maglalaro ang mga bata sa
0: alam
1: ganyan.
0: Mo, ang mga laro na lang, balikan na lang natin. Mm-hmm. Alam mo, mga tugang, ha? Mag-ibo ka mo ki online games na Shato.
1: Jun.
0: Jolins.
1: Lastico.
0: Tago-tagoan.
1: Yung.
0: Luksong baka.
1: Bahay-bahayan.
0: Bahay-bahay. Chinese garter ang paborito ko dati.
1: Paborito ko kayo, sir, bahay-bahayan.
0: Ako, Chinese garter. Araw ni.
1: Chinese garter?
0: Oh.
1: Gaano kataas ang lukso mo, sir?
0: Hindi mo ako naglulukso.
1: Nag-ano?
0: Ako is scorer.
1: Iba man.
0: Doon ako sa may landingan.
1: Matindi.
0: Ayo.
1: Nga isko. Kaya mo pala nagsiringkit ang mata mo.
0: Ayo.
1: Kaya mo pala naraot sa mata.
0: Oh, sabi na, "Uy, Rick, ikaw ang iskurin." Dai, bantayan mo yung sumagdadaya. Ay, bantayan mo. Dai, lamang makadaya.
1: Matindi, kaya pala naraot sa mata mo. Sabi ni SM, hindi pala na mga aki. Ito so sa Tacloban, sir.
0: Ayan.
1: Train po sila sa paghawak ng baril.
0: Yung ano, nailing doon, train sila sa paghawak ng baril.
1: Isipin mo kaya nilang ano yun?
0: Ay, ano, shooter pala yung isa?
1: Oo.
0: Itong ano, itong kinansawa na ang buhok.
1: Oo.
0: Garo Michael B.
1: Oo.
0: Michael B.
1: Tapos, ay sabi ni SM, ang laro nila noon, Tetris lang at Pac-Man.
0: Tetris, Pac-Man,
1: Ako nga ni Keto, sir, ang laro ko, so alas na naghalaba lang?
0: Dahil ko na ininabot, basta akong paborito ko.
1: Ano? Sa online? Naglaro ka, sir, sa online?
0: Dahil ko tatao ka yan. Dahil ko naglaro online. At Tetris ko, nakalaro mo lang kaya.
1: Pac-Man, so nagkakaon kay mga...
0: Dahil ko, abuo ko yan, Pac-Man. Tetris ako. Basta din ko ipagpapalit ang Shato tsaka Chinese Garden.
1: Nakawat ko kay ito Super Mario.
0: Hindi yung ano. Magkaiba niya sa ito yung... Pastor Rose Scotty, good morning po. Always listening sa house. Shout out po kay Levi Jr. na nag-a-alarm para mag-tune in sa The Way.
1: Oy!
0: Levi, good morning.
1: Levi, good morning. Levi Jr.
0: Sorry, nakalimutan ko. Sent na po premium Pastor Rose. Iyo. Hindi ka nga na yung maglingaw-lingaw, Tiri. Ano ka naman na?
1: Pigsend na kay Pastor Rose.
0: Oo. Pag ikaw maglingaw-lingaw pa, pambira yun. Pasabugan takang ko yan. Tawag dito, libintador.
1: Sabi ni Sister Gina, agoy na mga kanta yan. Ako po, ang paborito ko pong kanta, One in a Million. Ay, paborito ko naman yan.
0: One in a Million. One in a Million.
1: Matindi yan.
0: Matindi yan. Mga winning ano yan. Winning piece.
1: Mga kung ko yan, sir, mga ano nga po kayan, masterpiece.
0: Masterpiece. Oh.
1: No, winning piece ko yan. Mm-mm.
0: Teresa Andes Lucido, sinyo kalyada pa ang alam ko ta po tagapasa sana ako kay premyo. Bagawara ako na resibi na ipasa na na. na ipapasa sa nanalo. Dahi ka na nga ni magpararesibi. Ha? Arog kayo niya. Pigtaonan ka na nga ni, pignumrihan ka na nga ni kitrabaho.
1: Mm-hmm.
0: Mahagad ka pa ki panao.
1: Antunay na, antunay sir na, antunay tiri na trabahador. Creative.
0: Creative. Tsaka the Lord,
1: hardworking.
0: The Lord will provide.
1: Yun.
0: Iyo. Ministry baga ini tiri. Iyo.
1: Bako kami ang hagadan mo, kundi si Lord.
0: Iyo. Iyo. Dahil kami.
1: sabi ni Tiri, napasubo ako sa yusik-yusik. napasubo.
0: Ay, sabi mo ganyan, payag na payag.
1: Ay, sila. Payag sila doon sa ibaban.
0: Ah, ibaban.
1: Ayaw. Ako man sa sindang matawag kang premyo.
0: Sige. Dua ng payag
1: sige.
0: Mo.
1: Uli na may simbag na si Sister Gina.
0: O, sige.
1: Ako po, ang opinion ko dyan sa nangyari yan sa Nicholas High School, malakas po ang loob nila na lumabas ang fallacy ng human rights, lumakas ang loob ng mga kabataan po, pati mga magulang, sinusuway nila. O pinagalitan pati si school, bawal na din na magsabi ng mga guro, pati yung pagkakamali, kaso agad kayo ganyan nangyayari. Lalo na yung sa Cavite din po, na grabe yung na babaeng estudyante na sinaksak ang mga estudyante.
0: Yung mga babae,
1: kaya
0: ha?
1: Kaya naniniwala po sa mga music na yan, kaya lang sa monitor at pangaral lang ngayon ang mga kamataan, dagit na na. Luway-luway sana.
0: Luway-luway sana. Like, oo, tayo magparalagin-dagit.
1: Iyo, bata pag naaro ka yan, sa text pati, yung... nagagamol.
0: Basta si Gina, igawa kang simbag.
1: Igawa kang simbag.
0: Teresa Andes, Solucido, Sinyo Kalyada, Alabao.
1: Ano sabi?
0: Hihihi.

0: ako pag naghugpa na.
1: Paano mo manayos kuran?
0: Sa hugpa.
1: Kung grabe ang hugpa.
0: Iyo. Kung nagbuyog-buyog.
1: Ako nagbaraliktad.
0: Iyo.
1: At hindi kang scorer ka. Sabi ni Sister Ria, kampanon, may angkawat, may puluksong tinig, kaya tapos tumbang lata, tapos taraguan.
0: Iyo.
1: Ay, ako man kayo ito, luksong tinik man ako.
0: Luksong tinik ka man? Hindi, matinik ka.
1: Sir, solo.
0: Luksong tinik ka rin.
1: Bako nagkakawat ka man.
0: Iyo, kakawat man ako luksong tinik.
1: Diba? Gusto mo nga ni kayo ito, pero may nasa ibabaw ang kamot.
0: Iyo. Abo ko na po pera.
1: Makulo ko nito. Dako na nakatumbaw na mga kamot. Ang gusto ko, so nasa ibabaw.
0: Ako sa ibabaw pa dito.
1: Pag gusto kong, perdihon,
0: ay
1: yaro.
0: Abo ko na. Abo ko na.
1: Pambira yan.
0: Sister Chris Meralpins ng baka kay Alba at Brother John. Yes po, Pans. Payag na payag ko na total iba ng games na yan. Nagiging violente ang naglalaro niyan. Salamat sa Sister Chris. Oh, dalawa na Sister Tere, ha? Si Sis Gina at si Sister Chris ng baka ka.
1: Sabi ni Mike Evis Plan, ha? Payag po ako mga Pans. Mas okay nga po na mawala na yung mga laro sa online. Dahil po sa mga laro na yan, ang mga bata po natututong magsinungaling. Natututong magmura at sumuway sa magulang na di na gumagawa ng homework. Masama po ang epekto sa mga bata ng mga larong online.
0: Tama. Oh, dumadami tira yung problema mo.
1: Bahala ka mamili tira.
0: Ezekiel, for me, total ban ang online games na mga violent po kasi ang mga biktima niyan ay mga yung mga young kids.
1: Tama.
0: And pati mga adults po. Kaya, hello government.
1: Asikaso,
0: tabi, mga bill na nakakatulong sa madlang people. Salamat, tabi. Ano nakita? Sabi ni Ezekiel.
1: Sabi man ni Gina, uwi na naman sa Kristan. Yan naman.
0: Sabi ni Tere, Day ako tubod pas.
1: Day mo na hiling daga, boss. Grabe.
0: Day man talaga. Day talaga. Promise.
1: Day talaga.
0: Day ko lamang pigahaluan.
1: O yan sabi ni Tere. Matiyo no ba yan eh?
0: Ano da?
1: Ilingon mo kung good influencer ka or bad influencer.
0: Oo, sabi.
1: Grabe ka, Pastorone. Nahuwaan ka na ning sobr ni Sir Solamente.
0: Good!
1: Good!
0: Ibig sabihin,
1: good.
0: Good. Oh, diba? Anong nahuwaan?
1: Nahuwaan na.
0: Ang kalagkain eh.
1: Dahil maumayan.
0: Ang kalagkain ng panahon. Orange naman. Bago kami nagkilala, pabuot-buot lang eh. Pero ang kalagkan eh.
1: Sabi ni Gina, yung apo ko, 2 years old, gusto niya na ilingon. So, is ano ini?
0: Oo.
1: Chubidubidubidabdab, chubidubidabdab. Pinagkanta na. Pinagkanta mo man kami. Iyo?
0: Sabi ni Dina, nakuha mo ng gantiri. Iyo? Pastor Rick Lunas, good day mga pansong grab.
1: Oh, sige na.
0: Pastor Rick Lunas, ideklarata na ang gana karun eh.
1: Ikaw magdeklarata. Ikaw magdeklara, sir.
0: Aram mo ni Tere, yaon man dyan.
1: Siya ang papiliyon ta?
0: Siya ang papiliyon ta.
1: Sige.
0: Bahala ka na Tere. Ayan, apat iyan ng mga nagbarali dyan. Sige.
1: Bahala ka na Tere.
0: Tirahin mo na.
1: Magdeklara ka ang kuya.
0: Tig-50 man sana yan Tere.
1: Ay, igos ako yung 50.
0: O, di 150 na sana Tere. Ang hanapon mo.
1: Di tulo.
0: Oo, tulo ang hanapon mo.
1: Tulo ang hanapon.
0: Oo, si Karo ni Saro.
1: Saro.
0: Oo, tulo kay Tere.
1: Tulo kay
0: Bahala
1: Tere.
0: Bahala ka na maghanap ang 150 mo.
1: Nadali ka na naman, Tere. si Saya. Araw kayo na lang, Tere. Ang papaganahon ko, si Mike Evis Plana.
0: Ayun. Yung mga iba dire. Bahala,
1: oh, bahala ka na kayo to. At titire, oh, sa kuya si Mike Evisplana, ako mapagana sa iya.
0: Alam mo ang kwan

0: Niyan, ang suggestion ko sa iyo, Motere. Ang sponsor ko niyan, ha, si Stephanie.
1: Si Stephanie?
0: Oo, Hakub.
1: Pigtaraman mo na.
0: Day ba?
1: Diniklara mo lang.
0: Ayo, Step. Ayo, si Step ko niyan ang taya.
1: Matindi.
0: Sabi ni Tere, kapagal. Ano?
1: Sabi ni, oy, ikaw pang naghabol, sir. Mm. Sabi ni Jeric Reforba, hindi lang total ban sa mga inappropriate mobile games, kundi total ban sa lahat ng mga gadgets to children and adolescents.
0: Tama.
1: Dapat man talaga para sa sana magkaigwang ini sa tuya sa kuya sana na ano pag diskuter unta mo niya. Mm. Sa kuya mas maganda po na magkaigwa ki total ban na magkapot ki gadgets ang aki from 1 to 7 or
0: tama.
1: 1 to 10.
0: Alam mo sa mga magulang yan eh. Sa mga magulang yan. Di kaya yung bantayin kang gobyerno yan. Tayaw niya sa harong.
1: Eh ta pwedeng sisiyo ng gobyerno.
0: Mga magurang na sana, mga tugang. Kitang mga magurang, itutal banta sa mga yes. anak ta.
1: Maski sabihon ta na nganing magkaiguayan ki anong apod kay ni batas ta mga lubricant ng tao maski ngani may batas di ba dai man nasusunod
0: kaya mga magurang dapat mga magurang ha iyon ang pakiulay ta kung ayaw nindo nang susunod ng mga itong pangyayari bantayan nindong sa inumaga
1: tama total ban
0: o yan ang gana na naman si ano si Jeric Reforba may dagdag na naman ang bayadan mo Tere. Kaya lang may sponsor tayo ngayon si Stephanie
1: Malihana Jacob.
0: Ayan na.
1: Pig-mentioner baga.
0: Ayun baga. Oy, 7:45 na in the morning. Salamat tunonon tabi. Pinagbanindo kami. Salamat sa 150.
1: Oy, salamat tabi.
0: Na, alam mo, oral daw, nagdadakol kita. Ayun maraming salamat.
1: Salamat. Dahil nga ni Dado man sa tagline mo.
0: Wow, sa,
1: sabi ni Zeke, ayun na ito ang matinding tagline. Nakapanakuldaki ko yan.
0: Iyon ito ang bagong tagline. Ang mga lalaking mapapundok ang sendong kalungkutan.
1: As in, magpapadagos kan sendong kaugma.
0: Iyan. Swak na swak. Nagustuhan ko kita, ano, manuman mo na kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.

0: Ayan, maraming salamat po sa pagkakataon na kami makapagpasalamat sa Indo. Unang-una na dyan.
1: Ay, salamat po sa mga prayer partners natin. Ano po, at malaking tulong sapagkat kayo po ay nananalangin at pinapanalangin pang ating stations. And we ask for more prayer partners. Ano po, salamat po sa inyong mga panalangin palagi sa ating station.
0: At syempre sa mga volunteers, so salamat sa inyo sa mga nagbo-volunteer sa maraming paraan. Ang iba ay volunteer broadcasting. Ang iba naman ay mga nasa tech, ang iba ay admin, ang iba naman ay pupunta lang dito para tumulong maglinis kahit ano pa yan. Maraming salamat din do. At patuloy ho kaming humingi ng inyong mga vacant times, mga extra time, extra talent para ipagamit kay Lord sa ating sa pamamagitan ng ating stasyon.
1: Malaking bagay po sa aming sa ating station sang may promote natin at may pakilala po ang ating station. Ano po kaya po pwede niyo po kaming anyayahan sa inyo pong mga activities at mga gawain or mga anniversary sa inyong church para po makapagbisita po kami at may pakilala natin ang ating adikain. Until all have heard. Sama-sama po tayo. Ano po, pwede po tayo mag-promote. And at the same time po, promotions din po sa online. Pwede po niyong ipag-share at i-connect po lahat ng ating mga programa upang nang sa gayon po ay makasama namin kayo sa lahat ng programa.
0: At syempre, salamat abi sa ating mga financial donors, mga supporters natin. Nalalaman ninyo na ang ating station is non-profit, non-commercial radio station. Kaya salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at nangangailangan pa rin kami ng inyong mga suporta. Kaya sana ipanalangin nyo ninyo na patuloy na tayo magkatulungan financially. Nag-usapos sa kita mga tugang at makakarinig muna tayo ng mga paalala mula sa ating station.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3, DWAY-FM.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: Maraming salamat sa mga balaalang yan mula po sa ating stasyon. Salamat anong tabi. Nagustuhan ko sa kanya, 7:56 na in the morning. Balikan muna natin ang mga nandyan na karoon sa tuyang ano taba na magkaroon sila ng banal na katampuhan. Balikan natin.
1: Sabi ni, gusto kong basahin ni eh, kasi sabi ni Sister Gina, payag na payag daw siyang halion, lalo na daw sa ML, na lahat ng mga games na nakakasira ng ulo yan, ng mga kabataan, ang apo ko po ay naglalaro, nailing ko po, nag-iibi. Sabi ko, nata, nag-iibi ka, para nagkakawat ka, ito pala, igwada ang kakawat, na nadadaog siya, na gusto niyang madaog, tapos dahil niya nadadaog. So, sige, iibi.
0: Kita mo yan. Betales Luber, blessed morning po sa lahat. Maraming salamat, Beth Sales Luber.
1: Pastor Rick Lunas, good morning tabi sa iyo, sir. Pastor Roy Gayanes, good morning. Ito pa sabi ni Mike F. Esplana, totoo po yan pa, sa bahay po dapat nagsisimula ang batas. Tama. Lalo na sa mga paghawak ng cellphone. Salamat Pastor Rick and Pastor Ronnie. Dakol pa ako nahukudan sa pagkaaga sa pagdangog po sa indong duwa.
0: Ayun, salamat. Salamat. Alam mo, malaking bagay din yan na kahit tayo ay padyorodyok dito. Alam mo mga kapatid, sa mga nagtatanong, bakit kayo tawa ng tawa? Gusto lang natin magaan. Ayun natin pabigatin. Mabigat na ang buhay. Ha, mabigat na ang mga isyo.
1: Tsaka pero mabigat ang dinidiscuss natin.
0: Oo. Gusto natin itong harapin ng medyo magaan. Okay. Ayon sa prinsipyo ng Biblia. So huwag tayo maging killjoy. Ano? Siyempre gusto kong batiin ng good morning. Maligayang pakikinig si Nanay Charing. Nanay Char, good morning po. At siyempre sa aking inaanak na si Abby. Good morning. Salamat ununong tabi. Sindong palaging pagsubaybay.
1: And sa Kuya Manay's po sa good morning sa
0: uy,
1: imo. I love you mo, Ama Chutsu.
0: Baka makalimutan.
1: Kaya nani.
0: Iyay. Siyempre sa aking honey, my love, so sweet. Good morning.
1: Dahil mo ng cancer paglingawan.
0: Salamat sa iyo, Mama. Oh.
1: Tutalban ka dyan.
0: Baka wala mang tutalban.
1: Ano?
0: Matang magali ko kagi. Sabi niya, sweetheart, anong gusto mong almusal pagbalik?
1: Wow.
0: Talulutu ang taka.
1: Matina.
0: Hiyo, sabi ko, sige, isupayo dyan kang yellowfin. Tirahin mo na.
1: Wow. Sana o.
0: Kaya maluto ito kay masira mo na. Sinabawan. May lakaw ako at siya.
1: Namati mo yan. Agom.
0: Mamati ha?
1: Namati mo ito?
0: Iyo. Ano man ang gusto mong pamahaw?
1: Ang pamahawan ko, gusto ko. Sinanlag.
0: Iyay. Sinanlag may na maluto na may
1: tinapa.
0: Iyay.
1: May tusino. Ang apot kong igwa.
0: Igwa yan, bahala si Mrs. Hoja. Pero ako karon eh. Dawa saging.
1: Dawa saging.
0: Basta labing.
1: Basta ano?
0: Loving.
1: Loving. Dahil mo nanggat pagala. Dahil mo nanggat pagaliw nito.
0: Ayo, dahil lang. Makayahan ni my love so swing. Salamat tununon.
1: Sabi ni Sister Wing, Diyos ko Lord, may payilupin, lilupin ka. Sana oh.
0: Apayo pati ito karon eh. Apayo.
1: Oy, Virgil Lemoso Polo. Yes, Popas. Payag ako natutaliban ang gabos na games na yan. Kaya iba nga niyang tigasuportahan pag para games kang agi.
0: Oy, salamat tayo, Sister Virgil. Salamat sa iyo. Good morning. I love good vibes. Pagkamata ko, diretso pihit sa 104.3.
1: Ayun.
0: Diyan tayo, Good vibes tayo. Lalo na ngayon na nakakalo na si Karun eh.
1: Ay, naku.
0: Ayun, parehas ng samuyang kuya. Arrival.
1: Ayun.
0: Payag ba ka mo na si Karun eh, perming nakakalo uro alaw?
1: Tapos kita.
0: Pag may nagsabing oo.
1: Pag may magsabing oo.
0: Diretsoan.
1: Araw kayo ni sir. Pag may magsabing oo, ang magtaram kayo oo, mag-sponsor kayo kalo.
0: Day na. Basta urulay tayo. Pag may nagtaram kayo oo.
1: May magtaram na oo.
0: Dagos-dagos nakakalo si Karon. Oral daw.
1: Oral daw. Ang bihira. Karon, madadali kita kayo.
0: Payag ba ka muna si Karon magkalo?
1: Amo nindang mahiling ang sa kuyang hapay na buhok?
0: Nagtatanong nga ni kita. Pagpayag sinda. Sabi ni si Swing Diyos. Noy Mel Barado, good morning po sa mga poging pastor from Pingo Duran. Salamat. Ay, payo. Uy, ka, si Swing masiram, tabi ang
1: payo kang hatuna. Kang ilupin.
0: Hindi yung masiram. Lalo na pag yung sa mata banda.
1: Naglalanab-lanab yan.
0: Piyo, yung sa mata. Tapos bigla mo.
1: Ano ito, sa sabawan o unanon?
0: Sabawan. Pag labas pa, sabawan. Pag medyo mapula-pula, ng wala nang pula ang hasang.
1: Un-un.
0: Sabi ni si pag Friday buda Sunday Saturday dai magkalo iyo dai ko nagkakalo pag Domingo. Iyo. Sabi Monday niya, to Thursday only. Iyo. Uy. Payag na siya.
1: Payag.
0: Oo.
1: Ang ilingan si Ate Tere.
0: Oo. Hindi ka payag. Mas panalo ang payag.
1: 1-1.
0: 1-1. Sabi ni si Swing, payag.
1: Ang sabi ni Tere, hindi payag. 1-1.
0: Sige, 1-1. Saro na sana. Pag may nagpaya, pag may nagpayag pang saro, pag may nagbuto pang saro, iyuga na. Iyo.
1: Iyo.
0: Sige. Salatalaton, mitabi. Tama kaming guest ko niyan.
1: Dapat igwa kaming guest ngunyan. Kaya lang, dayda po, abila po.
0: Ay, gaan nakakaroon eh. Mas pogi si Pas Ronnie na daing kalo.
1: Dua!
0: Dua na?
1: Tuwan!
0: Tuwan. At siya pa, baka may magbuto pa.
1: Dua, tuwan.
0: Sabi ni Anang, Pastora Anang Bilagria, blessed day po, wow, lalong wapuhunon ang mga servant of God. Ang tanong may ka,
1: ang tanong may,
0: si Pastora Anang Bil, kung payag ka na si Karo ni magsuulot kay Kalo, digdi sa